0: Salamat sa mga kinabuhi nga naminaw ug nagpatalinghog sa imong pulong. Ginaot Ginoo nga pinaagi sa imong banglaang espiritu magadasig kini kanamo diya sa pagpadayon sa pagkinabuhi nga pinasubay sa imong kabubuton padayong nagtuon ug padayon nga nagaduol diha kanimo. Makita unta o Dios ang kinabuhi ni Kristo pinaagi sa imong mga kinabuhi nga mapadayag ang imong gugma. Pagpangalagad o pagtuo pinaagi sa naglain-laing mga pagpag-alagad. Hinaut o Dios, ikaw magapanalangin sa tibuok mga katawhan o magabantay sa adlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Dagang salamat sa inyong pakigdugto o matinud-anong pagpaminaw ning atong tulumanon. Bidlisiw sa kahayag kini si Reverend Mahal Padua, kaubanaw karon si Pastor Manix Padua, nga manamilit kaninyo o nagapahinginaot nga kamo makasinati o sa kamalipayon, malinawon o mabungahong adlaw nga Domingo. Atong hinumduman nga taliwala sa kangitngit, kanunay adunay kahayaw nga nagbidlisiw o nagapakita kanato sa dalan. Hinaot nga ang Dios nga magbubuhat at manunubos ug magsasangkap magapanalangin ug magagiya kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Way balinay, diway RD kanunay.
2: What if one afternoon could change the way you think about money, success and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Haleluya, haleluya. Dalay gunaan Dios sa walay katapusan, mga lamay isunod ko di akang Kristo. Kumusta na sa mga tanas kabuntagon, ani asap kining mga lagi di kanginan, benin niyo, kaban ato karon si Brother Jerry Malimot, sa Pikas Lawak si Andrew Gilbert Tulop. O nga kining lagad benin niyo, magapag-iuban kining ni mga programa ang Jesus Christ.
1: Amen.
0: Dalay gunaan sa katapusan nga naghatag itong panahon nga makapaday nining mga buluhaton, uban sa itong mga kaisunan nga nagasuporta sila mga pag-ampo. Og mga salapin yung bahin, aron nga kining maunga buluhaton, magapadayan hantun nining maunga adlaw. Dalay ko ng Dispe katapusan. Kumusta kamong tanan? Atong mga suking tigpaminaw din sa siyudad sa Dagbilaran. Atong mga pahinaot nga nakamo sa maayong panglawas sa gihapon. Og bisan pa sa atong mga listeners sa atong probinsya sa Buhon nga naabot sa atong pagsibya. Sa atong mga silingan nga kaislahan din sa Kabisayan, Mindanao. Og hangtod sa tibuok kalibutan, ako pahinaot nga ang grasa kalinaw mo dagay unta diha sa inyong mga kinabuhi.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo. Og bisan pa sa atong mga kaigsoonan, kumusta ka man tanan sa kabuntagon? Naot ko nga nakamo sa maayong panglawas. Og bisan pa atong mga kaigsoonan sa Santa Cruz Batuan. Hallelujah. Kumusta ka man diha sa ngalan sa atong Hesus Kristo? Naot ko nga bisan pa atong mga kabatanon diha magmakugihon sa pag-alagad, bisan pa nining adlaw kita magasimba sab sa tong buhay nga Dios, no? Samtang napay panahon na hibalo kita nga ang patay dili na na makadayeg sa Dios, ang buhay lagi makadayeg sa mga kaigsoonan mga samtang buhay pa ta atong alagaran tong buhay nga Dios. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa tong mga kaigsoon diha sa anda, kumusta ka man ta kamuntagon atong mga kaigsoon sa Mindanao diha sa Iligan mga kaigsoonan, no? Kumusta ka man mga kaigsoonan diha sa Iligan? Bisan pa sa adol na inyong fellowship dihan o kanong bulan sa November. Kung paaboton ta, tugot man sa Ginoo. Haliloy tugot sa mga makita-kita ta. Sa may plano siya rin sa mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Bisan pa ni Brother Rudy diha sa Cagayan, no? Dan bagari sa usap. Uban pa sa itong mga kaigsoonan. Bisan pa rin sa Kulambugan ni Brother Rico usap. O Brother Kisantilian Tustubod. Bad birthday dito sa Maranding. Uban pa sa itong mga kaigsoonan, hinaot po ko ang Diyos magkapanangin kanyang tanan, diya sa ngalan sa itong Diyos Kristo, uban sab sa itong mga tagilungsod sa itong lungsod baklayon sa bisan pang akong pinaot ang itong lungsod makabatog kalinaw sab o nga itong mga listeners sa mga kamuntagon itong mga kahigilaan diya sa itong lungsod baklayon at itong pinaot ang Diyos magkapanangin kanyang tanan sa ngalan sa itong Diyos Kristo. Kaya ito, Brad Jerry, pangamusta, Brad Jerry?
1: Pangamusta pala sa Lungsod Salvor ni Mrs. Ernie Chan sa makananayong pagsunod ng programa naman din sa radio. Ha? Ang Diyos manalangin sa imong pamilya. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. O nga ni Takna sa kabuntagon, atong andamon kani ato panagisikot karon sa pulong sa Diyos, pinagi sa mga pagampo.
1: Amen. Hallelujah. Labing
0: bala na mga mahan, salamat nga ni Takna sa kabuntagon, imong gihatagan kami kahigyunan nga makapadayon sa pagpadayag sa imong mensahe. Pinagi ni kami manan sa radio Diyos, kung pagampo, ang bilang espiritu, mo yung magagahom ka na mo, bisan pa sa magasulod ni among pag sibya karon naman ikaw magapanlayin sa kanila. Amo kini kisalig sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Haleluya. Amen.
0: Amen. Haleluya. Dalay gud ang Dios kay tapusan o nga nining matak na mga kaisunan dilelo na matagutlo nga mulabay magapadayon ta sa atong paghisgot sa atong tema mahitugon nining kamatayon. Umikan kay sa ato karon panahon mga kaisunan. Haleluya. Adunay nay daghang mga taong namatay nga din unexpected ang ilang kamatayon mga kaigsoonan unya sa nakita nato sa mga panghitabo karos kalibutan kining nangamatay sa gubat dunay nangamatay sa linog dunay nangamatay sa baha
1: haleluya
0: og napay nangamatay sa mga sakit
1: amen
0: haleluya nahibalo kita mga kaigsoonan nga ang tao naagyaw kinutuban mao na nga angay na ito nga pamalandungan nga sa atong pagkinabisibaw sa yuta. Hallelujah. Na ay panahon muabot yun na sa atong kinabuhi ang kamatayon.
1: Amen.
0: Pero dili magini, abin yung mga kaisunan, kining kamatayon, dili magini yung maoy original nga plano sa Diyos mga kaisunan. No. Kaya sa diha nga, ang Diyos nagbuha sa tao, sumala sa Genesis 1:26 hantud sa 27, buhato na ito ang tao. Sumala sa tong dagway, ingon nga kasama na to. So, in the likeness of God, mga kaigsoonan, ang Diyos dili mamatay, dili sa mamatay ang ibinuhat, kasama man sa Diyos, mga kaigsoonan. Hallelujah. Mga magani nga, yung ibutang dito sa tanaman sa Eden, aron nga, yung atimanon ang mga tanaman, o nga, wala gito hisgote, mga kaigsoonan, nga, sila adunay kamatayon gawas sa diha nga sila gi bauran sa Dios nga dili sila mukaon sa bungas kahoy nga naas taliwalas na naman nga nagiras may daw tanga kung mukaon sila neto mamatay gud sila. Sa ito, kung wala pa sila mukha, dili yun sila mamatay.
1: Amen.
0: Kaya dili man na may unang...
1: Di may plano sa Diyos.
0: Di na may plano sa Diyos, mga kaigsunan.
1: Aleluya.
0: Aleluya. Mo bitaw nga, sa dihang ang Diyos nagasugo kang adan, nga di ka mong makaon. Aleluya. Na mga kaigsunan, mamalandong yun ang tag-as yun, tag-edad ang tao. No? Oh, taas yun, di yun mamatay. No? Di yun mamatay. Pero sa dihang kaon sila, nakalapas sila. Muna yun sa kasulatan ng mga kaigsunan nga ang kamatayon, misulod sa kalibutan, pinagi sa sala. Masala niya dan neba, no? Sa Roma 5, versikulo 12. Unya, tungod kay ang tanang mga tao na kasalaman, mihari ang kamatayon din sa kalibutan, sumala sa Roma 5, versikulo 17. Mga muna na itabong mga kaisunan. Muna nga, nakita na to sa kasulatan nga ang edad sa tao, gimubuan na sa Dios gikan sa tag-as matulag edad sa panong, gimubuan na sila. Pero ato nakita ang mga kaisunan nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Una nga ato ni tagad kung pagtagad mga kaisunan ato ni padayon na pagisud ning mga nga butang mga kaisunan ako ni hatong panon brother brother.
1: Amen. Hallelujah. Atong basahon din ni sa katong Dios ko tanda sa Roma 5 versikulo 12 nga nag-ingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasalama. Haleluya. Mao ni dinhi mga igsoon kun wala pa ang sala dili unta mosulod ang kamatayon. Tungod sa sala misulod ang kamatayon. Dinhi atong pamalandungan nga bisan bangali nga naigisgot lang sa kasulatan nga bisan pa kung nagpadayon ka pagpakasala bisan pagbuhi buhi pa, buhi ka pero patay na ka kawangan sa Dios. Mga igsoon nakining sala dako ni og hinungdan sa nga ang tao mawala sa presensya sa Dios. Mao ni nga ug niya pa ang niya pa lain kamatao matauran maigsoon nga ang tao dili gyud magdayon tungod kay ang kamatayon ang tao dili magdayon tungod sa kamatayon. Diya sa Hob 14:1 ngadto sa 2 nga hamubo ra o panuigon ang tao nga natao sa babae na ang tao nga natao sa babae ang babae man dili mo pakatao sa tao hamubo ra sa panuigon og tugob sa kasamok siya mubuswak sama sa usa ka bulak og pagaputlon. Siya nagadalagan usab ingon sa sa kanino dili magadayon. Mao di may realidad sa tao dinhi sa kalibutan mga igsoon nga di way mulungta dinhi sa kalibutan. Mao ni nga samtang ni apata buhi pata pahimuslan nato ang atong kinabuhi nga mahimong galamiton diha sa Ginoo kahimutan sa Dios ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan kay nag-ingon ra ba diha sa Hebrew 1:27 nga gimbutan sa tao nga mamatay tapos na ba hukom mao na atong pamalandungan may igsoon nga naay hukom kung ang tao mamatay gawas ang mga mananap awa man may mabasa diya sa kasulatan nga naay hukom ang mga mananap pero ang tao dayag ang kasulatan nagaingon yon nga at tapos sa kamatayon hukom na mao na atong pamalandungan mga igsoon kun human sa hukom asa ta ang atong kiasa ta paingon adto bata sa kinabuhing dayon o adto bata sa silot nga way katapusan ha. Ni ara nato ang pagpili mga igsoon dili ni ingon nga ang Dios moy magpili nga asa ka ibutang ang tao moy gapili siyang padulungan mo na nga og gusto ka nga maadto sa kinabuhing dayon magalagad sa Ginoo mo sunod sa mga kabaluuran sa atong buhi nga Dios. Kaya kana mo usa na kapaagi nga kita garantisado nga maka puyo ni atong giandan niya nga puloy-anan alang sa iyang mga katawhan. Dungog himaya ako ibalik sa atong buhi nga Dios, ako nang ibalik sa atong igsoon si Brad Ben sa paghisgot man ning mga gihusgutan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo, brother. Atong shout out atong mga viewers karon si Brad Rudy Streamos,
1: Brad
0: Jimmy Payot. buwan pa sab sa atong mga kaigsoonan nga sunod sa atong pagsibya nga wala nato makita, no?
1: Amen.
0: Hallelujah. Dalay gyud sa katapusan. Mga kaigsoonan, nakita nato ang gisulti din sa Blanca Sulatan, mga kaigsoonan, mahitungod sa tao nga dunay katapusan.
1: Amen.
0: Dunay kamatayon. Ang mga isunang ato maning nisibutan, bisan padlayo pa man itong Nobyembre, brad, no? Pero awaan ang kamatayon sa tawa man na magkuha itong Nobyembre. Hallelujah. Ato nga, nakita din sa Blanca Sulatan, mga kaigsoonan, nga ang kamatayon resulta ka na sa pagpakasala sa tao. Mga na i-resulti sa Biblia. Nga diin ang bayad sa sala mong kamatayon nga gisugutan din na sa Roma 6:23, no? Mo na ang tanang tao na kasalaman, tanang tao nga niskalibutan mamatay. Unya abi ni mga kaigsoonan sumala sa gibasa brother mga kaigsoonan nga kining kamatayon minig suon mauna gyud na ang pag-abot sa tagal sa Dios.
1: Amen.
0: Abi ni mga kaigsoonan, abi ni ganarang mga naisakit mo yun mga sana kinay cancer o kanang mga taningan na ba
1: taningan
0: mo anay mamatay mga kayo na kitang tanan gitagalan na kunin mo tanahon diya sa basahon sa Hob 14 versikulo 5 nga ang iyang mga adlaw tinagalan. So ang tao mga kaigsoonan bisan pagwa kay sakit pero tinagalan ka. Ang atong kinabuhi mga kaigsoonan bisan pagunsa ang atong kahimtang kalibutan tinagalan tang tanan. Wa pa ganito mahingpit ang lawas. Bato pa sa Salmo 139:16 sa mga kaigsoonan. Wala pa ganito mahingpit atong lawas. Doon na yung mga adlaw ng gitulo sa alang kanato mga kaigsoonan. Pilara katuig dinis kalibutan. No? Na ay mga adlaw ang kitagal sa mga kaigsoonan. Una, dilig yung kabot yan. Ha? Kay bato pa sa Ecclesiastes 3, versikulo 2. Nga doon naging panahon sa pagkatao. Naging panahon sa pagkamatay. O manay kamaturan mga kaigsoonan. O niya, di ko makaingon nga, o niya, naku mamatay, lapas na ko sa 100 kay aron makadawat ko 100,000, o napailain pang 100,000, no? 200,000. Na mga kaigsoonan, di ko ta makaingon niya, nagumikan kay ang tao, tinagalan mga kaigsoonan. O ang kamatayon, maunay resulta sa sala nga nahimo sa unang tao, o niya, kitang tanan ng buskalibutan, tinagalan ta. O sa ayaw mo huna-huna nga, kanaarang na ang tao nga may sakit mo ay mamatay. Umikan kay kitang tanan, tinagalan ta. Pero doon ay mga tao, mga kaigsoonan, nga mamatay sa dili pagyud ang panahon. Panalitan kita, kitagalan ta. Kaya sa unang panahon mga kaigsoonan, abin ninyo, sa sinugdanan pa, kato si Adan, 930 years ang edad ni Adan. No? O niya, hangtod na nga gimubuan, sumala sa Genesis 6, versikulo 3, nga ang edad sa tao, 120 na lang. O niya, kung arinig ka sa atong ulahing panahon ko ng mga kaigsoonan, Salmo 90, versikulo 10, adunay average na natang 70. So, kana mga kaigsoonan, insakto na nga paghulagway sa Biblia, gumikan kay na iyon man ang 2 Pedro 3, versikulo 8, so nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa na kalibo, katuig sa
1: tao,
0: no? Hallelujah. O ang usa ka libo ka tuig sa tao usa ra ka adlaw sa Ginoo matupas sa 2 Pedro 3:8. Karon mga kaigsoonan, nagiyon man Dios sa katukang adan nga sa adlaw nga mukaon kamo sa bungas kay gidili dito sa naman sa Eden, mamatay gyud sila sa adlaw nga mukaon sila, mamatay sila. Pero mga kaigsoonan, wa man mamatay sa adan sa pag-abot pa sa 1,000 years, mga kaigsoonan, wa mamatay sa adan. Gumikan, kaya ito nakita nga ang adlaw si Gino, usa na kalibo ka tuig sa tao, wa man kabot sa libo si adan. 930 ra. Pero mga kaigsoonan, tuni imong tanawon diya sa unahan nga bahin, ang edad ni adan nga mo'y unag yung tao, mga kaigsoonan, 930, pero diri sa ulahi mga adlaw, mga kaigsoonan, dito idugang ang 70. Nga naman, kaya diri sa Salmo 90, versikulo 10, ang atong pangidaron mga kaigsoonan average na taog 70. Unay mo baskog pa, moabot pa nag 80. Ha? Pero 70, kun kaning 930 plus nimo ang 70, moabot na kanay sa 1000 years. So sakto ang iyong kasunatan nga ang panuigon sa tao mga kaigsoonan, haleluya, usa ka adlaw, usa na kalibo ka tuig sa tao. Mo na nga nakita na to mga kaigsoonan nga natukma kana sumala sa panghulagway sa balaan nga kasulatan. Nakaroon kay namang yung mga tao nga mamatay nga di pagin maabot ang iyang panahon. Umatod pa sa Ecclesiastes 7, versikulo 17, ato nga mabasa mga kaigsunan nga ayo pagpalabi sa imong pagkadautan, no? Hindi ka magpalabi sa pagkadautan. Ni magbuang-buang ikaw ngano nga magpakamatay ka sa dili pa ang imong panahon. So dunay mga tawo mga kaigsunan nga mamatay sa dili pa gid ang panahon. Dili pa ta tagal niya, di pa gid ang tawo ang panahon mga mamatay ba. Wa pa mabutong ta ang tagal pero namatay sa di pa ang panahon gumikan kay nagapalabi sa pagkadautan. Oh, ada deng namatay kana nagdruga-druga, no, nagdruga. Gipusil. Oh, namatay bata noon pa. Na mga tawo ang nagbisyo, naghimog mga pagkadautan, nanulis ng rape, namatay sila. Di pa ang taangay bata noon pagod, no? So, namatay sa di pang panahon nang is Bibling ay mo pagpalabi dautan kaysa di magpalabi mo sa pagkadautan, mamatay gid mo sa di pang panahon. Oh, nganu man mga kaigsoon na nakita nato di sa mga kasulatan sa Proverbio 10 versikulo 27 nga ang mga tuig sa dautan pahamubon. Proverbio 10 versikulo 27. Ang mga tuig sa mga tuan pahamubon mo nang di ka magpalabi sa pagdautan kay basig mubon lang imong kinabuhi mga kaigsoonan. Ngani matud pa sa Salmo 55:23 nga dili gini ka mabuhi sa katunga sa imong panahon nagpasabot nga kun ang imong kinutuban mamatay ka ari kang taka sa 70 ang imong edad dungog kay nagbuhat sa pagdautan mamatay ka nga dira gani katunga sa imong panahon mga adlaw suma sa Salmo 55:23 dira kabot haleluya nganu man dunay gisulti sa Biblia nga ang mga adlaw katuigan sa tao nga dautan pahamubon mo na gitaw sa Biblia mamatay sa di pa ang panahon pero kasagaran gyud nang iyang kasunat ang mga kaigsoonan mahitabo nang ang tao gitagalan siya. Mao gyud angay pamalandungan. Mao ay muna una nga magdugay ta ning kalibutan kaysa ato nang hisgutan tung labing Domingo nga ang kamatayon wa na mangutana og pila na imong edad. Di na mangutana masakiton baka. Hallelujah. Mao na angay nimong pa manandungan suma sa blang kasulatan. Now, sa ikatulo nga punto mga kaigsoonan mao nga ang kamatayon mo ra proyba nga dili kita magdayon sa kalibutan. Sa so, sumala sa gibasa ang brejeri kanina mga kaigsoonan nga ang tao sama sa bulak mubusak niya pagkaputlon kunya dili magdayon bitaw ning tao mamatay butang ag bulak kay simbolo kana sa kinabuhi sa tao nga diin sama siya sa bulak mubusak kunya putlon dili magdayon mo na nga ay mo na huna nga magdayon ta ning kalibutan na gumikan kay sama ta sa bulak mo na ipanghulagway sa balang kasulatan mao bitaw ngayon si Apostol Pedro nga mga dumuloong lamatag lumang lang yaw di sa yuta unang Pedro 2 versikulo 11 dumuloong lang ta lumalang yaw di sa yuta dili ta magdayon mga kaigsoonan o sama sa nahitabo gani sa mga Israelin ho nga nagula gikan sa yuta sa Hepto dito sa bukid sa mga kaigsoonan naglantaw sila naghangop gikan sa layo na nagilanga sila sila ang kagaling nga dumuloong lang yaw lamang din sa yuta no? Hebrehanon 11 versikulo 13 nagaila sila. Langyaw lamang sila din sa yuta. O niya, sa ikapat nga punto mga kaigsoonan, mao nga kining kamatayon mga kaigsoonan, mao gini ang pagsira. Pagsira sa tanan nga mga butang. Pagsira sa imong idulungog, pagsira sa imong mata. No? O katapusan po na sa tanan mga kaigsoonan. Mabita dito sa mentira siya na brado, hindi matapos ang tanan. Aliloy nga naman, mauna ang katapusan sa tanan mga kaigsoonan. Imong sakit, wala kay problema, wala kay sakit. Sira na, mga pag-antos, wala na. Aliloy. Mamanagin rin sa basahon sa Ecclesiastes, no, yung versikulo 5, kung saya, wala na. Wala na yung mga, wala ka di kay kahibalo, wala kay kaalam. Imong paghigugma, yung pagdumot, wala na. Sira na tanan mga kaigsoonan. Ug mao sa nay panahon nga mobiya ka sa tanan mga kaigsoonan. Kanang imong balay nga gwapo, biha na mga kaigsoon. Way tao nga namatay nga nagpabilin siya imong balay nga kinugapuhan. Naghan bitaw mga kuntis mo ning matag pinanindot tag balay pa no. Pero ay mo gunahon nga ug mamatay mo kay kinutob di matamanong lo kay ang tao bisaw di tunglon mamatay gyud na no. Pero ang panghulagway nato sa Biblia maong nga ang tao kon mamatay bihaan gyud sa kagwapo sa imong panimalay. Di ka manaog. Sabon man ka.
1: Dayungan
0: man ka. Ipagawas gyud kasi imong balay. Basta mamatay ang tao, ipagawas gyud kasi imong balay nga gwapo. Bisa pa kung sa pagkanindot na imong balay. Ipagawas gyud ka. Hallelujah. Sumala sa ato nakita sa atong panghulugay sa kasulatan mga kaigsoonan bihaan imong balay, imong bahandi, lain na imong pahimulos niya na. Kanang mga minalita niyong kwarta. Hallelujah mga kaigsoonan. Lain ang magpahimulos niya na mga kaigsoonan. Kanang imong sakinan nga perting guwapuha, mga Rolls Royce, sa mga Lamborghini, mga kengsunan, haleluya. Lain ang pahimulos na yung masakyan na Starex na lang sa St. Peter, yung masakyan, sila yung mamatay. Sira, no? Sira na mga kengsunan. O niya, sira na po ng kaluwasan.
1: Amen.
0: Ano man mga kengsunan? Di na makakainulsun. Di nakakabag-o. Oh, kani bitong gisulti diha sa Ecclesiastes 9:4, ang buhi aduna pay paglaom. So, ug mamatay na mga kaigsoonan. Hallelujah, bisa pag kanang tibok baryo mga di sa imong mga kaigsoonan. Wa na gyud kay paglaom, gumikan kay sumas ka sulatan, ang tanan sira na. Mawala na diha sa kinabuhi sa tao. Ang paaboton na lang, hukom na lang sumala sa nabuhat sa imong samtang buhi ka pa sumala sa Lucas 16, versikulo 24-25. Anak, hinumdumi nga sa buhay ka pa. So, kana mga kaisun, dito dayagi pag-recall ni mong panahon sa buhay ka pa, mga kaisunan. Unang nakita nito sa Balang Kasulatan nga ang buhay na pa'y panglaw. Mo bito itong di, kanong na bito ng gamito sa mga tao, itong tulisan bito, bro.
1: Tulisan.
0: Oo nga. Kanong naluwas man itong tulisan nga, wak man itong bubutis mo eh, mga kaisunan. Awa pa man po yung sugo nito bautismo. Naabit na naghamang tamo gamit na na. Pero premature kayo lang po matuon nga nganong naluwas na wak man itong bautismo. Eh. Mga kaiso ng bautismo, dito na sa pagkabanaw ni Kristo, dito nang sugo sa bautismo. Pero diri sa pagkapanahon pa sa tulisan, wak pa man itong sugo sa bautismo, mga kaisunan. Maunang nakita sa kasulatan nga ang buhi na pa yung paglaom. No, kung makapamulandong ka sa kinabuhi sa tulisan, sa diha nga katapusang higayon.
1: Haleluya.
0: Pero lagi kay di mapares tulisan ang kinabuhi sa tao. Doon ay kamat yung kalit. Nang ibang mata natulog lang ni Brano. Na iban nga tungod sa aksidente, na disgrasya, diretso na. Kartong dito sa Nepal, no? Wa mang ito yung magdaho mga tao nga may tabo tulisan. Wa sila ka, wa ganito sila ka bantay mga kaisunan. So, wa ganito sila kinulsol. Wa ito ka pangayag pa sa ilo si Ginoo. Haleluya. Unay makita na to sa Balang Kasulatan mga kaigsoonan nga ang kamatayon mo ni pagsira sa kaluwasan gumikan kay di na ka makadungog o walihan ka sa to kay di na kadungog di na ka mutuo kay suma sa Hebreo sa Roma 10 bersikulo 17 oh ang pagtuo magabot man pinagisa madungog na kay di na makadungog so wala kay pagtuo di na ka mutuo walihan ka oh di na po ka kinulsol
1: di na mahimo
0: di na ka kabiya sa sala. So sira na mga kaigsoonan. Ang paaboto ng limo, mauna ang hukom. So makikisto ni Brajeri, Hebrohano na Bibel City, nga inikom sa tao, ang paaboto na sa tao, man sa kamatayan, hukom na. Haleluya mo nga, karong panahon na mga kaigsoonan, nakita na to nga ang buhi na aday paglaom. Oh, nga naman, makadungog pata, walihan, makainulsol pata, makapangayog pata, pasaylos Ginoo, makabiya pata, makadawat pata sa bautismo sa kaluwasan. Na mga kaigsoonan, mauna ay angay ni mong pamulandungan nga diin, wala pa mo sira ka ni mong kaluwasan. Pero kung mamatay na, haleluya mga kaigsoonan, sira na imong bagdungog, sira na imong mata, sira na imong dalungan mga kaigsoonan, mao na angay pamlandungan sa kinabuhi sa tao. Dalay gusto kay taposan, mao na nga tungod kay ingon ini ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan nga diin wala ta mahibalo kuno sa mabot na sa tong kinabuhi. Siguro nang mabot pero wa ta kay bagunos.
1: Mangandam ta.
0: Usa angay na tong pangandaman di ang kamatayon mga kaigsoonan. Ang atong pangandaman ngano man? Ini ka humanday sa kamatayon, hukom na ipaaboton. Ayo mo guna-una nga wala pagkamatay sa tao, impas na tanang utang, impas na ng kagulanan, impas na ng sakit, mga unsa pa di ang mga kaigsoonan. Pero abi nino mga kaigsoonan, ang basihan sa paghukom ra sa rabas sa Dios mao ang iyong pagkinabuhi sa kalibutan samtang buhay ka pa. Di man na iyon nga maluwas ang gumikan kay daghan nga di sa imo suma sa pagtuo sa ban mga kaigsoonan ilaha po na. Pero sa kasulatan ng mga kaigsoonan, dili na tungod sa pangadi sa uban, ikaw maluwas, kundi tungod na sa imong gibuhat samtang buhay ka pa. Suma sa kasulatan. Ngano man, doon ay mga basahong ibuklaron mga kaigsoonan. Suma sa Balang Kasulatan. O niya, diha ka niya na, basahan ka.
1: Basahan ka.
0: O na nga, abin nito sa ato ng nahisgutan, ang Diyos nakatudlo na o adlaw sa paghukom. Nakatudlo na siya adlaw. Kano saan hukmi ang yuta? O na nga, sumala sa ato nakita sa buhat, 17:30-31, ang Diyos nagasugo sa tanang mga tao, bisan din gumikan kay nakatudlo siya kaadlaw kano sa ani hukmi ang kalibutan. Haleluya. O niya, sa ato karong nga panahon, naka sa bagbuhat dautan, naara ba sa itong ilibasa rabon nga, pamubuon ba ang kinabuhi sa tao nga dautan. Oh, haleluya. Sa ato pa, di ka lugya yan. Di ka tagaan pag panahon kung nagkabuhat dautan, na ka mga tao nga mata ron, gumikan kay nagkinabuhi sa pagkadautan. Haleluya. Na mga kaigsoonan, mugbo na tag edad rong panahon na. Mugbo na tag edad rong panahon na. Sumala sa atong nakita sa Salmo 90 versikulo 10. Si Tinta na lang ang average na to. Gawas, huwag nun na pa'y kabas-kabas kong nimo, mabot pagka-ugot Tinta. Pero, dihan agyo na agiskutas kasulatan mga yun. Napay daghan nga mamatay, di rin nga si Tinta. Ano man, kaya sa ato nang isikutan, nga doon na itaw nga mamatay, nga dili pag-unta niya ang ngayon mamatay. Hindi pag-unpanahon. Muna nga samtang napay panahon, gihat as Ginoo, sumala sa bilang kasulatan, gitagan. Kanapit ang gisulti sa atong inabasa sa Pinadiag 2, versikulo 21 man abrano nga gihatag ang kusig panahon sa paghinulsol. Kano sa man namahita po nang gihatag sa buhi pa na wala na diha sa patay kada patay wala na man kay balo sumas kasulatan di na nakadungog. Oh mo na nga ang gihatag sa Dios sa panahon sa paghinulsol diha na gihatag sa tao samtang buhi pa. Mo bitaw sa panahon ni Pedro nga diha sa buhat 3:19 paghinulsol kamo mo man ay wali di pero kinsa man to yang ulit mga tao tong buhi dito dili man to patay brad no. Hallelujah. Sa diya po ang mga buhay ng utanin ni Pablo sa buhat
1: 2:37.
0: Oh, mga buhay man to, nakadugong mo sa ni Pedro. Nang utan na sila, may gisunod sa mga buhat to. Mato pa ni Pedro, pag inurusol ka mo, unia magpabautis mo ang matawag sa inyo sa ngalan ni Kristo, tungkol na sa kapasalilo na siya mga salamat daw, tinunggas ang Espiritu Santo. Muna'y kamaturan mga kaisunan, muna'y gihat ng kahigyan ng kagawasan sa Ginoo samtang niya pata buhay pa ng kalibutan.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo. So, hinaut ko nga kamuna palingin sa atong pagsibya, bisan pa sa itong mga viewers karon sa atong Facebook Live, no? Uban pa sa itong mga kaigsunan ng kasunod sa atong programa diya sa DYRD, ang kasalikan Facebook Live. Hinaut ko ang dis magapana lang ng tanan, no? Niya miabot ng tapos ng pagtapos niya, kinagadbinin niyo, kauban ni Brother Malimot, kauban ni sa atong tingitan sa Pigas Lawas, Jinder Gabriel Tulop. Manghinaut kami nga ang Diyos sa kalina magamadayon sa pag-iya kaninyo nining kalibutan na nga maandang kung sayang pagbalik. Sa ngalan sa atong Jesus Kristo. Amen. Hallelujah.
2: Napuno sa himayong pagkabalaan.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: samahan.
1: Hello, mic check. One, okay. So, sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahan, Ginoo. Daghan kayong salamat. Nining takna, nining adawa karon ngayong maghihatag ka namo. Nagapasalamat kami sa gracias kinabuhi ngayong maghihatag sa matag-usa ka namo. Salamat nining kusog, kaalam, protection sa matag-adlaw o sa paghatag sa mga butang among gikinhanglan. Ginoo, aron mahimo kaming takos o gangayan sa mga gimbuhaton namo sa matag-adlaw. Pasailua kami sa among mga sala nga nahimo sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala namo pagbuhat sa angayong buhaton. Lamdagi o giyahay kami, pinagi sa mong bulang espiritu, aron kami magpuyo sa kinabuhi nga matarong o ang mga pulong among nakatunan dia sa mong ebanghelyo, among pagapuyan o among pong mapaambit sa uban. Kay nasayo ikaw, Diyos, nga huyang kami o wala kami mahimo o wala ikaw. Kining tanan, among ipangayagyan po ipasalamatan, pinagi ni Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Diyos nga o santos kang turan. Uban sa panabang sa mong mahal ngayonahan ni Mama Mary. Sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
0: Okay.
1: Good morning. Maadyong buntag kanatong tanan, mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. Niya na punta sa atong programa o inyong programa sa matag Domingo sa buntag, ang tingog sa matuod nga simbahan. Apan sa dili pa, sa gihapon ato sang i-great ang atong mga kadakuan sa simbahan, ang atong mga kaupanan, mga chapter president, no? Unang-una ang atong spiritual director sa Catholic Faith Defender. Sa atong diocese sa Tagpilaran ng atong buutan o kugihan o mapinanggaon nga spiritual director sa Reverend Father Darwin Getgano Paz. Good morning. Padadyon, way kukaluya. Isip ikaw mauman ang sulugoon sa Ginoo nga nagdumala sa mga laygo sa safety. Salamat kayo, Padre. And syempre, ang atong diocesan president sa atong Catholic Faith Defender sa atong diocese diri sa Tagpilaran, Brother Kenneth Joseph Aboyabor. Pre, good morning diha. Sa imong pamilya diha sa tulad, good morning. And then sa atong mga chapter president, labi na diha sa Catholic Faith Defender sa kulang chapter sa mga atong mga buutan o gugihan ng mga pisyales o mga kaubanan diha, no? Sila Brad Rulan Misa, sila si Brad Isidre Tagaylo, Jessica Bamo, Sis Maribel. Tanan-tanan diha ang atong mga kaubanan, di na ito mahurot o pag-mention. Diha sa TMP, diha sa Mangga, silang Brad Alvin Agupitak. Kanisong tanan diha, good morning. And syempre, di kalimtan ang pa-shoutout po sa akong batchmates sa DC PNHS or BNH Bulhay, batch 2002, si says Jennifer Arcader Palapar nga nagkita ba itong gathering na mo dito sa Miyagi dito tip-tip sa balay ni Adonis Magallanes. Brad Adonis Magallanes, thank you sa pag-invite sa iyong pamilya diha, good morning. And again, a sister na Jennifer Arcader Palapar, good morning, says stay pretty always, no? O syempre din ang kalimutan po sa ang pag-rate sa akong pamilya diha sa puro size tabalong sa akong one and only usar jo kabuk asawa nga walay lain si Ivy Rolirata diya sa tabalong niya sa akong mga anak niya sa ni Natalie, ni Ayana, ni Hannah, ni Hope Daniel og ni Juan Ezekiel. Good morning kanatong tanan mga igsoon. O nining buntaga since bare months naman, advance Merry Christmas. Wala gyud ning gawas na gyud sa social media si Jose Marichan. Madungog o nadungog na ginato ang iyan na pong mga nindot kaayo nga mga giawit nga mga alawiton sa Pasko. Nagpamatuod o napahinumdum nato mga igsuon nga haduol na gyud ang Pasko, ang adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo nga atong i-celebrate na po. No, manindot na po ang atong pamati, malipayon na po tabi sa daghang problema, daghang mga kalamidad nga itubang apan panahon sa Pasko. Di kita pwede magulaan nun kay mao ka na yung mensahe sa Diyos nga maglipay magmaya ang tanan tungod kay nataw ka na to ang Mesiyas, ang manunubos na tong tanan. no, muna nining kabuntagon in connection sa maong celebration nga nagkaduol lang Pasko. Speaking about Pasko, pagkataos tong Ginoo, di gid nato pwede isalikway or ipadaplin nga sa iyang pagpakataw, na tao siya sa iyang tawhanon nga inahan nga mao si Birhen Maria. Mo nga si Birhen Maria mga igsoon, gitawag o inahan sa Diyos. Tiotokos. O unsang hitabua o ngano nga dunay ordinaryo nga tao apan gipili sa Diyos nga mahimong inahan sa Diyos nga napakataw, mo ka na itong sawan nini mga pipila katakna. No? Si Birhen Maria, gitawag o tiotokos in Greek meaning God bearer, mother of God, mao ka na si Birhen Maria mga igsoon. Just imagine, ana si Birhen Maria nga nahimong inahan sa tong Ginoo nga si Jesucristo kasi Dios, si Kristo Dios man. Mo nang ngana kadako ang pagrespeto o pagmahal natong mga Katoliko sa atong espirituhanong inahan o sa inahan sa tong Ginoo nga si Birhen Maria. Apan sa to say na apoy mga pinangga natong mga igsoon nga with due respect, maingon po nga, nganong good town mahimong inahan sa Ginoo si Birhen Maria? Aduna ba inahan ng Diyos? Buot pa nato sabton nga, lapaw si Maria, una pa si Maria, kaya nahimong mo siyang inahan sa Ginoo, na ba siya gahom? Dili nga na ang atong panglantaw o pangunaw-naunta kung pwede mga igsoon isip Christianos. Ano man, ato mo nang masabta, no? Unang-una, tungod kayang iyang gisabak, o gipanganak mauman si Jesus, si Jesus Kristo, Jesus Christ. Tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Oh, duha ka nature. Tinuod nga tao, tinuod nga Dios. Mao nagingon diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph 480-481. True God and true man, mao na si Jesus Kristo mga igsoon. Dili kini nagpasabot nga si Maria maoy naghimo o nagsugod sa iyang pagka-Dios ni Kristo. Ang gipasabot mao nga si Maria.

0: pinaagi sa usa ka babae. Muna nga naa, nahimugso siya diha kang Birhen Maria mga igsoon. No? So, ang babae mao si Maria, huwag ang iyang gipanganak mao ang anak sa Diyos. So, tignan nato pwede matuis mga igsoon. So, mauni ang kahulugan sa Tiotokos mga igsoon. Ang nagdala, nagsabak sa Diyos, mao nga tawgon o ginahan sa Diyos. Kay si Maria man ang nagdala, siya man ang nagsabak. Biblically, nagkulagway diha sa mga ebanghelyo diha sa Biblia, Mateo, Marcos, Lucas 1, daghang atong mabasa diha, si Birhen Maria, apil gayud sa pamaagi sa kaluwasan sa Diyos nga naa si Birhen Maria mahimong inahan sa Ginoo. No? Mga kining Pasko, kaning magsimbatag kana makadlawon gani ni sa Digalyo na diya usa na atong gipahinungdan diha si Maria nga inahan sa Dios nga si Kristo na tawo nga manluwas ug naa pud ang iyang inahan, no? Una ang simbahang Katoliko dako kaayo pag respeto, dako kaayo pag tahod sa diha kang Birhen Maria. Mo na nga natay mga pangazion nga i-address nato niya, patili kini nagpasabot nga gihimong labaw pa si Maria sa Dios kay lagi namatay pagtulunan nga gitawag og latria, adoration for God alone, ug naa poy dulya para sa mga santos, para sa mga anghelong mga santos. Ana si Maria kay inahan sa Dios, pinaka special nga pagtahod nato kanang gitawag og hyperdulya tungod kay si Maria inahan sa Dios, naa po nang protodulya para sa nahimong stepfather nga mao si Senior San Jose. So dili na to tagaag Malaysia, no? Nga nung mo venerate ang mga santos. Kay lagi, waman kita nagsupak ni ini nga mayong ta may usalamang ka Diyos apan na ay may uban nga atong ipasidunggan. Take note ka ng pagpasidungog na ay distinction, no? Kailang makaibaw ta ba nga unsay kalainan ane, compare ane. Na ay pinakataas nga atong pagampo sa Diyos nga siya lamang ang atong diha taniya magampo o bualagad kay mauma kaniyang sugo nga ang Diyos lamang ang atong alagaran diha sa kasuguan niya. Muna nga ang simbahang Katoliko, kitang mga Katoliko wa kita nagsupak-supak anak kay mauma nay sugo sa Ginoo lamang ang simbahan kay aduna may authority, no? Gitagaan magkatungod sa pag dili o pagtugot, pinasubay pod sa kabubuton sa Ginoo sa mga kasuguan. Muna nga naagi ng mga celebration sa atong simbahan nga labi na ning buwana sa Setyembre, mag karong September 8 mag saulog ta sa adlang natawahan ni Mother Mary. Mao na nga daghang kalihukan po sa atong simbahan in honor sa inahan sa atong Ginoo nga si Birhen Maria. Nag-prove pod kay nag-birthday man. So tinuod gyud si Maria, dili gyud siya mahimong Diyos-Diyos kay sama man siya nato nga tawo nga nahimugso diri sa tawo, nahimugso diri sa kalibutan isip tawo, no? Na buhi sa maong kadugayon, gikauban sa mga apostoles. Mao na nga si Maria sayang pag adto na sa langit. Mao na nga atong gihando mga iyang adlaw na tawhan og celebrate ani mga bulana karong pizza utso nining bulana niya. Kaming nalagi ang Christmas naa pod paghandom nato pagbalik sa kung unsa pagiha si Kristo nagpakatawo diri sa kalibutan. Mao na dako kayo nga nindot nga maayong balita kanatong mga Kristiyano mga igsoon. Maayong balita, dili na mga gubot o samok nga balita. Kay nining atong panahon karon mga igsoon, sa musugot at sa dili, nagkabli na to sa television, inigtanaw na to sa social media, sa Facebook, pasti lang. Pagkadaghang di maayong balita, bad news, napoy ba, fake news. Apan kung magkutlo ta sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, naagining maayong balita. No? Nabisan pa man sa tanang mga problema diri sa atong gisagubang diri sa kalibutan, apan luyuni ning tanan, maayong balita, nagsaad og kaluwasan, nagpahinumdom nato nga once and for all na ay Diyos nga napakatawo ug na ay mga gihimong kahimanan instrumento aron ipakita sa Ginoo ang dakong gugma sa iyang katawhan. Maunta nga unta sa kahitik sa panahon mga igsoon, dili nato kalimtan kining pagtuo nato og paghigugma sa Ginoo nga moy maghatod nato sa atong kaluwasan. Kay remember na side by ata nga mula ba rata aning kinabuhian niya na lamon ta sa atong tawhanong pangunahuna, ikalimta na to nga moy ang Diyos mo itagiyas tanan niya. Bisa pag-unsaon na to pagpaningkamot din sa kalibutan, mubalik ragyot ang tanan sa Ginoo apan adunay nagpaabot nga either gante o silot. Muna kining pagtulunan sa simbahan nga maoy gihimong authority sa Ginoo nga mupasabot, magpaila o mupadayon sa gimuhaton sa Ginoo, kitang katawhan nga naiusan iniyang matuon nga simbahan, kita po maunay atong misyon isip pinunyagan. O maghinauta nga pinaagi sa atong mga pag-ampo nga to sa Diyos, o pagsampit o pagpakitabang sa pag-ampo sa mga balaan. Like Birhen Maria nga atong ipasabot karon nga naa ng inahan sa Diyos, nga mo'y gipili sa Ginoo nga mahimong magdala, bearer of God, nga nagsabak sa Ginoo, nagpahimugso kang Hesukristo isip Mesiyas nga mo'y atong maluluwas, nga naa na to makita ang dakong gugma sa Ginoo. Unfair po, unfair po kayo mga igsuon nga ang Diyos na higugma na to, o kita, wapun mahigugma niya. Unfair po kayo nga muangkot ang nahigugma ta sa Ginoo, apan di na po na to ma-express o di po makita o kani atong mga binuhatan sa matag-adlaw, naa ba makita ang atong dakong gugma sa Ginoo? Kay naunsa naman ta ni ron. No, daghan lamang mga balita nga ngilad, mga di maayong panghitabo. Kung tinuraitan ay gugma sa Ginoo, mureplik po niya sa matag-adlaw sa atong pagkinabuhi, sa atong matagpamilya, diya, sa atong komunidad. No, nga malikayan gininta ni mga away, kasamok, panagbingkil, kung ang gugma sa Diyos mo pa mupatigbabaw diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, isip kita mga Kristiyanos, lina unta ang kalibutan mga igsuon. No? Wala antay gubot nga mahitabo, wala antay mga dagkong mga krimen nga mahitabo, wala antay mga pagpanlupig sa uban, wala antay kahakog diha sa panungdanan nga nakalimot nga kining mga naatanan nato karon nga naabot mga achievements, gihimor tang pinialan sa Diyos og dili ni maoy kanang dili ni moingon nga mulahutay kay tanan ani mo biya mas kalibutan og naay nagpaabot human ani kinabuhia nga ato nyang mahimutangan kanang kinabuhing walay katapusan. Muna nga gidasig ta sa atong pagka-Kristiyanos nga atong mapalauman ang atong nasairan kabahin sa pulong sa Ginoo, no? Atong mapalauman o atong mapuy-an sa matag-adlaw mo na kining adlaw kay Domingo man Lord's Day, muna nga padayon ta sa pagpaambit ni atong programa sa kahinginan isip pamaagi sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo, no? Muna nga again i-remind namo diri sa kahinginan pag balik-balik pag announce o pag invite nga matag-adlaw sa Biyernes. Nagpadayon gihapon ang atong Bible study diha sa Datag Bilaran Cathedral or Cathedral ni San Jose diha, no? Matag Biyernes from 7:30 to 10:30. Daghan kayo mga tindig to. Una po sahon, medyo makunhod apan ang average ubay-ubay yun. Muna nga, sa mga kabatanunan, sa mga ginikanan, encourage gininyo ang inyong mga anak. Ang encourage na to atong mga kabataan nga mugahin o panahon nga pong atin pagpalaom sa atong pagtuo diya sa atong doktrina, sa atong simbahan. Sa parokya Sungkulan po, diya sa Dawis, nagpadayon gaya po ng atong weekly Bible study matag Sabado from 8 p.m. to 10 p.m. No? Ngani, kaning mas mapalauman pa o gusto taglaom gid nga papasabot at ito makatunan madunggan ito dito kung muatinta. No? So, nining pagiha sa pagpaambit na ito, nag-remind gini na ito, ma-refresh bang atong nahibaluan kay lisod mga kaayo o usara ang atong focus sa musugot at dili, sa dili nining atong panahon karon sa atong status kinabuhi na nang itawag o multitasking. Samtang bisita, di po nato pwede buwagon ng atong spiritual nga panginahanglan pinagi sa pulong sa Ginoo. Kaya hinumduman nato pag paglikpalik nga ang Diyos nag-ingon siyang pulong. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 nga, kitang tao dili mabuhi pinagi sa pan lamang. Dili mabuhi pinagi sa pagkaon lamang nga kalibutanon, kung dili sa pulong sa Diyos mismo nga nagikan sa iyang mga ngapil. Pulong mismo sa Ginoo nga maoy kalanon sa atong kalag. Muna nga, kung maghisgot at pulong sa Ginoo magigsoon, pagtulunan, mauman ni atong basihan, mao atong reflection na ito, kung ihimplo sa panghitabo kaniya ito, kung giunsa sa Ginoo, pagpakailap sa iyang pulong, giunsa sa Diyos nga na nahimong instrumento ang mga apostoles, o giunsa sa mga apostoles nga ang pagtulunan sa Diyos, bisag si Kristo to na sa langit, nagpadayon man hantod karon na nakabenefits ta, nakakat-on ta, o kani atong nakatunan nga pulong sa Ginoo magisuon, mao man ni mahimong giya nato, mahimong mapa nato ba sa atong pag-navigate sa matag-adlaw diri sa kalibutan. Mao ni mahimong GPS nato, no? Mao ni mo guide nato nga ani ta mo subay kay mao ni agianan para sa kaluwasan. Kay kun di kita mo gamit aning guide sa pulong sa Ginoo magisuon og mo lantaw sa panag-ingnan sa mga santos o mga balaan sa atong simbahan, ma-discarril man ta, mawa ta sa kung ano, mawa ta sa saktong agianan mo na nga pinagi sa simbahan din kita na iusa, mugiya na to, pinagi sa mga pulong o pagtulunan ni Kristo, magpahinumdom na to, pagbalik-balik, kayang tao makalimot man, pagpahinumdom na to nga, maunigihimo sa mga tao kani adto, sa mga pinili sa Diyos, maunigihimo sa mga instrumento kani adto nga, mapakailap ang pulong sa Ginoo, giunsa nila pagkinabuhi silang kani adto bisan pa man sa mga struggle o mga pagpanglutos. So manghinaot ang mga igsoon, no? Sa pipila ka minuto sa itong programa karon ining tingog sa matuon nga simbahan, kita makakaton, makakutlo ta o mga dugang pagbalikon sa atong kahibalo sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. Salamat once again sa pagpadayon sa itong programa, ang tingog sa matuon nga simbahan. Talaygo ng Diyos, Pro Deo et Ecclesia.
1: Way balinay, diway ardi kanunay.
2: Ubo, plema, igawas, Myra Goff, Myra Goff, Myra Goff. Ubong na'y plema, hasul ka ayo, maong ako nag Myra Goff na.
3: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng plema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
2: Ukal ang bagtog na plema. Aboard pa! Mayrakof na!
4: Unilab quality yan.
5: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, the regyo ko believe.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alang netong motukod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
7: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga, pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
10: Rexino Forte!
8: Maunang diskarte na ko, discarding bisnak na to.
10: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
13: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
15: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
16: Therapy with care.
15: And visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
17: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
15: Quality of care is our top priority.
16: Go wellness, go Reactivate.
18: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
19: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa Bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993.
20: Builderware, full service for your construction needs.
21: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
22: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
24: Balita o impormasyon, kipaminaw sa katawang bulanon.
25: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
26: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
27: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
28: Ang istasyon sa katawhan.
29: Obligasyon nato nga mahimong mga instrumento niining dakong kausaban diha sa kinabuhi sa uban. Ilabi na ni adtong na naglakaw diha sa kangitngit. Kitang tanan, gitawag nga musaksi sa Ebanghelyo sa kamatuoran diha sa gugma. Pinaagi sa atong pagkinabuhi o usahay pinaagi kung giunsa nato pagtudlo sa usag-usa. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyuan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash Online, and anonymous donors. Ang mga intention sa atong kaigsuonan

Mga igsuon ko diha ni Kristo na ay buhat o na ay nabatasan bitaw ning atong kasamtangan ng arsobispo sa Sugbo, sa di pa siya muhatag siyang wali, iyan ang iyang pamalihugan ang mga manimbahay, lingiyan yung tapad, yan na siya ipasulti. Akong kopyaho na siyang buhat niya, sampula na to ba? Pwede mulingi sa imong tapad niya, ing na, igsuon ko, bear month na, sugod nagtigom ba? Sige, ato ko ng buhaton. Ready, go. Igsuon ko, bear month na, sugod nagtigom ha? Mga igsuon ko diha ni Kristo, salamat sa inyong participation. Ka mga buutan. Padungog-dungog manay mo, Father. Mga igsuon, aduna kita'y maanindot nga mga pagbasa karong Domingo ha. Nya ang una nakong buot ipaambit ug una nako nga punto nga napamalandungan mao kini. Langan usahay na aning pagkadugay gyud di ay mapasabot or sabton ang usa ka tawo dili ingon ana kadali kay naa pagyudi ay nang gitawag nga kagahig o dili dayo na siya dali nga matarong no og naa ang kalangan naa ang kadugay. Mao ni akong unang namatikdan diya sa unang bahin sa atong ebanghelyo, ang pagkuriher o bakaha ang paghatag o tarong ng mga pamaagi sa usa ka tawo dili day un ana kadali. Naatay panultihon sa in English nga one word is enough for a wise man, pero dili mangyud tanan wise. Naapagyod, naanoon, apil ko, daghanta nga gahi og o. Kinahanglan pagyod ang pagpasabot og taman. Naa ang kalangan usahay, naagyod ang kadugay niya usahay mapulanta, kapuyanta. Apan ang ebanghelyo, buot mupakita nga girecognize na sa Ginoo ngayon ana di ay ang kinaiya sa tao inana usahay ang dynamic sa usa ka tao ilabi na kun siya masayop kun siya dunay kakuwangan di din siya kakita nga sayop na di ay to nya kung kurhian asa ato ba asa ato ba apan sa maong hitabo, sa maong kinaiya sa tao, naasay kinaiya sa Dios nga mitumaw, bisan sa atong kalangayan, sa atong kargahi ugo, kay dugay tapasabton, ang Ginoo wa mahutdi sa pagpasensya nato. Ang Ginoo wala mahutdi, wala muupos ang iyang pagpailob dinhi kanato. Ang Ginoo wala mo undang unsaon taniya nga mo balik ta sa tarong nga kinabuhi. Wa mo undang ang Ginoo sa pagdapit kanato aron ta mabalik sa iyang dapit, sa iyang kiliran. Mabalik. That's also una pala nang apunto. Inaot mo mubarik og katuog. Kakita ta sa kalangan, sa kadugay, di ay pasabto ng tao, kay usahay gahi siyag o. Apan dunay Dios, naasay nitan, naasatay nakita nga kinaiya sa Dios nga andam nga nagpailob nato. Andam sa pagpasensya.
wa mo undang nato na mo balik ngadto ni. End of the first point. Ay, kaduha na. Okay. Usa ra man ta to ka punto kay first Sunday of the Burr month pamanta ni, pero murag basin mo ingon usam to wa mo gitan-aw eh usam man to murag nagnabitin. Ah, sige. Sumpayan ako. Ikaduhang punto. Mga igsuon, kining atong ebanghelyo karon buot sad mo klaro ba? Klarohon niya nga sa kinabuhi nato. Sa kinabuhi nato mga igsuon, proseso ang tanan. We have to respect and we are being reminded that there is process in everything. Dili sa tanang higayon na ay shortcut. Dili sa tanang higayon adto ta mulinya sa express lane. Dili sa tanang higayon shortcut aron ta makakabot o atong makabot ang atong gipangandoy na ay certain nga proseso. Mauti nga ining nakapalangan dayon sa maong express lane. Kung kabantay sad mo, naatuod na express lane, pero usahay, taas ang linya. Dugay sa tang paabot. Express lane, no? Paspas ang data. Mga igsuon, dinhi, gidapit kita na sa kinabuhi, proseso man eh, dili ta mapul-an, di ta maluya, di ta masumulan, dili daugun, dili unta ta daugun sa kakapoy sa kalangan. Kay proseso man ang tanan, dili bitaw ni dinalian. Mga igsuon, naot nga diha nato ma-appreciate ang kinabuhi, ang gasa sa Dios dinhi kanato. Ambot kung naabay mga nananaw karon nga nagdali nga mahimong senior citizen. Kay doon na ako'y discount. Pero naasay mga uban, salaba ka niya, Brad. Di pa ko tiguang. Oy, di pa ko senior. Kanapay mo, nga dili mo. Ah, sila nito, sila ni Salte, ha? Di ko na mo, angkol. Prosiso ang tanan, maabot rin niya taana, no? And hopefully, diha sa pag-appreciate nato, kakita ta sa proseso ni ini, hinaot kabantay sad ta sa mga warnings, sa mga pasidaan nga gihatag sa Dios nato. Naa maunay gi-emphasize sa unang pagbasa. Ang Dios wa magmakuwang paghatag natog mga pasidaan, no? Diba? Diha sa atong paglabang, diha sa atong pagbiyahe, naay mga warning signs nga usahay, di na tamo tagad, di na tamo tanaw ana, hasulan ta, kapuyan ta, murag kita na'y kamao, kinagdali ta. You see, the Lord is extra careful. In the process, di taniya, wa taniya, tuguti nga mahitumpawak ta. Doon na siya'y gihatag na to ng mga pasidaan. Nagpatilinghog ba ta sa mga pasidaan nga gihatag sa Dios na to? O sa katapusan, proseso ni ang tanan apan magtudlo din ni nato sa klase sa gugma nga andam magpailom kay ang gugmang Dios nun mapailubon man. O ang gugmang Dios nun, dili mo give up dayon. Mao na ni akong conclusion. Ay, mga igsuon, kudiha ni Kristo. Ako magdali sa inyong pagtigom, pasa ko magdali nga December na dayon. Mao ta kong gingon, pag hinahinay nagtigom, di ba? Kay lagi, mga igsuon, ato untang makita nga ang proseso nagdapit kanato nga makakita ta sa mga pasidaan nga gihatag sa Dios nato aron
sa kaulayhan, di ta mo ingon ni tagam nako, kundili sa mga pasidaan sa Dios gitudloan ta nga makakita sa kaanindot sa kinabuhi. And hopefully diha sa atong proseso na ang gugma nga mapailubon, gugma nga di mo give up. Kaya ang Dios bitaw, grabe yang pailob kanimo ug kanako.

0: Ang ato mga guest speakers karon mao sila si Ma'am Katrina Maria Ritutal, ang head sa Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office, o si Sir Lloyd Peter Istumata, Division Head Human Resource Development Section, Provincial Government of Bohol Human Resource Management and Development Office. Okay, so sa atong mga guest speaker, ato silang hatagag usa ka minuto para sa opening statement or introduction. Atong unahon ato si Ma'am Katrina Maria Ritutal.
1: Daghang salamat, Sir Atoy. Mayong buntag sa tanang naminaw and who are watching live sa atoong The Capital Reports. Thank you, Sir Atoy, Sir Mark Pernia, and the whole PAIMO team for inviting us over to be the resource persons for this morning. And first, I would like to greet all our civil servants. Happy 126th Philippine Civil Service Anniversary. So this September was declared the Civil Service Month under Presidential Proclamation number 1050 series of 1997. So every September, atong tagaan og pasidungog ang atoang mga empleyado who are instrumental in the success of all of our PPAs in the provincial government. So as PHRMDO, we are preparing for this celebration to honor the strong men and women behind all of our successes. So okay. Thank you so much.
0: Salamat kayo, Ma'am Ritutal. Arita ni Sir Lloyd Peter Istumata.
2: May buntag sa tanang dagang salamat, Sir Atoy, for the introduction pod no. Karong buwan sa Setyembre ato adyong pasidunggan ang ato ang mga empleyado nga nahimong naka-contribute og dako no sa ato ang mga ginabuhat, mga efforts nato, mga deliver sa ato ang mga programs, projects and activities para sa ato ang katawhang bulaanon. So dako kaayo ang ato ang dako kaayo ni siya nga oportunidad ba nga maka ma-recognize ang mga civil servants nga maoy dako kaayo og kabahin sa tanan overall nato nga mga gibuhat para sa mga katawhan. Dili ni siya mahimong successful ang atong mga programa, ang atong mga activities ug ato ang mga projects kung wala ang mga government employees. So karon nga buwan, daghan kaayo ta og mga activities pod no nga mga gipang prepare, gipang andam para sa ato ang mga empleyado ug usab para pod ma-boost ang ilahang confidence isip mga empleyado sa gobyerno aron serbisyo pa sila sa ato ang mga katawhan sa kinasingkasing o adunay kalipay, no? Dili lang sa ilahang makadawat silang sweldo, kundili ma-appreciate po ang ilang kahago isip mga empleyado sa gobyerno. Yan, salamat.
0: Salamat kayo, Sir Lloyd. Sa atong mga kauban sa media, ari na ta sa atong mga pangutana o tubag sa atong mga guest speakers karong butaga. Atong unahon sa pagpasupot sa pangutana si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
3: May buntag, Ma'am Katrina and Sir Lloyd.
2: May buntag, Sir.
1: Okay, morning, Sir.
3: Maganda pa kayo sa umaga, Ma'am.
1: Thank you, Sir.
3: Hopefully, maging maganda umaga natin. Okay. Have you heard about this budget hearing recently ni Representative Nasal? If you were aware with Representative Nasal, siya yung party list ng bagong henerasyon. And siya yung lumalaban. Just let me know if I cross the line, ha? Kasi it has something to do with the civil service celebration. And according to him, no, na yung mga JOs and COs over 10 years na in service is parang walang assurance. Recently sa budget hearing nila for the Civil Service Commission. And syempre, kamo ang nasa HR. So, it's like proper na i-address ko sa inyo. Do you have any idea about this? Ano yung magiging future ng JOs and COs na sobra na for 10 years? Is there any chance na ma-plantilya sila or what?
2: sa ato ang sa ato ang mga JOs, job orders and contract of service personnel, kana sila nga mga empleyado nato, wala gyud na sila employer employee relationship. Kung ang ilang engagement diri sa ato ang provincial government, wala gyud na sila employer employee relationship, but wala nagpasabot nga wala employer employee relationship, wala sila benefit no nga makuha. Daghan sila benefit makuha, especially as to experience and as to likelihood sa ilahang pag-appoint isip permanent employees or casual at the very least casual plantilla nga empleyado nato. So kani sila mga sa giingon ni sir ganina no, gipangutanan niya nga naka-serve nag 10 years and more. Ang atong Civil Service Commission na siya'y bagong gi-release nga guidelines nga nag-grant sa ato ang mga GOs or sa atong mga COS nga mga empleyado, kung ning-take sila og civil service exam, especially ang ilahang professional level or sa professional level, kung 10 years na sila sa ilahang pagpanerbisyo nga dili pa permanent, tagaan sila og kung makaabot sila 70% ang ilang rate sa ilang exam, for example, 80% man ang atong kinahanglan para mo pasar sa civil service exam. So, ang kung 70 ilaha or 71 or 79, tagaan sila og 10 points, no? Nga tagaan sila 10 points sa atong civil service para mahimo silang eligible. Kung eligible na ang usa ka JO or usa ka contract of service, dako kay siyag likelihood nga ma-appoint sa permanent position. So dili gud siya ingon nga wala gyud siya assurance. Wala siya employer-employee relationship, pero dako siyag assurance nga mahimong preferred, no? Preferred nga ma-appoint sa position tungod kay naka-earn man siyag experience, naka-earn siyag 10 points nga plus, o kanang may preference pod sa ato ang mga department heads nga maoy i-appoint to the position kay nakahibalo na sa trabaho.
1: Sir, in answer to your concern, sir, no, as head of the recruitment selection and placement under the administration of GovAri, sir, ubay-ubay na gyud pod ang atong napahiluna nga job orders and contract of service. Kay as what Sir Lloyd has said, during our screening, sir, we give priority to those nga dugay-dugay na gyud nagserbisyo sa ato ang provincial government. Just this year, sir, no, daghan more than 100 na ang ato ang na-appoint to certain positions. So naa dili nagi opportunity for them because we are giving them equal employment opportunities. Thank you, sir.
3: Okay. Nakamutag din rin, no, yung benefits. What are those? Aside from may chance na ma-regular, landed on a spot, ano sa pa yung mga benefits na pwedeng ma-acquire ng ano? Ng JOs and COs?
2: Mm-hmm. Ang mga JOs and COs, wala magyun siya'y benefits nga sama sa ato mga permanent, coterminous, o casual plantilla. But ang ato ang national government na grant o ginatawag na to o gratuity pay to our COS and JOs or job order workers. Kani siya, dili ko masayop, mga 5,000 every December na siya. So, okay. Naagihapon sila benefit, although no employer-employee relationship, the national government is still granting them gratuity pay.
3: Okay, so every December, expected, yes, na yung gratuity pay.
2: Yes.
3: All right. So how are you going to empower yung JOs and COs? How are you going to uplift their ano pagkatao na forever na lang ba akong JO, forever na lang ba akong COs?
2: Sa ato ang opisina, kay naman tayong mga nagadaayong opisina, no, pwede man ta mag-implement og rewards and recognition initiatives.
3: Okay.
2: Dili lang man ang ato ang rewards and recognition is intended to mga permanent. So, as way of recognizing them for their hard work, nga naghagot gyud sila, dako kay sila contribution bisag dili sila permanent, sa atong mga opisina, pwede ta maggama gyud og mechanism or guidelines on rewards and recognition without prejudice, no? Or walay kanabitang biases on status.
3: Okay.
1: In addition, sir, we continually encourage them to apply for vacant positions, sir, kaning atong mga JOs and COs, and not to lose hope kay daghan-daghan man tag mga bakante nga positions, sir. And priority gina sila sa ato ang hiring po, sir, to permanent positions.
3: Okay, last na lang. Maraming ang vacancy sa ano, plantilla. Paano yon? How are you going to do with it?
1: Are you talking of permanent position, sir, or the casual plantilla? Okay, casual plantilla.
3: Kasi marami pang mga kulang na ano plantilla, according to the kuan
1: The casual plantilla is under the governor's office, man, sir, na NPDRMO, and na-limited na siya na atay 120 ka slots for GO and 36 for PDRMO. So,
3: pinatumang sa GOs, 100?
1: As a governor's for casual plantilla, sir.
3: Uh-huh.
1: But when you say permanent positions, almost 300 na sir, all throughout across our departments and offices.
3: So entire 300 entire.
1: Yes.
3: Okay. Sige,
1: and we are continually right now, sir. Now we are conducting the budget hearing, so we are reviewing the organizational structures of the department. So they are requested to create positions nga align sa ilahang function sa department. So with this, next year na po tayo madugang mga position, so there will be more opportunities for our job orders and COS.
3: Mm, that's good.
1: Nga mahilo na.
3: Maganda. Okay. Thank you.
1: Maraming thank you,
3: salamat.
1: Sir.
3: Maganda na umaga natin.
0: Okay. Salamat kayo. Bob Goodman, arita ni Sir Luloy Tutas. Pagkasunda ni Bruce Zabala.

0: May buntag sa tanan, katawhang bulanon, may buntag. Mga opisyalis din sa lalawigan, may buntag. Kalungsuran ng mga opisyalis, may buntag sa... Kami yung duha, sir o ma'am, may buntag. May buntag. Ang akong pangutana, ang akong pangutana, akong ipaabot ni mo ma'am, Ma'am Cristina Maria Ritutal sa Human Resource Management. Ma'am, ang akong pangutana na ipagka-personal related sa atong tema. Dunay naghatag nako o naghangyo nako nga patabang og trabaho. Ang iyang kalibre eligible ang kurso banking and finance, walang makatrabaho kaysa private, unya sa private medyo wa makalahutay ang gitrabahoan na hunong. Kung dawuto nako ang iyang application letter, ma'am, unsay ikatabang sa Civil Service Commission o sa inyong opisina kay naagyot, graduado sa Holy Name, o niya kumplito o papel, sama sa akong ginalito, kay wapod in tao'y trabaho, ma'am. Naghangyo lang sa ako. Matod ko, may pagka-personal, relevant, may kadugtungan yapon sa atong hinabi. Unsay ikatabang para niya, ma'am. She is eligible.
1: Dahan salamat, sir, no? So you are kaning imuha sir aplikante ni siya og trabaho sir no?
0: Yes ma'am.
1: Naatay mga gipang publish nga positions karon, makita nato sa ato ang CSC job portal sa careers. Since eligible man na siya sir, daghan siyag pwede nga option kanang mga eligible nato are qualified for entry level position sa officer. Or pwede pod siya sir nga mo-submit og application, i-attach ang iyahang personal data sheet sa ato ang opisinahan, so we can refer it to the proper office. And if ganahan gyud siya mo trabaho sir, naa man tay job order nga or COS nga pwede natong i-offer sa iya based on the screening pod sir. So pwede siya job order or COS, pwede pod siya mo apply sa ato ang mga permanent nga vacant position sir. So every month mangyuta sir na atay ipang publish na tong portal nga mga bakante nga position. So mo undergo siya sa ato ang screening sir, na atay written exam, then napud tay interview. Ingana ka transparent ang atong proseso sa ato ang recruitment, selection and placement.
0: Salamat dihan dapita ma'am. Sunod na kong pagutana. Kabahin sa mga empleyado kay ato mang pasidunggan tanan. Kumusta man po? Unsaon man pagpasidungog katong top 10 nga mga maayo gyud og i-port? Kay pasidunggan man tanan. So, dili top 10 kay tanan man. Ug kadto na gyud top 10 man. Unsaon ato sila sa pagpasidungog, sir? Sir Peter?
2: Ang ato ang mga empleyado gyud kung wala ang top 10 man gyud is appeal gihapon gyud na siya sa ato ang rewards and recognition nga initiatives sa ato ang PHRMDO, no? Kay every, actually dili gyud siya top 10 sir, sa ato ang praise committee, naman tayo ginatawag nga praise committee nga maoy ni siya nga committee ang mag-come up og mga guidelines, mag-come up og mga possibly na to nga i-award sa ato mga empleyado. So natay ginatawag nga model employee of the month. So kani mga model employee of the month, ginatagaan nato ni sila og recognition such as bugas usa ka kuan usa ka sako nga bugas. Ginatagaan po nato na sila og certificate or plaque of appreciation para sa ilahang gibuhat or ilang contribution sa ato ang provincial government. So atong basis ana is ilahang yung performance sa ilahang trabaho. So atong basihan ang ilahang individual performance commitment review ng mga documents, atong basihan ang ilahang punctuality sa opisina, kung dili ba siya, sige ba siya galit or early ba siya, ato apod gina-assess ang iyaha pong batasan, no, sa ilang opisina, kung maayo ba siya batasan, maayo ba ang iyang treatment ngadto sa iyang mga coworkers, sa iyang mga supervisors. And we also assess pod ang kanang ilaha bitong in general, ang ilahang kamauhan, ang ilang skill, no? So, pero dili na siya limited lang sa overall, nga top 10 gyud sa overall sa opisina, kay ang kada opisina napud sila ilahang rewards and recognition initiatives nga pwede sila mag-award sama sa ato na lang example no, ang ato ang provincial budget and management office naagyud na sila monthly nga kanang initiative bang rewards and recognition na sila employee of the month. So mao to ilahang inig assess nato sa ato ang pang kinatibuk-an, mao na to siya basis nila nga kinsa ilang i-recommend para sa kinatibuk-an nga katong ginaingon nimo nga top 10 pero model employee of the month to siya nga kinatibuk-an. So gina-award nato na sila usually September or second semester sa ato ang tuig. So naagya po yung recognition sila, sir.
0: Pareho ba?
1: In addition, sir, no, gina-encourage po natong atong mga departments nga muhatag og bisag mga ginagmay nga award sa ilang mga empleyado. For example, katong dili ma-late or wala siya late for the whole month, mga little things, sir, ba nga ma-acknowledge ang ilang mga efforts sa pagpanarbaho. And in that way, kay ma-boost man po na ilang moral and ma-motivate sila kapunay to do good sa ilang mga tasks. Thank you, sir.
0: Salamat ka sa inyong mga tubag. Unya, katapusang bahin, ako lang, ma'am. Katong giingonin mo, sa sunod semana, makita tantulo, ma'am. Kaya akong dadon dire. Salamat kayo.
1: Okay, sir. Thank you, sir.
3: Salamat kayo. Bro Zabala.
4: Good morning to our panelists. Ma'am Kat.
2: Good morning, sir.
4: Actually, ako itulog ka questions, pero i-reserve lang ako ang third question sa next round. Hopefully, kay medyo madugo ginang third question. So my first question is, aside from the usual annual capacity development trainings, does the PGBH have in the pipeline new CAFDED trainings or for PGBH personnel? Aside from the usual annual nga kuanbito trainings, na ba mo i-reserve or gilinya nga mga additional captive development trainings nga wa ma-implement sa previous years?
2: Sa pagkakaroon, sir, ang ato arag yung gina-offer sa ato mga empleyado every year is katong mga generic nga mga training, ang capacity development interventions. Kay kita sa HR, dili manggood ta maka-provide tanan because sa mga opisina na sila yung mga technical ba nga mga functions. Umingon tag-technical, like for example, OPA, kami sa HR, dili gud mi maka-provide nila nga kami ang mo sponsor, no? Or kami ang magandak o agriculture-related nga mga training. So, ang atong buhaton, ana, katong mga opisina nga nag-need gud ana nga mga trainings based sa ato ang training needs assessment, ato ana silang ginatagaan o chance or gina-recommend sa atong mga opisina nga pa-attendi ron sila og mga trainings outside sa Kapitulyo. So, kanang atong mga usual nato nga mga trainings diri, mga generic nga trainings nga pwede ma-provide nato sa mga empleyado kay tungod kay tanang opisina naaana, like for example, moingon tag records management training, technical writing training, mag-provide gyud ta ana every year tungod kay generic man siya. Pero mga training nga dili siya generic kundi dili mas specific siya, mas technical siya, atuan na silang ginasend sa outside sa atong sa Bohol. Napoy uban nga mo requesta o speaker lang gikan sa gawas, dirira ang venue sa ato ang sa Tagbilaran, pwede gihapon nato na ginabuhat. So to answer your question, sir, ang ato ang maorang gihap usually ang atong nakalinya every year is more likely same, pero nagiha po yung mga usahay gidugang nato nga pwede raday nato ika-provide karon nga year.
1: Sir Bruce, from the budget hearing, no, na ay common request from our hospitals ang basic customer skill. So we are lining that up for next year. Kay maumay common nila nga need. Yung ato apong gina-encourage or gina-direct ang atong mga department heads nga muri echo sa ilang mga training sa ilang mga empleyado, like mga mahimo siyang in-house nga training ba within the office katong naay usa ka empleyado example nga ilang gisend sa training outside of Bohol, sila na ang mo release sa ilang mga kauban Kay if they will be given the chance nga makapaminaw sa ilahang mga na-learn sa ilang mga trainings, naapod sila yung ma-acquire nga credit sa ilahang PDS, mag-consider na siyang training credits if na ay mag-re-echo within the office. Thank you, sir.
4: Karon lang nun, salta pa sa ako. We've been conducting generic trainings from the PHRMDO. But all these years I've noticed mga murag nindot unta no o kanang naay random bitaw nga murag assessment ang PHRMDO no kada office random assessment kalit lamo kato sa inyong mga offices under the PG base and then i-test ninyo kung katong gipang train ila bagyong kanang na-absorb og na-internalize tong mga na kuan nga training no nga gi-conduct nino kay nindot gyud po na nga ma-assess nimo ninyo dang kung kaya kung aron hibawan ba nga what needs to be improved or do we really need to retrain this kuan. So my second question is this no, there was a proposal to lower the age of retirement to I think 55 for the aside from the military and the others kuan kaning services no. So unsay nahibaw-an ninyo nga status ato niya, still under deliberation ba or put on hold ba or scrap na lang gyud to siya nga kuan proposal?
2: Sa atong paato ang nahibaw-an no, wala pa siya gingon gi entirely nga gi scrap gyud or okay. Entirely nga gi deny gyud. Still subject for further study gyud siya kay ang umingon magugka og mo retire og earlier. Luoy po itong uban nga katong gamay pa ang iyahang years of service og retire na siya 55. Pero good for those nga nagsayo o dugay na or sayo nasulod sa provincial capital or sa provincial government for that matter. So for example, 20 years old siya, nakasulod, inig 55 niya, he or she is just 25 years in service. Mm-hmm. So dili man niya ma-kumpleto ang kung gusto gyud siya og 90% sa iyang rate no sa ato ang GSIS nga benefits, dili niya makuha to kung 55 okay. Siya mo retire. Mm-hmm. Pero kung 65 siya mo retire, kuha gyud kay niya ang 36 years.
4: Okay, thank you. Ako na ang reserve ang third question sa next one. Thank you.
3: Okay, salamat kayo Bruce. Padayon ko muna paminaw din sa atong tulumanon, the capital reports. Di na nga itong episode karong buntaga, mga higala. Mag-sentro sa mga pangutana, may tungod sa atong 126 katuig nga pag-celebrar kung pagsaulog sa Civil Service Month. Ang musunod nga mo pasupot sa pangutana, mga municipal councilor sa lungsod sa Baclayon, Sen Gingging.
5: Thank you, Paring Atoy. Good morning sa tanan, ilabi na sa itong mga panelist. Kining akong pangutana regarding ni sa plantilla bitaw. Unsa may diferensya sa GU o plantilla? Kini bang plantilla covered ba ni sa gitawag na kanang coterminos?
1: Good morning, sir. Ang job orders, no, and COS, as said by Sir Lloyd, walay employee-employee relationship, and dili po siya parehog benefits sa ato ang mga permanent employees. But kaning casual man siya, sir, casual plantilla, equivalent ang ilang benefits sa ato ang mga permanent employees, sir. So kung unsay madawat sa ato ang mga regular man kasagaan atong tawag aning mga permanent employees, maupay madawat sa atong casual plantilla. Entitled po sila o leave credits, mga tanang atong madawat ng mga bonuses, and clothing allowance. Same ragid siya, sir, sa regular, but for a period of time. And renewable po siya, sir. Unlike sa permanent, nga kutob retirement na siya, sir. So magdepende siya sa ato ang appointing authority og i-renew ba ang casual plantilla or not. And thank you, sir.
2: And to add po, sir, gingon gyud mo ganina coterminos. Si coterminos og si casual plantilla is different ang ilang status. Si coterminos is ang status niya is kuan siya within the trust and confidence nga aspect no sa ato ang politicians For example, if ma-expire ang term or mabutang na to o nahuman na ang term sa gubernador, wala na pod siya. So kani sila mga coterminos are likely kanang tag-as nga posisyon nga does not need any eligibility. No, kay kuan man lagi siya, ang iyang nature is trust and confidence man, confidential in nature. Si Casual Plantilla, kinahanglan ang iyaha is dili siya co-term gap, dagay pon siya term, pero dili siya parehas og kana bitawng aspect sa ato ang mga coterminos. Kay si Casual Plantilla is casual gyapon na sila, ang ilaha lang serbisyo is counted lang siya as government service niya. Dili siya necessary nga trust and confidence ang iyahang gi-enjoy, no, nga sa iyahang pagka-casual plantilla. So mao na yung difference nila, sir. Si coterminos is more on confidential in nature ang iyang trabaho.
1: So to answer that, make it simple, kaning coterminos, sir, it goes with the term. So kas-aran ni sila na tugam anong appointment. So og 3 years ang term sa ato ang appointing authority, 3 years pod iyahang term, but kaning casual plantilla 6 months ang ato ang term ani nila, sir. So every 6 months magama na putag appointments for them.
5: So kini bang casual plantilla automatic ba ni sa ato ang annual budget na kargang ilang salary and wages?
1: Yes, sir. Naka-embed na ni siya, sir, sa budget na to. Set na ang benefits parehas sa permanent plantilla positions na to.
5: So, kining plantilla position, kung continuous kintay ang iyang serbisyo, bisan pa man nga bago kintay ang gobernador, mayor, once nga mo retired siya, doon naman siya po yung madawat nga retirement?
1: Yes, sir. Kaning atuang casual plantilla are entitled to government service, sir. So, counted yun ni siya ang ilang servisyo. Maka-benefit ni sila when they retire, maka-dawat po ni sila ang GSIS or mga pension if maabot po sila sa 15 years in service.
5: Sige, thank you, ma'am.
1: Thank you, sir.
3: Salamat kayo, Councilor Sin Gingging. Arita sa laing pangutana gikan ni Bob Goodman. Si Bro Edwin Sarong murag ihatag lang kuno iyang higayon ngadto ni Bob Goodman.
6: Second time around, going out to Ma'am Katrina. Ma'am, you mentioned a while back depende sa approving authority. What do you mean by that?
1: Okay, so for our
6: can you be specific about it? Depende sa approving authority.
1: Of course, our appointing authority is the head of the agency, sir. So, sila gimo pirma sa atong mga appointments.
6: Head of the agency,
1: yes.
6: Right?
1: For example, sa legislative, it's the vice governor. For the executive, it's the governor.
6: Okay. Salamat.
1: Thank
6: Let's
1: you,
6: go
1: sir.
6: To the lighter note, pwede. Lighter note tayo. Kaya murag. What are the activities lined up for this 126?
1: Allow me to present the activities for
6: yes,
1: our
6: please.
1: 126 Philippine Civil Service Anniversary. So I'll start with the theme. This year's theme is Bawat Kawani Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing Para sa Bayan. So last August 20, we started with our ball games to promote a healthy lifestyle. So among these games are basketball, like pickleball, and we also have chess and e-games. So naatay tournament for our employees, sir, and we are divided into 7 clusters. As we all know, kuanata almost 6,000 ang empleyado sa atong Kapitolyo, and we have 7 clusters. Our DevAd. Okay, la sir, akong ipang-mention ang mga...
6: Sure.
1: Pangats.
6: Oh. Actually, question ni Sir Mark yun eh.
1: Okay.
6: Yung activities daw.
1: Okay, for DevAd, it's composed of the Governor's Office, the Provincial Administrator's Office,

0: Family Day is Nabantawan. We already conducted an ocular
1: inspection.
2: Okay, kasi according to PAGASA, talagang September, we're going to experience scattered rain showers. So it's pretty nice to know that you are, prepared.
0: Yeah, we should always have a plan B or even plan C. Sa tanan atong mga activities.
2: Tama yan. Just in case na hindi makuha yung plan A, we go to the plan B.
0: Yes,
2: maraming
0: sir.
2: Salamat, Mama.
0: Thank you, sir.
3: Okay, salamat kayo. May tuibo siyang kamot si Sir Loloy Tuta sa lang siya yung laing pangutana. Warogado na po yung laing pangutana siguro si Bruce Samala. Inighuman ni Sir Loloy Tutas.
4: Naghisgot man kaganina nga pasidunggan kinsa kadtong angay pasidunggan binulan man o dili ang pangutana kaninyo sa kinsa lay palihog mutubag ninyo sir ug ma'am sa committee o sa bahan nga muila nga kanang tawhana angayan pasidunggan salamat anang dapita bahin sa head of office nga maugi nga suhito kung kanang tawhana Juan de la Cruz, Panalitan, ang ayan bang pasidunggan, pila ka porsinto o matampo parang mapasidunggan ang usa ka kawani gikan sa head of office. Kay siya man yun ang nasuhito sa tao, kay siya man ang head. Pila ka porsinto, Panalitan, 80% tanan. Sa 80%, pila ang ikatampo, agig recommendatory officer ang head of office. Palihog ninyo duha, sir.
5: Wala tayo definite nga porsyento, sir, no? Pero,
4: okay lang.
5: Wala tayo definite yun nga porsyento kung pila ang makontribute no, sa ato ang department head as to sa kung ma-declare ba ng empleyado na model employee. Pero dakog yun kayo na siya o kahimuan, sir, kay naman tayo ginatawag nga recommendation, no? Ang hipi mang yun sa opisina ang nakahibaw god sa trabaho sa iyang empleyado. So kami sa ato ang ginatawag nga praise committee, amo agyo na gina-value. We always consult with our mga department heads kung kani bang inyohang gi-recommend ang ayan bag yun. No, dili lang siya based ra sa documents, no? Amo pong i-assess if tinuod bag yun ni nga ang ayan bagyod ni siya, amo pong gina situit nga ang recommendation sa department head, mumatter gyud siya sa ato ang overall nga assessment sa ilahang pagka-model employee. So, dako gyud siya kahimuan sir, dako gyud siya porsyento. Dili lang gyud siguro nako ma-definite nga 50%, 80%, pero dako gyud siya o kahimuan ang recommendation sa department head.
4: Katapusan pangutana sir. Okay mo.
0: Maad lang ko sir no, in addition sir no, katubitong imgiingon nga department head ra, usually manggiyod pag-assess manggiyod sa itong empleyado, it's a team. Sa Mancom na siya sa opisina sir, so naapod sila gina-follow nga guideline. So ang atong mga division heads and section heads, it's participatory ba sir, muhatag sila input kay sila magyun ang nakaila sa ilang mga kauban sa opisina. And atay guidelines po, and importante po kay sir nga i-validate, katong ingon ni i-assess, i-validate o tinuod ba yun nga deserving siya nga nga tagaan og reward. Thank you sir.
4: Katapos ang pangutana sir, kung mahitabo nga crucial ang recommendation, buti pasabot, lain ang nakita sa committee, lain po ang nakita sa head of office. Kinsay tumanon, ang head of office or ang committee?
5: Ang ato ang yung mo prevail sir ang committee good sir. Kay ang committee man nato is ang ato amang provincial man siya nga praise committee. So kung naa man galing ambiguity or confusion as to kinsay ma-follow, it should always be the provincial praise committee.
4: May mo prevail.
5: May mo prevail.
4: Dili na ang nasuhitong head of office.
5: Dili pod siya ingon nga dili gyud naagyo mumatter gyud gihapon sir, mumatter gyud gihapon ang opinion sa department head, pero as to decision making ang final say gyud is ang ato ang praise committee.
4: Salamat sir, salamat kayo.
5: Thank you
3: Bro Samala.
1: Third question on ya medyo madugo gini no. Duha ni actually pero kani siya iyon na lang ako ni. Ang naman tay follow nga pala singa no employee employer relationship for job orders and COS. The previous years kaning atong mga JOs wa ni sila magkuan og kanang day off itaw. Wa nila wa gi-implement tong day off except aning specifically atong i-classify na ko no kaning mga service providers sa security services, kaning sa health services, kaning mga opisina bang nag-operate 24 hours no. Sa una wa ni sila gi practice nga day off, and then lately gi-implement na ang day off. So daghan yun mo doon ako mag-muta na ba nganong ingani naman ni sir, di mata ko lawyer or HR whatever, maglisod ko o pasabot nila ako po mismo personally galibok po ko nga nganong gi-implement naman na nato ng day off nga di man ni supposed sila under maklasified as under sa civil service. So nganong mang gi-implement man ni siyang na day off kay I mean masayang no, let's say 500 ang ilang rate sa once a week lang kuan, once a week lang a day off for the whole month, makuhaan og 2000 to 2005 ang ilang rate, ang ilang salary. Samot na kung 5 days a week sila no. So please help me out kung unsaon nako nila pagpasabot nga why is it nga ingani naman atong gipraktis ng nana na may video kay sa una god especially sa BDJ no, whole month gyud nang ilang kuan, whole month nang ilang kuan, ilang salary. So help me out to how I will explain to them nga nganong ingani na ang sistema.
5: Ang ato ag yung nagyutay rule ana sir, civil service rules on government working hours. So kita nga mga empleyado sa gobyerno, regardless of status, nagyutay ginatawag na to nga mo-render ta og services nga 40 hours per week. Okay? So, ang empleyado, dapat yun siya mo-render o 40 hours at the very least. No? Anything nga mula pa sa 40 hours is already overtime. Pero, ang kuan man good, ang issue nga imong gi-raise is nganong naanay day off? O ngano na nay day off, kuan maguna sir, ang atoa is gawas sa ato ang sweldo no, kinahanglan po nato unahunaon ang health sa ato ang mga empleyado. That is why sa usa ka semana dili jo dapat mulapas og dili ko masayop duha ka adlaw no ang ato ang overtime. So dapat naagi bisag usa ka adlaw sa usa ka semana nga naka day off ka. Kay health, kuan man na concern man na, sir. Kung naara ka tibuok adlaw sa imuhang trabahuan, wala na kay sakto nga kanabitang, dili na nimo, wala na kay work-life balance. No? Kay tulo man na siya, dili na lang na siya work-life balance ron. Tulo na siya, work-life og fit. No? Work-life og fit. So dili na siya, kung imuha siyang i-dutihan tanan, tibuok 30 days sa usa ka buwan, wala na tong fit nimo, maluya na kaadto. Kung maluya ang usa ka empleyado, unsaon pa man niya pagka-productive sa iyang trabaho kung luya na siya? So, well, siguro beneficial kay na isweldo, pero unsaon man nato na motong nabita tay saying nga paanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? So, kinahanglan gyud nato protektahan gihapon ang welfare, ang health sa tuang empleyado regardless sa iyang status, bisa pag job order na siya, bisa pag contract of service ra na siya. I mean, dili siya permanent, no? Kinahanglan gihapon nga naagi hapon siya wellness sa iyang pagpanarbaho. So, mauna nga natay day off. So, minimum 40 hours per week, kung ma-extend man gani, overtime na siya. Okay? So, dili siya pwedeng mulapas yun or tibuok buwan yun ka mong trabaho. Kay wa na kay panahon sa imong pamilya, ana. Wa na kay panahon sa imong kaugalingon.
1: In general, no, maunay akong typical nga i-answer nila. Pero malagi na. Muingon man sila din, 8 oras bitaw ng among trabaho. Napagod may pila ka oras. So, kaya pa na mag-wipe Hawaii. Pero anyway, sakto mo po na ang punto. No? So I will go to my second question. It's been 5 years nung sige kong attempt o kaneng upgrade sa akong civil service eligibility from sub-prof to prof. I know nga ginukdanay ng pag-submit kay online naman. O makalusot manggaling ko, ari ko ilabay pa examon ko is either region 9 or region 11. Yeah, I mean, mangadlawon ko kung inatang ana nga makasud ko, pero I'm just asking for, no, kada murag somehow ang atong PHRMDO makatabang-tabang atong wa gyud maka naabtan na cut off bitaw nga somehow nga murag mahangyo na to ang civil service nga murag hatagan tag kuno kanang slot sa kaning atong mga gusto mo upgrade or as well as kumukuha gyud og civil service nga maka maski kan murag hatagan lang ta og murag gamay nga what you call this murag a certain quota no sa pananglit daghan gyud nang exam murag hatagan tag slot og quota ang atong provincial government nga kinsa pa tong additional nga magusto gyud mag-take sa exam nga hangyoon ta ninyo ang civil service nga hopefully mahatagan tag slot nga di puta mga nang tag kadlawon mga natong taon niya and yet is either ato ta sa laing region pa examon or di na gyud ta exam wala na ako nga. Thank you.
0: Okay, sir. Well noted, sir. Atong hanyuon ang civil service if na but sila slots makatag but so far karon ginukdan na yun na siya, sir. And sa online gyud na kay tungod sa kadaghan laging gusto mo take sa exam. But ato lang so yan pud sir og hanyo.
3: Okay, salamat kayo, no. Nakahuman na pasupot sa pangutana nga to ang mga kauban sa media arita sa mga ilang mga tinakupan ng mga pamahayo kung closing statements. Atong unahon na to si Sir Lloyd Peter Istumata.
5: Okay, salamat kay Sir. So, as closing statement, daghan kayong salamat no, unang-una po sa ato ang Provincial Information and Media Office for inviting us karong buntaga para mo share no sa amo ang nahibaw-an, mo share sa amo ang trabaho isip mga HR diri sa Provincial Government of Bohol. So, karon nga month sa atong Civil Service Month of September, amuag yung gilauman no, nga pinaagi aning atong mga activities, maka-feel ang ato, maka-bati ang atong mga empleyado nga na-recognize ang ilang kahago. So, dili lang siguro ingon nga limited sa atong mga activities, kundili sa mga pang-adlaw-adlaw nato nga mga sitwasyon sa opisina, atuag yun silang tagaan o pasidungog because they deserve that. Pero again, bisan og sometimes dili ta makahatag nila og recognition sa opisina, we always man pod give them the nga due nila nga mga bonuses. I think that's also one of the kanabitaong matawag na to nga pinakamaayo or pinaka maayong balita no nga ilang madawat every twice a year na siya no, so naatay sa mid year o sa year end. So dili gyud ingon nga ang atong mga empleyado wala gyud silay recognition, kanang bonus pa lang daan, it's enough recognition for their hard work isip mga empleyado sa gobyerno. So ang ato alang buhaton as HR gyud no, ato agyong i uplift, ato ang itabangan sila sa ato ang makaya no nga mas mo develop pa ang ilahang nahibaw-an through sending them to trainings, ato ang i-assess ang ilang mga performance and reward them kung deserve nila nga i-recognize. So mo na siguro to for me, daghang kaayong salamat ug may buntag.
3: Okay, salamat kay sir ni Ma'am Katrina Maria Ritotal, ma'am.
0: Thank you so much Sir Atoy, to Sir Mark and all the media personalities who are here. Daghan salamat for having us today. For to all civil servants, let us continue to serve with compassion, integrity and excellence. I would also like to take this opportunity nga mapasalamat sa full support sa atong gobernador, our vice governor, our very active provincial administrator, PA Aster, all the members of the Management Executive Board, and the BOPEL led by Ms. Duvalentan, and Bawings for The strong support sa ato ang mga activities for the Civil Service Month. And of course, ang atong team sa HR who are behind all this. Daghan kayong salamat, and we are encouraging karon nga si Manahano na atay co-answer medical and medical check-up sa atong lobby. Let us avail of these services, and we will keep you posted sa tanang aktibidades nato sa HR. And daghan kayong salamat. We look forward to working with you, and please feel free to visit HR ug naamoy mga concerns atong mga empleyado. Good day to all.
3: Okay, salamat kayo sa itong mga guest speakers, salamat sa itong mga kauban sa local media, salamat sa mga istasyonan sa radyo nga nagpalanog sa itong Sibya. The Capitol Report sa ngalan ni Governor Ari Sumintado, ni Vice Governor Nick Besas, sa Provincial Information Media Office, pinagi ni Attorney Filipina Pulio, ni Sir Mark Anthony Pernia, o sa tanan mga kuru sa PIMO mga higala. Hangtod sa sunod, Bernes Pohon, dinhi sa itong Tulumanon. The Capitol Reports. Kini si Atoy Kosap. Salamat sa inyong pagpamati sa atong Tulumanon. Mayong buhay.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga niwang dyan ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan dyan? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib!
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang among nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan sa Panginoon, chapter 26, verse 2. Dili kadutlag tunglo, gawas kon angay kagayong tungluhon. Sama kini sa mga langgam nga moagi nga naglupad apan dili mo batog. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Batog man.
2: Batog man. Yawa, no?
1: Exorcist. May buntag diha sa atong mga higala diha sa kuwan, ha? Nila sa St. Michael Exorcism Center. May buntag ni diha. Fads Darwin, no? Kuwan na han. Kung kita magpadayon sa pag-ampo, kulig-on ta pag-ampo, ngayon tagpanabag si Nobid, yung tadutlas mga tunglo. Tungliks ba? Tungliks. Kung kadaghan kayo ng tunglo, mumukuha na, kanang magmura ka sa imong isikataw, tunglo mo na. Ikaw, yan na, ikaw YWEHA ka, yan na, tunglo na, kanang, pero mag-ampo, kanilin ko ng ampo, ikaw, manatlan ka.
0: Tunglohak
1: ko. Alay mo na imo. Panguhit na
0: ligay. Iii, naman ko'y kamot.
1: I'm Nick!
0: And I'm Ate
1: Lee! Pinakuhit na. Pinakuhit na sa permi ba? Sukaro sa tagtag sa mga radio sets o sa mga gadgets. Dinis na nagpens, nagbilaran, mga kasigpit, kaya makalusol ang tibok lalawigan sa Bohol, Kabisayan, Bindan, ang tibok kalibutan sa maabot sa atong Sibya via internet. Dapat na ang anak karo sa kapiske o si Razi sa kong lawas umayos ng panag-uban sa
0: Nick and Lee.
1: Sunday once again.
0: Domingo. Simba.
1: Si Doming. Insik ba siya pili Dunggo?
0: Kuyawan ni Domingo.
1: Kuyawan ni Domingo.
0: Domingo karon simba kauglami katawa.
1: Katawa.
0: Oh, ugma hilak.
1: Hilak ay
0: merise.
1: Meningil naman turko.
0: Okay, good morning sa lahat.
1: Astila pa ita no. Meningil ang turko ba nga napoy lain ga gaserve og bill sa kuan.
0: Oh, oy. Nay daghan anang na experience ana.
1: Napoy lain nga.
0: Na magani ka nang mga tindahan gagmay nga sa usa ka adlaw lima ka kanang kuan ba? Turko, mura yun na na. Maningil niya. O guwa kay halin. Ano sa may bayad?
1: Bayad, no. O niya, mabuang kag pa...
0: O, mangutang na po kasalain. Kaya ironic, ato atong laki.
1: Imo na pong bayaran.
0: O, imo bayaran. O, sige, utang ni mo. Imo itong interesan. Good luck.
1: Magpilo-pilo na to. Kaya imo giutang. Kaya imo pagkasang previous utang.
0: No na diha. Mao ka na diha.
1: Mabuang kubayot.
0: Buang mulang.
1: Tiwanga.
0: Atong partners, Picas Lawak.
1: Engineer Gilbert Tulok. Inubanan sa kilatibok ang kusog sa DYR, the Technical Department. Engineer Rani. Engineer Gordy Felicia. Engineer Mike Otaran. Si
0: Engineer Idol Jerica.
1: Cyrus the Virus. Sa atong Chief Tech Engineer
0: Phil Abandula.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Ay, ok, ok, ok, tabang!
2: Ilagat alay sa inyong balay. Kisay tagal mo. Go forward! Langaw lamok at mga opok. Kisay tagal mo.
3: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoeduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA.
4: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
2: Go forward! Me and me.
4: Ato, usab din yung tungkura, mga higala ko. Atong pasalamatan ng atong mga higala.
5: Ay, no? Sadi pa kumalimot. Good morning ni Myrna Jacor.
4: Ano, Myrna?
5: Mina, ano ba siya? Ingon siya nga. Yang repo, amu andar kay napuno o karne. Ingko, haya-haya, sana all. Amu ang rep, tubig, gisod.
4: Wala yeah. Tayo karne. Lagi dyan, puno ang karne. Kuya, wala yung karne dagat. Kaya mag-undang dahil kurinti, no?
5: Di na sabog na. Naka-advise na, kuhain ang imuhang ref o karne o ganun mga load. O, karun, i-andar na.
4: Sus, gano'n ko. Duro ko nyo siya pang lutok. Sudan. Parang ka ng murag ka ng lami. Nang isa ka, murag ka ng radio. Kaya nyo ka o baterya, no?
5: Pag-ong gicharge, kuya, wani Myrna o kuhain ng kalaki.
4: 60,000 words per minute.
5: Hi, Myrn. Desa Dao.
6: Hi, Bunta da, ma'am.
5: Good morning sa imong husband, sa imong anak diha, mga Junakis diha.
6: Oh, Junakis.
5: Ganyan yung bago ni mong apo.
6: Oh, sa tarang ng mga members po sa Divine Mercy Devotion, no?
5: Mam Chuchi. Oh, Chuchi. Si Ate Francie.
6: Ate Francie.
5: Amba.
6: Siya
5: Amba, yung apelido bito? Ambak? Wala pa.
6: Wala pa.
5: Good morning sa tanan. Oh, good morning. Unya. So, asa na to? Ito pa salamatan, higala ang atong mga sponsors, no? Sir Rudy Tutor, nga ang hinungdan sa maayong kanang relasyon sa banag-asawa, bakasira.
6: Bakasira. Wa naman siya ko, no? Ikaw, nagbakasira mo siya ko, no? Ikaw, talo magbakasira, no? Ang bakasira may mukuan.
5: Mugay. Mugaya. Nung Rudy, hello, good morning. Ang birthing pod, good morning. Diya sa La Union, Kandihay Bohol, barangay Captain Rudy Totor.
6: Diya po sa Dao,
5: ang Dao mo sa Dao. Ma'am Eva Lasaya, Sir Joseph, speaking of Dao, good morning, Lasaya family. Thank you so much.
4: Masalamatan na ito, mahigala ko. Ang Go Forward Pest Control, multi-awarded ni sila and ISO certified. Sa mga problema, sa mga harmful insects, mga ilaga, dugho, lamok, ok, langaw, uban pa. Labi na gining anay, kaya mo gining mukot-kot sa atong balay, no? Importante kayo na, tawga ang Go Forward Pest Control 412-3812 o 0910-936-2289 na sa may number 5 Ramon Inirio Street, tapad sa Boholite o sa LTO. Ayaw niyo si Piata, ayaw niyo langana ang inyong bahay o ang inyong pamuyo. Kay ugnay daghang mga langaw, daghang kagaw, peligro na, mga ukok, o daghang kagaw na, lamok na, labi na ng panahon ng puso pagdinggi. Tawag na rin, Go Forward Pest Control. Salamat kayo, Ma'am Charmaine, o ni Ma'am Cha-Cha, no? Salamat kayo.
5: And thank you also, Ma'am Arsenic Beauty, Kurog-Kurog Match, thank you. And salamat sa Sarigumba Malales Optical Clinic. Thank you, Dr. Anna, Dr. Humer, Surfing, Ma'am NN, Lita, Jessa, Cora. Hi, hi. How are you? And also salamat Boheco One, Pinagini Engineer Dino Nicolas Rojas. Thank you so much. And First Consolidated Bank. Thank you, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire, Ivardoni Uy, and thank you sab ni Ma'am Lovely.
4: Oh, usab may galak ko ang Albas Pork Chicharon. Ang Albas Pork Chicharon, no? Salamat kayo sa St. Patrick's Roast Litsong Manok. O usab sa Insyangs
5: Grill.
4: Grill. Salamat kayo. Cosenera. Salamat kayo. Albas Pork Chicharon. Albas. Salamat ni Ma'am Alba. Salamat po ni Ma'am JK. Niyo pa nandiyan, no?
5: Yes, Sir Patrick, ni Ma'am Helen
4: si
5: Binangpang.
4: Sir Jillian. Salamat kayo. Ato usab din ito. Salamat
5: ay, sa di pa kumalimot. Good morning ni Myrna Jacor.
4: Myrna.
5: Nino, na po siya ingon siya nga. Yang repo mo andar kay napuno o karne. Ingko, haya-haya, sana all. Amo ang rep, tubig, gisod.
4: Wag ito ay karne. Wag ito, napuno o karne.
5: Yeah.
4: Yeah. Yeah.
5: Ma'am Joby Dumayaka nga nag-karaoke. Meanwhile ko no naghuwat sa misa sa alas 12. Singaw, hala, singaw.
4: Singaw.
5: Thank you so much.
4: This is my life.
5: Good morning po ni kanang Sir Buloy ug Ma'am Nancy Magallanes da sa Mansasa. Good morning, Ma'am Nancy. Hello.
4: Bye, huyuhoy, Brad huyuhoy, kamusta huyuhoy, hayahay na. Brad Romeo, Brad Romeo, si Mama Terry,
5: Versano,
4: salamat kayo, huyuhoy, basta huyuhoy, hayahay yun.
5: Thank you also, Ma'am Luz, Ma'am Taling, that's si Milian Lubok, Ma'am Baby, Sir Alex, Engineer Dong, Ma'am Bambi, thank you so much, Melissima Family, Sir Argio po, o si Ma'am Judy.
4: Oh, ito po salamatan po, ito i-shout out po ng itong mga kaubanan diya sa OLLP, no? Our Lady of Lourdes Parish Diocesan Shrine. Salamat kayo sa itong mga update ng kaparingan diya. Si Father John, Martin John Legitimas, si Father James Aranas, si Father Boogs, Fermin
5: Bugtong. Okay.
4: Sila si Kwan, sila si Father Juan Loyeras, Father Rara. Tanan na itong mga update niya ng mga kaparihan sa OLLP o sa itong mga kaubanan po. Salamat kayo, Brad Michael Sepe. Brad Michael Jackson Sepe.
5: Sir si Michael Lim, good morning. Si Kwan Agaw. Uy, happy anniversary din ni Sir George.
4: O
5: si Ma'am Philip Lim. 50 years.
4: 50 years in married life. No?
5: Congratulations.
4: Kumusulti, sir. Pantay naman ka, sir.
5: Kinipod, nagpanikad.
4: Nagpanikad.
5: Sir Mario Marix Villarujo. Di joke ko, mutuman sa imong gusto na gusto ipabuhat, sir. Maluoy ang taong ka, sir. Ikaw nalang bahala sa imong kogalingon. Tohe. Nainara lagi hatag ang Ginoo nga kanang murabag. Kanang imo bitong dila nga dili mo stock up. Na makaingon jud ka ba?
4: Wala man ang stock up backfire.
5: Sir Mario, oh, bago ra ba niya nag-birthday in town? Tiwan na di ka, sir? Mario Marix Villarujo.
4: Villarujo.
5: Thank you so much. Okay, sa di pa ko magluto. Magluto naman di ko ron. Almondigas. Kay ba mag-unsa ng almondigas, mga friends?
4: Lambi na. Ilibay na nga ang tao, ha? Okay. Uy, kanapos ka na almondigas. Usama na. Spaniard na. Ako na Mexican.
5: Myrna Jacor, thank you. Salamat sa imong yata nga chocolate. Kanang, ano po yung yata nga katong hipon bitaw? Uyap niya, huwag katong
4: kaganag ito.
5: Coffee Arabica. Kasi nga, sa imong banag ni Merns, si Engineer Jacor. Sa imong mga kabataan. Si Ma'am Carmen Perez, da si Lindaville.
4: Andoy! Andoy!
5: Hayahay! Oh, ang nagfiesta. Oh, okay. Umana ang fiesta sa Lindaville.
4: Manukos me! Lame ang tatong, pwede pa manukos. Ano, bladyo, dumago. Yeah, panukos rin kain nun.
5: Okay, almondigas. Kinanglan pa. Nani siya meatballs. Unya, naan ba siya sabaw-sabaw gamay. Aretas meatballs, unahon na to. 1/2 kilo nga ground pork. 1 clove asin. Asin, kanang ahos. Ikuanin mo, ihiwag ginagmay. Nga, usa ka onion, slice. Tata Batokael, Tata Alfarero and family. Good morning, dahil sa San Isidro, Bohol. Eh, oh, Bohol di, San Isidro, tabila rin dahil.
4: Kabroga, kinakabroga nila ng kabroga. Si
5: by Batero. Jun,
4: by Junbik. By Junbik Hakulba.
5: Rimolia.
4: By Junbik.
5: Okay, Osaka onion slice na no. And then, Osaka itlog ibatil. Batila. Okay, Osaka pati, Osaka kutsarang patis. Asin of pepper to taste. And for the sabaw or for the broth, kinanglan ka 4 cups of chicken stock. Kung wala yung chicken stock, tubig lang. 4 cups. And then, miswa. Ikaw mag-depende kung unsa kadaghan na ni. Duha siguro ka putos nga kanang tag-unom bitaw. Depende rin ni mo. Ganahan ka. Napay uban nga hinabaw. Napay uban nga dili kayo gusto nilang daghag sabaw. Kanang sakto-sakto lang.
4: Pero hinabaw ka pa, abungi mo sa baway kay... Ino man yung miswa o sabaw po.
5: Iuhaw po nyo sa miswa po.
4: Kung palit po miswa, baka siguro mo bago ng miswa yung palit po. Hubot ninyo doon ang mga silupin ng isulas miswa, si muta. Araw makailan mo.
5: Na may iba o magkakay? Malimaw ang mga abong.
4: Malimaw ang abong o kung daan ang miswa.
5: Okay, and...
4: Ito tanti yung isimu
5: simuta. O sa kakotsarang cooking oil, o sa ka small onion slice, okay. Osaka, sara to, Osaka small onion, Osaka ahos, minced og hiwa. And then 1 tablespoon of patis and 1/2 teaspoon asin and 2 ka tablespoon of git chopped na spring onions. Ikuan ihiwa og mayo. Kana. And here's how. Anong buhaton? Ang meatballs atong unahon. Combine, isagol na tanang ingredients. O niya, ang saman to, meatballs, ground pork, asin, pepper, patis, itlog, onion, o ang ahos. I-kuan na ni mo, i-combine na ni mo. Kung ganaan pa dyan ka, butangan ni mo cornstarch gamay. Anyway, naanambot tayo itlog na makakuan, makakombine aning mga ingredients ni mo. And himuon ni mong bula-bula, gagmayng bula-bula. Dili ni siya tinuod bula-bula. Dili ni siya tinuod bula, kay bula-bula.
4: Dili lang po doon na cornstarch, kaya po na something, more extender ba?
5: And for the sabaw or for the broth, okay. Kuhag kaha, gisahon ni mo ang ahos. Ito mantika, of course. Mantika una, then ahos, onions. Kanya, ilunod ni mo ang 4 cups of chicken stock or, kung wala chicken stock, tubig, 4 cups or make it 5.
4: Diba ang sekreto, anihan, pabukukan nung daan, painito na ang mantika, usaka mo lunod sa mga arkados. Kaya may mabalik lagi, dungan ra, almost dungan.
5: Adi, nice spacing. Nice spacing. Manimaho po ang lamas, usapo ka mo... mo padayon sa sunod na pagluto. And then, asa na to? Chicken stock and then season with patis and asin. Gamay rang asin. 1/2 teaspoon nga asin. And then, pabukalon. Add meatballs to the boiling stock. Kaming meatballs, hilaw pa ni. Wala ni mo giprito whatsoever. Gikan sa pag himo ni mong gagmayng bula-bula, ilunod na ni Pritso sa nagbukal nga stock. Okay. Pabukalan for 10 minutes. Okay, after 10 minutes, ilunod ni mo ang miswa. Pabukalo, kasa. Di man kinanglan pabukalan ang kadaghan kay masamot o kalata ang miswa. Okay, after that, sprinkle with spring onions and pepper on top before serving. Kung ganaan ka ang pepper, black pepper, dugang sa sabaw, pwede ra po.
6: Oh, pero inig plato.
5: Oh, inig serve ni mo, butang, much better po, butangan po no on top. Oh, di ba? Money, dili ganahan sa mga waiter, sa mga restaurant, kaya inig serve, kaya magtabi-tabi, no miswa.
6: Tabi-tabi, pagkapansit, miswa.
5: Miswa.
6: Delicioso!
5: Fabuloso!
6: And that was
5: Almondigas!
6: Only right here on
5: Nick and Lee! More music!
6: More variety!
5: On a Sunday morning!

0: og mga upok. Kinsay tagon mo?
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
3: Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong tawag.

0: Okay, thank you, Sir Peter De Jaresco. Thank you, sir.
1: Salamat ka, sir.
0: God bless you.
1: Salamat kayo and all the De Jaresco family members.
0: Tanang nag-birthday today. Happy birthday.
1: Sa mga birthday po, kung si Manaha, karong buwan na.
0: Yes.
1: Happy birthday.
0: Kailan na lang kaadlaw, Pasko na. Beer naman karon.
1: Beer naman karon, no?
0: Na?
1: Oh, panas.
0: Igimo na, si?
1: Yes.
0: Kibaw na mo, kinsa.
1: And that ends
0: Nick and Lee.
1: Manamilit na may mahigala ko kay happy na po ng atong oras. Nasa iugod na kita sa panahon. Ang panahon, nagukod ka na mo ni Atile sama sa kaaswang. No?
0: Mapaakan kami.
1: Mapaakan kami.
0: Munang mudagan mi yung kuso. Gitika ko ba yun?
1: Mudagan ka. Pakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakap mga istasyon, God bless us all. Magampo kita sa Ginooha, niya sa ato mga pagampo. Dili nato kalimtan ang atong mga pagdaig, ang atong mga pagdaig, pagsimba, paghimaya sa Dios nga labing gamhanan, ang kapuno nga walay pagkatibhang, ang Ginoo nga magbubuhat sa tanan mga butang, dili siya binuhat apan siya ang magbubuhat sa tanan, makita man o dili makita. This has been Kuya Nick. Muam, muam, muam.
0: And this has been Ati Lee. Ang akong favorite nga motto in life is kaog lami, simba, kaog lami, katog, bibitaw. Simba, kaog lami, katawa. Ayaw sa guno na ang utang, ugmara. Ugmara kahilak, ugmara ka mangitag paagi unsa ibayad. Okay.
1: Basta kayo kabalak ka, mabayaran lagi na.
0: Onya, stay with your family. Love your kanang wife, love your husband, love your children.
1: Love your neighbor. Importante na, kaya kanro mga nagsilingan, nanggiaway, biska silingan.

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
1: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ani na sam ang ipaambot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRD. O karon ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
1: Oh yes, may ngundo ka natong tanang labi na giyod sa mga suking tig Paminaw, tig Lantaw, no? Sa inyong mga tasatag sa mga FB account din, ha? O sa ato sa mga YouTube channel sa station DYRD Kasaligan. Oh, mga kaigsunan, di anasabta karon sa sakatak ng higayon sa ato ang presto yusong at tulumanon, mga higala. Kada alas 12 in punto hantod sa alauna gayon. O banduri ka na ako, wailain kayo ng atong kuwapo butang sab ni sound technician engineer Gilbert Tulop. O banduri ab diri sa kong atubangan, wailain o sab kuwapo butang kasaligan gayon. Our video orchestrator, videographer, engineer James Bombolero. Yeah! Ang gumano sa diri ka nato way line ang atuang matawag na premium queen, mga kaigsunan, ang siya in charge sa atuang mga ads kung sa atuang mga sponsors lineup gayud kada Domingo, the traffic manager station DYRD way line si Ma'am Marefi Mayuno. Og sa mga kaigsunan, way lain inubanan sa kasika sa kaligon sa ato gayud nga program director, guwapo sad ni buutan kaadyo, way lain program director Sir Leo Rondina. Og usab aba siyempre, way lain gayud atong i-acknowledge the general manager of station DYRD, specifically in AM we are Kasaligan, of course the general manager guwapo sa di buutan, why lain si Sir Peter Dejaresco. Yes, mga kaigsunan, just stand by over there, burag tagsa naman siguro yung naligo ron og mga dagat, no? Arang kainit jamo sabi ng mga taga Dimia o taga Lubok pito, init kayo mga agsiunan, pero sagdi lang kumbati kayo ta sa gihapon sa atua gayong tulumanon, makinig itawag og the search for Bohol enter secondary colleges and universities Singing Star 2026, mga tigala. Season 4 na kita. We are of course in the secondary and the college level. Tulo kini ang atong mananalmot karong Dominggoa. O sani ini, mo'y pasudlon sa atong mga hurado. Online sila. Later, mo chat ato sila kanako kung kinsa gayod ang pasudlon kanila. Kaya syempre, sila may mga gamhanan. Ining atuang tulumanon gayod ang atong mga tinalangga nga mga hurado. Una sa tanan, salamat kayo sa mga ginikanan, sa mga maestro sa musika diri sa atong probinsya sa Bohol. Kaya wala gayon ko mo magmakuli sa pagpadala sa inyuhang mga contestants. Kaya kami ginabuhat gini kara Domingo aron lamang gayod atong ipromote ang atuang mga kabatanunan anta sa high school o sa college level, nga diri sa atong mga colleges and universities, mga maestro, mga dean of the college and universities sa inyuhang mga music department, convoys o instruments lesson. Salamat gyud kayo, kay kamo wala gayod kamo magmakuli sa pagpadala sa inyuhang contestandery. Labi na kayo din na sa Immaculate Heart of Mary Seminary. Oh, simple appeal magawin sila because they are under the tread kung the Commission on Higher Education and also the secondary level ang IHMS. Sako magyupod na sila sa matawag na ito nga Deep Ed o Department of Education, mga kaigsunan. Thank you so much, Monsignor Efren Bungay, na niya na gayon ang contestant kaninyo una binamano, but we are still on the elimination round level. Kaya mahuman kini sa November gayon puhon-puhon kaluyan ta sa atong labawong magagagawang. Kaya nga tuang grand finals puhon karumpang umaabot nga Kaya siyempre, karong tuiga mga kaigsunan. Naibaw naman tani ini nga kinigibuhat gud kanato nga wailaeng dayog sa tibuok probinsya sa Bohol atong ipromote ang atong mga kabatan-unan sa natad sa pag-awit kay kinsa gayud na pod ang musunod sa pangalan sa the national champion Provost Lee. How many years pass ka to wailaeng si Sir Jerome Hala o wailaeng si Ma'am Hana Prezela sa lungsod sa Tubigon. So atong paningkamutan gyud mga higala nga kining atong mga batan-on kada Domingo nga anana sa musunod dito sa national level nga mahimong grand champion sa tawag ng tanghalan. Kaya because you are very proud of it that there will be again a Boholano and Boholana singers nga maabot dito nga naunta makuha nila ang Galaxy of Success kanang diha sa tawag ng tanghalan o diha sa Jimmy 7 kanang Pilipinas Got Talent. Hinaot unta nga dili lang kang mga singers kanato diha sa atong probinsya sa Bohol ana lang maglukluk dina sa mga barangay level nga singing contest. Okay gihapon na swing ground exposure sa atong mga kabatan-unan lalaki ug babay sa ilang mga nindot ug mananoy nga tingo gayud nga ilang i-share no diri sa atong probinsya sa Bohol ug labi na gayud sa kinatibuk-an diri sa atong nasod nga Pilipinas. Ug syempre masaksi kini sa mga bulanon no nga atuad mismo gayud sa nagkalain-laing mga nasod kay syempre we are on the FB live streaming kining atuang programa mga kaigsoonan. So sa dali nga pagkasulti no magpasalamat kita og dako pud yamot kay syempre kung wala sila wala sabot tani ini sa atuang mga pinalanggang mga sponsors na nagpaluyo gayod kining atong tulumanon kining bangga sa awit kada Domingo alas 12 hantos sa launa impunto kung kinsa gayod kanila mga kaigsoonan nakaabot na ta og 7 na katuig or moabot umaabot 7 katuig kining atong tulumanon pero sagdi lang keto ano may nakapasok gayod sa tawag ng tanghalan murag upat man to sila nagkalibot-libot man sila og asal gyud ang singing contest diri singing contest dito basta lang gyud ma-expose no ang ilang personalidad sa natal sa pag-awit gayod mga higala. Salamat kayo sa atong mga pinalanggang mga sponsors. Kaya kung wala sila lagi, wala sabta ni ini. Wailain gayod kang Sir Fidelio Dilo Mumar, owner of the Venus Lechon Baboy, Highway to Tulan, Darwin's Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Big Big Wang. Oy, Ma'am Big Big. All the time, yung kamang nampalayo ka na mo. Sa inyong AH Shoppers Mart Incorporated. J.S. Turalba Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Luciano Gimpisaw sa inyuhang Luciano Glass Services, Jake Lennon Street, Dow District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay sa San Jose Motor Parts and Supply, San Jose Street, Cagon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Dr. Del Mar Kagatan, the administrator of the Tagbilaran City College, Dampas District, Tagbilaran City. Dr. Del, o ini ay imuhang kuan kontestan karon o sa representing from the Tagbilaran City College. Salamat po kayo kang Ma'am Lordi Sinanguti sa imuhang Che-Che RTRC Marketing, Purok Dos, Lapas, Cortes, Bohol. Salamat po kayo kang sandali. Ang Kamam Chichi RC Marketing diyan sa may Pulog Dos, Lapas, Curtis Ball, distributor of Tablia, Turmeric, Loyang Dilaw. Ang sarap imnon. Ang Ginger, Lapas, Curtis Ball. O pa-shout out ni Sir Rinaldo, Dulong and Lourdes and Anguti diyan sa Kaibiran, Biliran. Pele Balu di ay sa tanan. Base na kinahanglan mo o Karing Babo yung litsunong. Kontak ka lang si Ma'am Che-Che Sinanguti Padelio sa 0930-454-0936 Che-Che RC Marketing diha sa Purug Dos, Lapas, Cortes, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Neni Gomez Ultuhan sa inyong Funeraria Gomez Ultuhan, CPG Avenue, Tagbilaran City. o sa atuang manager nga si Ma'am Mary Jane Ogtuhan. Thank you so much to Mr. Bernie Ranes sa imuang Karabali Glass Service, Paroxais, Belizand, Panglao, Bohol. Salamat po kayo, Wailain, sa atuang guwapo enhinero, Engineer Raul Abarquez, the resident manager, and Engineer Paul Espina, the company advisor, the Philippine Mining Service Corporation, West Canayaon, Garcia Hernandez, Bohol. Thanks to Attorney Florizel Brazil, at Chavez Pudot, this Gold Director, P. My Colleges, Bohol, CPJ Avenue, Tagbilaran City. Thanks to the P. My Kumung Bulanon, 26 Pilaagi sa atong promoter, nga si Attorney Florizel Brazil Pudot. Atong suportahan mga higala, karong umaabot September 12, 2026, ang Kumung Bulanon XXVI, the final showdown is set to bring one of the biggest rice and Kumung Bulanon and Bohol boxing history as Sugano faces former IBF world champion. Sebinasai, the special one, known Shenga in an IBF world title eliminator. But before the first showdown, the action begins in Loon at the Provincial Iski Federation, led by Honorable Lawrence Xavier Angkla. First, the prelude in Loon, then the final showdown on September 12, the route to a historic right, or night rather, of Bohol Boxing starts here in PMI Bohol Boxing Promotions. Salamat po kayo kang architect ninyo gidaben sa inyong G-Works Architectural Services, Chatur Drive, or L. Lino Chatur Drive, Kogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Ivy Bulay-Bulay Kong, the owner of the Deep Blue Dive Resort, Puro 4, Daurong, Danao, Panglao, Bohol. Please contact ka inyong mga higala ang 0917-718-4788. Salamat usab sa atuang Pangulo, Head Ma'am Ivy Bulay-Bulay, kung sa Panglao Dive Operators Pado, Bohol sa ilang pag-sponsor o one night na kalingawan dito sa Panglao atong miaging Foundation Day Celebration, ang atuang suportahan ang Pado Event Night, no? Mga kaigsyon, ang sabi nila, medyo na-pass naman, you know? At miaging Domingo dito sa lungsod sa Panglao Town Plaza, ang unas ni Anto, alas 6 media, hangtod alas 11 sa gabi. Salamat po kayo, walang kang Sir Algie Romy Castaneda. Ay, Sir, good afternoon, or good noon rather. May pagpaniuto niya, Sir Romy. All the time po ni si Sir Romy, nagsuporta ka na ko, or ka na to, pagayon. Sa The Search, Football Sing Star, Enter Secondary Colleges and Universities, Sing Star 2026 Season 4 sa inyuhang PCSO, Sir LJ, dyan sa may Marapaw Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Billy De Vera, owner of the AE De Vera Construction, Pontod, Maribohok, Bohol. Mga kaigsunan, sa dili pagidang tanan, ato usab nga ipibalo kaninyo ang atuang mga criterion of the contest proper from the weekly, monthly, down to the grand finals on December. Woo! Me fall that one, particularly kasagaran ka na mo, malabay ang Pasko, dili pa po mag New Year, ang atong grand finals, at syempre pagahimuon man ako kung saan sa nga binyo gayod, dili na dili sa atong stasyonan sa DYRD. The first criterion, 30%, goes to the voice quality, which includes the diaphragmatic breathing, the yuning, the oral proper mouth opening of the contestant, plus the diaphragmatic breathing and the microphone control, 30%. 30% goes to the diction, the pronunciation, diction, pronunciation, the choice of song, the interpretation of the song, that is 30%. And the other 30% goes to the timing of the accompaniment, which includes the rhythm, the dynamics, the timbre of the music or voice of the contestant, plus the attire, plus the gesture or the showmanship of the contestant. Again, that is 30%. And the last 10%, the awareness of the audio and the video input. That is 10%. Kung wala ba sila medyo naalinlangan, no? Or medyo natarantar ba whatsoever, dilim na may tabo. Kay batid naman ni ang atuang mga contestant kayo, mga kaigsunan. Ladies and gentlemen, without much ado, the contest proper, let's call the contestant number one from our very own the city of Tagbilaran, who, but representing the Immaculate Heart of Mary Seminary, choice of song All I Ask, popularized by Adele. Ladies and gentlemen, contestant number one this Sunday, September 6, 2026, season 4, dasigo nato sa masipang pakpak, Ryan Vincent Igu Agon. Yeah!

0: Ryan! Believe ba mang yukuan yung the quality of voice sa mga seminarista, oy. Ang vocalization, my God, control kayo, no? Conservatory of Music kayo. Yan! Masa'y palabot ni mo sa message of the song, All I Ask? What should be the real message of the song, yan? Palihog ko, no?
1: Well, All I Ask is very significant nga song, especially for us na seminarians na
0: really
1: nga dili lang it's about love, but we ask for the Lord for His love,
0: for His love,
1: for His bountiful love, and di gyud malikayan nga ang gugma sa Ginoo nagpadayon ug nag overflowing jud.
0: Wow, nako si Ryan. Yan, thank you so much. Ikaw pag una sa kuan Immaculate Heart of Mary Seminary. Kaya you are very qualified. Mag-yun ang eskulahan na, nga ma-appeal, no? Whatsoever, mga sports, kung sa mga klase ng mga contest. Yan, paki-shoutout ko, Nubi, kung kinsa imong medyo nakapadasig. Gayon, aside from your voice, lesson, or music director, o kinsa mag-yoy, nakapaaghat ka nimo nga ikaw mo appeal kada Domingo diri sa Station DYRD Malumingo Singing Contest, Ryan Vincent.
1: Pasalamat lang po ko sa atong Immaculate Heart of Mary Seminary.
0: Yes.
1: Especially headed by our beloved rector, Reverend Monsignor Efren Bungay.
0: Okay.
1: Very supportive kayo nga rector na mo. And sa dyan naman ay nga gitawagan dyan nga pa-apilo na ning singing contest. No? And sa among Assistant Prefect of Discipline, si Apod Enrique Badayos. Sa tanang mga IHMS community from high school, pre-college to college. So, shout out ninyong tanan sa akong mga classmate po sa third year sa Talid High Class.
0: That's right. Kisa ba yung maestro ninyong metaphysics karon yan?
1: Si Father Moore sa mga.
0: Ah, si Allah, si Father Moore. Hi, Father Moore. Sa good college, so kayo nga subject na. Okay yan. Salamat kayo, Ryan Vincent Iguagon, IHMS. Oh, contestant, boy na mano, but also representing in our own very city, the city of Tagbilaran.
2: Yeah!
0: Ryan, salamat. Okay, mga kaigsunan, dilipog yung kubaundang upasalamat. Gayod, why line sa ato ang mga pinalangga ng mga sponsors. Oh, nila ni Ma'am Nella Raot, gayo sa Lizarin. Transient Accommodation, Ligonan Street, Bohol District, Tagbilaran City. Contact number 0921-5578-196. O kang Engineer Veli De Vera sa imuang AE De Vera Construction, Pontod, Maribohok, Bohol. Salamat po kayo kang Engineer Fee Manog, the head of the construction section. DPWH, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Attorney Handil and Board Member Nanay Lucille Lagunay and family. Majungod to kanyang duha gayon ang atuang Provincial Board Member sa First District Province of Bohol. Salamat po kayo kang Mr. Ulysses and Marlene Arado, the High Power Electrical and Plumbing Supply and Services, Upper Belderol Street, Tagbilaran City. Kontakan niyo pala yung mga igala ang 0917-302-1687. Salamat po kayo kang J. Paul Aying sa imuhang Bago Labs. Sir J., contact number 0956411-4308. Sports Maniac, Sparta Bohol, Bohol Daughters, contact number 0923-0229-5288. The Bohol Paddlers, contact number 0960-325-6293. ICD Council, Bohol Province, mga higala. Salamat po kayo, Wailain kang Sir Jonathan Liano, NIH Hardware and Construction Supplies, Barangay Subayun, Bilar, Bohol. For inquiries and orders, call text 0920-240-9865. They supply the following building materials like sand, gravel, steel bars, and hollow blocks, pool and plywood, plumbing materials, electrical pens, and tolls, mga higala. Og salamat po kayo kang Ma'am Ruby Skewen Turner or Skewen Dainer, the owner of the Ruby Salon and Spa. Oy naku, kamam Ruby mani. Na magmiunahan gyud sa pasunan ka o oh, di ba sakto gyud ko. Robin Salon and Spa located at CPGS Avenue, Tagbilaran City in front of the Pasunanca. Mm-hmm. Sabi nila, be our guest and pleasure to serve you with our designated expert technicians. Their services are the following: facial, waxing, hair rebonding, hair color, nail extension, eyelash extension, body massage. Book now, cell number 0912-354-9653. Mga kaigsunan. Woo, salamat again and again to Sir Pidilo Dilo Mumar sa imuhang Benes Lechon Baboy, Highway Tutulan, Dawis, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Big Big One. Oy, si Ma'am Big Big, mayong auto, mayong pagbayong auto. All the time, cute sila. Huwag tanan din mga guwafo, mga guwafa, no? Yes, so my Shoppers Mart Incorporated. Jeez, Turalba Street, Tagbilaran City. Huwag salamat po kayo, Wailain. Kang Sir Luciano Gimpizaw sa imong Luciano Glass Services, Jake Lawin Street, Dow District, Tagbilaran City. Salamat po kayo ka Ma'am Rose Mahinay sa imong San Jose Motor Parts and Supply, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Oy Ma'am Rose, nakapalit ko nagligid sa inyo. Salamat po kayo kang Dr. Dilmar Kagaten, the administrator of the Tagbilaran City College, Dampas District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Lordy Siranguti, the Chichi RZ Marketing sa imuhang or inyuhang Chichi RC Marketing Lapas, Porok Dos, Cortes, Bohol. Nag-distribute sila mga tabliya, mga higala, turmeric, or loyang dilaw, and ginger, yes, may Lapas, Cortes, Bohol. Okay, ito is shout out the eyes si Sir Ronaldo Dudong and Lourdes Sinangkuti sa Kaibiran Biliran. Pahibalo na iputa sa tanan. Basin na kinahanglan kita og mga karning baboy o mga litsunon nga mga baboy. Kontakan ninyo paliog si Ma'am Chichi Sinangkuti Padilio sa ilang mga numero 0930-454-0936. Chichi RC Marketing diya sa Purok 2 La Paz, Cortes, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Nini Gomez Utuhan sa inyong Funinaria Gomez Utuhan sa CPG Avenue, Tagbilaran City, o sa atong manager nga si Ma'am Mary Jane Utuhan. O salamat po kayo kang Sir Bernie Ronis sa inyong Carabali Glass Services. Oy, si Sir Bernie, utopin nga all the time, gani, walang tigil ang kanyang pagsuporta ka na ito, mga higala. Porok size ang ilang Carabali Glass Service, Belizan, Panglao, Bohol, mga kaibigan. Kang Engineer Paul Abarquis, the Resident Manager, Engineer Paul Espina and Company, Advisor, the Philippine Mining Service Corporation, West Canayaon, Garcia Hernandez, Bohol. And salamat po kayo kang Architect Ninyo Gidaben sa imuhang G-Works Architectural Services, Lino Chato Drive, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Ivy Bulay-Bulay sa imuhang Deep Blue Dive Resort, Poro 4, Darong, Danao, Panglao, Bohol. Kontakan ninyo paliyog ang 2917-718-4788. O salamat usab sa inyong pangulo nga si Ma'am Ivy again Bulay-Bulay kung sa Panglao Drive Operators Padu Bohol sa ilang pag-sponsor o usa ka gabi nga kalingawan dito at niagi nga piyesta celebration sa Foundation Day of Power sa lungsod sa Panglao. Ang ilang suportan mao gayo ng mga Padu event night, no, at tumiaging mga kagabihon dito gayon ang ilang venue mismo sa Town Plaza. Alas 6 media ni abot gito og alas 11 media sa gabi. Bueno, dito maglanlangan mga higala. Tawagon nato ang ikaduhang nga mananalmot. Gikan gihapon diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran, representing Tagbilaran City College. Choice of song, Unang Sayaw. Oh, mga igala, desigo na to sa Masipang Pakpak contestant number 2, Renil Castro.

Ayos, Wenil! Nako mga millennials, manin sila, oy. Impossible sila panagsa, nag-codex. Pero anyway, di man po boys. Sa ilan naman po pagkuhan din na. Huwag po siya mo rap sila. Si Ryan, mausap, paniplat, okay. Depende na sa itong mga horado kayo mga kingsunan. O kung sa kayo level of test kayo kanila. Nel, kinsa may nakapadasig na po nimo. Nganibalik na po ka. Salamat ka kayo, Nel. Kay ni anak po ka, Nel. Wala ka mo give up. Maningod, if you will not succeed, try.

0: all the time. Wala lang mo yung magiging kalintan nyo rin, di ba? Nel, what makes you interested? Nga ng klase ng repertoire sa awit. Kaya para na ako, marag, ikaw may mahilig yun, nga ng klase ng tempo. Nga mga nagkaingangay, makaingana yun ng tempo. Classical, man, kaayaw nila, o niya, millennials, pagkaayaw. Nga naman?
1: Kasagarang,
0: kasagarang,
1: kanta, no, kay, sa Nobita, by Nobita.
0: Ah, by Nobita.
1: Ang kasagarang kanta nila kay, about rapod sa love, ah.
0: About sa love, paano na lang.
1: Ano po kung ma-share ang kuan
0: natin? Tigig ba kanil dito sa Y. Martin's Bar?
1: Ay, dili.
0: Ah, wala. O, sa Oaks, sa Martin. Daka ka ng mga kuang-kuan sila. And hi to G-Boy Omo. So, siya ang manager dito. Dito, kaoban to na mo po siya diri. Ang siya mo ay video orchestrator. Wala, Lionel!
1: Ah, mora.
0: Ah, mora. Okay. O, sige. Larga. Salamat kayo, Neil. Mga ikaduhang na contestant mesmo, no? Sa Tibilaron City College, Renil Castro. Di pa kumundag pa salamat. Gayon, mga higala. O dili pa rin na ito, pasalamatan na itong last set of sponsors. Aris at sa Figas Lawak para sa tuwang importante o bulawanong pahinumdom.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2020.

Salamat po kayo, Carl Edelberto Hapson. Oi, Sir Edelberto, all the time man, Sir. Oi, mabalik niya kakuni mo mga gold. Ay, wapa din mag-uba akong gold. Watchering. Second floor, City Square Building, Cebu Avenue, Tagbel, Lawrence City. Please contact them on 0927-564-0063. Salamat po kayo kong Dr. Joe Michael J. Maniwan. Sa imo ang Maniwan Eye Clinic. Woo! HNU Medical Center Building, Johnson Heights, Dampas District, Tagbel, Lawrence City. Please contact mga higala sa ilang mga numero 0916-600-4807. Salamat po kayo kang Mama Bill Figueroa sa imuang Isabel Pharmacy, Dampas District, Tagbel, Lawrence City. Dual guide mismo mga higala sa Co-op Hospital with branches in Mansasa District, Tagbel, Lawrence City. Kapitan Martin Balbin, salamat kayo. I'm sorry, Kagawad Martin Balbin pala. Salamat kayo, Kagawad. Ang numero unong Kagawad dinha sa among barangay Kugon, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Og salamat po kayo sa Cancer Technical Vocational School, Celestino Galliari Street, Tagbilaran City. Sa ilang mga kontak ka mga numero 0967-798-87147. Aduna sa Salay Waticolo Resort, Poro 4, Upper Puntod, Tabalong, Dawis, Bohol. Kontakan ninyo paliyug ang 0936-541-9107. For more clarification and info nako ang Waticolo o ang Cancer Elder Care o sa St. Joseph Elder Care, all the time gani sila nagpaluyo kanamo nga waylain ang guwafa nga tag-iya si Ma'am Lia Agta o iyang husband nga Sir Ondoy Agta. Majumbuntag doy Ma'am Lia. Kontakan ninyo paliyog mga higala ang malinhang mga negosyo nga nakarinlain 0935-794-3648 or 0936-541-9107. Sa Watikulong ka na, katong sa usa sa Cancer Technical Vocational School o sa ilang St. Joseph Elder Care mga higwala. Katong medyo na sa edad, pwede ka na dito pa-enroll ta, no? Yan ay mga expert caregiver. Sir Leo Yamson, salamat kayo kayo mo, Sir Oy, sa ibang Sergeant Starbus Transit Incorporated, Sitchulanao, the District of Belaman City. Kang Sir John Mariano Lumakang og maayong pagpaminaw ni Ma'am Franzel Montimayor. Architect John Philip Aying, salamat kayo Ark sa imong Aying Architectural Design Services, Aying Trucking Services, your trusted delivery partner. Sabi nila, book na kamo, kontakan ninyo paliyog ang 0977-186-3614 or 0930-496-0344. Mga igala, dili pwede gayod bitaw without much ado, atong tawagon ang ikatulong nga mananalmot karong Dominguha nagagikan sa lungsod sa Luon but representing the Bohol Island State University Kalapi Campus. Choice of song, sa polis paborito ka na ko oy. Feeling so good or Feeling Good, popularized by Michael Pabli. Dasigon sa manisikang pakpak ka na to. Karong Domingo, ikatulo, siya nga mananalmot. Why line? Jairo Mulato!

0: Alright, drive wrong. Talagang feel na feel good. Drive wrong. Ang galing mo naman, pare. Can I call you Mari? Can I call you Mami? Ay, joke lang. Gyro, you are very much
1: yes,
0: inspiring always. Paano na lang? Paano na lang love life natin? Feeling good always. What makes you happy this Sunday, Gyro? Init kayo.
1: Yes, I know nga init kayo sa gawas.
0: Init
1: pero
0: kayo.
1: We need to be happy.
0: Okay.
1: Nakamata takaron. Oh,
0: correct.
1: Diba? So
0: correct,
1: it's a blessing. And also,
0: your attire, of course. Paano na lang yung attire mo? Abay! Nag-post. Bitaw, Jairo! Kuno, may shoutout kuno. Kinsa may mong kanunay, makapadasig. Nga niagayod ka sa atuang station, DYRD na phone. Hoo! Imog yung giagwanta ganun. Nga at least, giyod mo nagtawag. Again and again, if you will not succeed, try and try again. Dugay pa mahuman, Ginoo ko sa Nobyembre pang elimination round.
1: Yes.
0: Level. Shout out, Jairo.
1: Yes, I want to shout out my family and also my friends. And yes, shout out sa tanan.
0: Yes, ako, like you guys. Shout out kuno sige tanan.
1: Yes. And also thank you so much Sir Pops for having me tonight. This afternoon rather.
0: Okay. Thank you so much too, Gyro.
1: Yes.
0: Thank
1: you so much.
0: God bless pud kanuna ino. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer. Ma'am Jennifer. Nana po si Ma'am Jennifer oi. At Tuko Cafe, Limbom Co Building, Galian Street, Chagbel Lawrence City. Salamat po kayo kang Sir Jeffrey Jipoy Salas. Sa inyo ang Jipoy Deepwell Drilling Services, Barangay Binti Kalapi, Bohol. Kontakalin niyo pala yung mga kaigsunan ang 0962-306-6968. Napakahirap ang klase negosyo ni Sir Salas Engineering Matters. Salamat po kat ayu kang Mr. and Mrs. Franelja Garzula Gela. Selang Giggles, Roller Skating Giggles, Leisure Hub, Dinasa Fourth Rades, Upper Sungkulang, Tawis Bohol. Nakulamiya man mo sa kaysa kaya niya. Oy, ha. Sa ilahang nindot kayo nga mag-skating-skating ta. Kontakal nyo mga kaigala ang 0956-574-0793. Salamat po kayo. Di ano po ka pa rin naman po nilang tindahan bahin ng mga lechon. Oy, nako, sige lang. Gamay yun lang to ka lechon. Kaya ba siyempre, yun o naman ang BP natin mo taas. Pero control-control lang. Pista-pista. Uy, sa loon, hapit na. Ugma, bisperas. Kang Ma'am Giselle Gutierrez Adayo. Sa imong Kinross Lechon, Tutulan Dawis. Kinross Lechon, Lumangog Ubay ang Layo. Kinross Lechon, Daguhoy, Bohol and Clean Wild Watch, Tutulan Dawis, Bohol. Diapag yun, mag-pickleball na punta. Kang Ma'am Mechi Opada Solas. Ma'am, good noon. Kernita Pickle Pad, Sibukaw, Bingag, Dawis, Bohol. Giyad ka daghang mga packages si Ma'am Diri. Ongoing naman ang ilahang mga kuan, oy. Ongoing naman ang ilahang yun nga mga unsaman. Oy, agsa August pa man di ay, humana ang ilahang torneo sa mga pickleball enthusiast mga higala. Di na sa may Kenita Pickle Pad, Sibugaw, Bingag, Dawis, Bohol. Try ta, mato dito. Pinagiyan ka na ni Ma'am Mitch Opada Salas. Oh, di abang yun, Kang Bob and Mrs. Majoy Piloto sa Dongkoy's Meat Shop. Nigunta man ni Ma'am Oy. Hala, sa loon, na sila'y available nga karning baka, karning kabaw, karning baboy, naapod sila'y Ninyas Lechon Baboy and Lechon Belly Dongkoy's Meat Shop. Located at Loon Public Market, ha, Bantay. Ato na rito, Bispiras Uba Loon. Sa Kang Ma'am Majoy o Kang Sir Bob Piloto din na sa Mercado Saloon. The three contestants, you are requested please to stand up para sa tuang announcement of winners. Ari na mo diri. Asa man si Kuan Tau Kapalihog dong? Si Ryan dong. Okay. Kaya ito nang basahon. Okay. Gayon. Ari mo diri. Asa sang ko anon ang atuang dali. Ana. Alright, mga kaigsunan. Di anagyod sa akong unahan. Ako nang salipdan, pero nakuha na gina ko ang rationally. And about also the winners, nga pasudlon sa itong mga hurado, online, mga judges sila, mga kaigsunan. Dito maglangan-langan, ang kanang musod sa kuhan, of course, musod pa man mo ang monthly finals, o kinsagay ka rin yun ing tolo. Ang nakakuha, walay third placer, ang nakakuha, ayaw idibdib, balik, balik sa DYRD, balik. Mao si! Ang niawit sa unang sayaw, Renil Castro, congratulations!
2: Congratulations!
0: Okay, sige na. Because of the unanimous decision, as far as I spat, no? O my cell phone motor, diri mga igala, decision of the Board of Judges is final. Both of them, pasudlo nila sa monthly finals, ang, or mao, sila si, representing from the Immaculate Heart of Mary Seminary, Ryan Vincent Igo Agong, gitablahan na po, while line si, Jairo Mulato sa ikaduha na po kaniya. Alright, so balik ang duha. Neil, don't forget IADBDB. Balik sa DYRD, balik. Alright, kamong duha, kumbati pa sa monthly poon. Alright, okay mga igala, dinasap kita kutub karon. Maguban na uban na sabta sa kahanginan sa sulod ng Domingo. Dari sa ato ang The Swords for Bohol Enter Secondary. Sing Star 2026. Bandari ka na ako. Wailain International Tolop Gua po ng Sound Technician Buhutan. O ang sabiri ka na ako sa Guadubangan Engineer James Bombolero. Oh, nako Engineer James Bombolero. Paano na lang? Mama Lafi Mayuno, our traffic manager sa NYRD, atong premium queen. Sakripisyo gano'n na ito. Mupito na takatuig. Thank you so much, ma'am. O guman pa mga staff, no? And the management, of course, kan Sir Peter Jarisco sa DYRD. Tanan-tanan, maguman-uban na punta sa Domingo. Salud po. Kini si Pops Kroner. Happy Sunday na itong tanan. God bless.
3: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Sing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Extracts Almaca Buhay Plus Dahil Tawik Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dahil Tawik Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. For your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
3: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: What ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
13: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
15: Ang istasyon sa katawhan.
16: Oras may gala, duna na kita inoy 2 minuto suman makalabay ng launa sa kahaponon.
17: DYRD Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: Megala, como estamos, mi amigos? Buenas gracias, buenas días. Adlang Domingo karon, Megala Pizza size na gyud nga buwan sa September. Ay, kumusta, kumusta? September na gyud. Di na to kalikayan, Megala, muabot na pong December. Ala, kumustamos kaninyong tananda atong nga mga alalay, kumustamos ginamos buwan ug uban pang inununan. Sud-an karon hala, kumusta, kumusta na oy? Ato nga mga suking maswaking tigpaminaw, Luzon, Bisaya, ug Mindanao. Ala, sige, may pagpanikaysi kay ninyo, ha? Wa may abot dire, ay may na. Oh, public service lo kasi nakakita ng cellphone. Wala. Bueno, kanyang yung tanan at tumasukin, tigpaminaw, hala, kumusta? No, may pagpanikaisikay, may pagpaniud to, alang niya itong nga humanag pang pista, may gala. Ito nga na humana silang mga kapistahan o advance sa pipista o sabdes loon. No, karong nga City og Utso, mapuhon, no, sa loon. Ala, sige, sige, kumusta, kumusta? Sa tanang mga mamistahay, may gala, wala butong di ka mo mamista. Ganin yung tanan ni ato nga pagdasig, alang ganin yung ni atong tulumanon sa DYRD Katawatsi. Sa ato nga tigmo-tigmo, kukoy karon kita mag-asoy. Muna gigod, may gala nga atong asoyan, ng atong mga kaisunan karon ugasagin ko ito bang ilang kaibalo. Pinagi sa pagsukna sa ilang kaalam, mga kaisunan. Lupad panyong palaran, panungsong sa kahanginan, kung ano na kay mamatigdan, tugdon kay buhatan, tagkalingawan. Pito-pito sang gurito, pinarapat pinirito, sungay, turo, pika sungay, kalipay, ang pika sungay, tinapay. Ala, sige, kumusta mo diya, oy? Ato nga mga kaigsunan diya karon. Ato nga na diya sa ilahang mga nahimutangan karong adlawa. Katusang wapa mahiluna, may gala kay wapa lagi in town na wapa makapaniud to. Ala, sige, paniud to na mo, oy. Balag, ginagmay lang yung sudan, no? Sa tanan na ito nga mga sukintig paminaw diya. Ala ka namang hinautang naamo diya sa Kapiskay, Kabasko, Kalipay, Kamaya. Nagkaroon nga mga panahuna, mga igala. Ingon man usab sa ato nga mga kaisunan nga naa sa mga kabarangayan karon, labi na sa 1019 ka mga barangay. Lakip na usab nini ang 47 ka mga lungsod dini sa Lalawigang Bulano. Ala, sige, kumusta mo diya, oy, kumusta mo? Atong nga mga kaigsunan diya, karoon sa ilahang nga mga tagsa-tagsa ka mga baybayon, nindot ka rin kaligo, kapirting inita. Pasalamat po ta kay init ng ato din ito, Manila, pirti pong baha, ah. Nalaw ka rin uban po kamingon nga, muuwan ang tapod. Pero adili sa damuha, pwede muuwan, pero dili para sa kwan, dili pareha dito sa Manila. Tapo na tao na dito, eh. Sila dito maglakaw, may gala to atong mga ang tubig taga-hawak, lapas pas taga-hawak. Tapat taga-liog pas, pastilan. Kita magpasalamat punta din, eh. Bahalag way uwan, basta kay hinsakto nga panahon ba? Sa pong panahon na puning init manggayo. Pero abin ni mo, unsay netabo karon may galas Pilipinas, bago ng historis Pilipinas. Nga naman bagong history, may gala. Anong, kuan ba, kining ang buhol, gihimo ng Davao City. Baguio, Davao City. Wala na, gigibunyagan ng intahon. No? Taon malagin na kining mga pamahayag, may gala, nga usahay di magkadimao. Na kinidaghan man pong mga mata, daghan mga dunggan, makadungog, may gala, mo hinundan nga sumpay-sumpayo na. Hasta ang Cebu, nahimo ng Davao City. Sana ng mga probinsya, may gala, katong nga mga probinsya, iagian na to. Muna nga, ano muna na nag-change na, namura climate change po. No, okay, muna, nahitabu po karong panahon na. Wala din magina to na kalikayan, karon nga, na ng mga panghitabu, mga kingsunan. Ato na lang nasa lang, kung anon, kining, ato na po ng agwantahon. Okay, muna maginasa, no, na viral naman akong panahon na. Bisag-asa ka na, naghimuan na ganit kanta. No, mga debito ta nakakita kay nakadungog, naghimuan na kanta. Ang Bulacan City na himo nang Bulacan na Bulacan Davao City na. Silang paitan niyo eh. Okay, na sige, kumusta mo niya ay mga taga Davao City? Dari atong niya pag dahil nga bunyag mahigala, no? Nabunyaga na yung tao. Alay, standby mo sa atong niya pag paraguban yung atong niya tulumanon, mga ihag, mga iho. Dari sa atong niya pag paraguban yung atong niya tulumanon. Ayaw at rausap nga malingaw, matagbaw. Kining mga tao karong mahigala, labi na ni mga vlogger, dali arang kaysa na makakumpos, no? Mga kuhan may kanang mga parudoy. Parudoy. Pasti lang, dali aran nila kay makakumpos din yung mga kanta, no? Kung ano, isangay-sangay ba, no? Asa yun naman yung kanta, isangay-sangay, may gala, basta mahalag way unod, basta kay mo sangay-sangay lang na, ha? Murag ingon nga makapabirada lang ba? Murag birada mo, guna? Ala, sige, kumusta mo nga tanan niya, oy? Gatong way utlanan nga nagpaminaw ng atong nga tulumanon. Atong nga mga Facebook viewer, may gala, no? Dristong pagparag-uban ng atong nga tulumanon. Para magkaroon sa atong nga mga kauban diri sa buhat may gala, no? Gipanghak po ni ilahang mga Facebook karon. Gipanganangayo na nga tag 9,000, no? O di man mo batasan lagi nga mangayo. Kining mga hacker may gala, purbida ni mga hacker, eh. O nga, kuan gini sila, mugi po nilang negosyo nini. O mukagat ka na ng ilahang nga kuan, na makahatag yung kaas nila. Pero di naman na karon nilala, kaya nakahibaw matag unsay kuan ba? Kining nga... unsay kalidad po na ang tao nga ilang gipanghak, no? Di ba na inanasig pangayo niya, kalit lang pangayo, na nabuhin na. Wala na kong bangag sa kalibutan, may gala. No, may pagpaminaw dahil sa Habinas sa Chinilas. Diyan na, sige. Diyan na, mo-request ko na siya tuntong nga gugma. Diyan na, pabuta na na. Patong pangitaon ng tuntong nga gugma. Kaya kakarakaroon nga mga gugmaha, may gala mo na gugma nga gitunto ta. Na, gitunto kas gugma. Nagingon nga labing mo sa ato pero tuntuhon ka pas kitang paita. Bueno, 17 minutos, mga silingan, human magkalabay ang alauna sa kapunon. No, mga dudong, mga ihog, mga iha na to dyan. Mga kaisura na to, gato nga nada silang tagsa-tagsa ka mga gawas ilang panimay. Gawas sa tunasod, gawas silang panimay. Gumikan ka init man kaayo, di gawas silang panimay. Di sila kagwanta, gatusod, gumikas ka init, may galak rong panahon na. O nag-iingon, naging sa ubang nasod po dito, ang dito sa Europa. Na, kuan na, heatwave na sila dito, mura nag-kuan ba? Kining, pero tinagyong inita, kaestala dito, may galak, daghanan nga matay. No, gumikas ka init, sus. Germany po, no? Kuhaan po kayo, kining init na po kayo. Na po, gipangbaha to sa Napal, gipangbaha po sila dito, no? Kaya po sa Manila, gipangbaha po sila. Kuhaan yung mamatay sa kainit, namatay po nis katugno, namatay po nis tungod sa tubig. Nala, sige, no? Kaya na gining kuhaan silot sa Ginoo, may gala. Hindi pa kumutuog silot is Ginoo, kaya ang Ginoo gugma, biyan ang Ginoo. No, ang Ginoo, baya, may gala, kuhaan. May gugmaon kaya na, kaya gawa pa na may gugma na to, agi pang patay na tinalita. Murag gugma na dyan, pero ang Ginoo, musilot yun, kung kining mga tao nga di nag yun mo patuon niya. No? Mulabaw na sa iyang gahong may gala, mo hinungdan po na ang Ginoo sa masuko na po. Di ba po may tabo nga ang Ginoo sa nagbuhat ni mo niya, yun na pasipadar po ni mo, nagbuhat ni mo, suko, yun ka ay. Muna dyan nga, kuan, kining ang atong nga Ginoo may gala, ga masuko na mayon sa ga ako gugma ko para sa mga tao sa kung mga binuhat pero ga kamo nga mag-abuso pud mo nga di na pud mo mo kuan ako mutahod ako magamit gyud akong gahom no gawa mo kita daganan may gala kay mo nang Ginoo ga ang hangin karon na di na ako ipalutaw ipalupad sa may mahimo ang tao na tuala di kaging tatanan mo na nga gamhanan gyud ang Ginoo no. Sige, kumusta ang tanan ato nga mga kaigsunan? Kapitan sa ato nga mga Facebook may gala, no? Na yung mga kuanda nga pertig yung daghanag yung mga pahinomdom sa Ginoo. Nagkanagod yung kuanda maguna kaya nakita na ito may gala nga nagsunod-sunod po yung mga kalamidad. Di magiging na ito nakalikayan may gala kaya gipanagna naman na. Kaya kinahanglan nga kung gipanagna na na ato na yun ng tikwanon, kining ato na ng amumahan. Mag-ampu na ta, manginulsol na ta, Di data magakuan kini nga mangitag laing kabit stilan po tao na ay gawa na di man gyapon ka maluwas mga bit ka di man gyapon ta maluwas na no ay kini nga mangita taglain kay aron nga magkuan maluwas ta na di man makaluwas sa makaluwas ba na luwaso ba kas Ginoo na ay gano na Ginoo na at tiwasan tinuo ka. Pero may kalabay 20 minutos na human magkalabay ng laudas kahaponon. No, dari sa ato niya pag-aparag-uban yung ato niya tulumanon mga dudong. No, dari sa ato niya pag-aparag-uban sa DYRD Katawasi. Pag sa tanan ato niya mga nagasunod kanunay may gala. No, dari sa ato niya tulumanon. Pag ang ato niya mga pangutana dari may gala. Nindot niya ato mga pangutana dari kay aron nga kuan po ni kining ipahaon po na ito ni karong mga panahona. Kayaron nga mga kuan po ba kining makahinom doon punta. Nakidaghan ang magigkaroon mga kabataan na ito may gala. High-tech na kainin sila karon. No, electronics na ningin ilang auto karon. Pero di nga po sila makatubag sa mga pangutana labo pagkos electronics. Sa iyo na lang po ni kayo at mga pangutana. Para nga matiwas ang inyuhang adlaw karon sa itong pagpaminaw. Ako na'y bahala diri. Paminaw lang muda, no? Diri sa itong pag-uban. Uban usap na ito karon may gala si Engineer Maiko Purlaris Taray. Para sa ni Engineer Gilbert Atulop, Engineer Jerry Cahis. Oy, birthday na rin Jerry Cahis, no? Happy birthday din mo, Engineer. Oy, si Ma'am Kwan Sandy, no? Ang iyahang Kwan, nahak. Nahak ang imuhang Kwan, Ma'am Sandy. Nahak, no? Kaya na, niabot man ako din po. Kwan nga, Kwan, kini nga, namay mong pahibaw nga, ay mong tuuto anak, kaya na, nahak ni ako, no? Diyan may nga, mga, oh.
1: Oo. Then, nagtawag siya sa kuha.
0: Mm.
1: And then after that, gina-hack mo na ko ang account.
0: Ah.
1: Using Sir Jun. Gihack niya ang kay Sir Jun to call me.
0: Aha. Uh-huh. Niyang imo gihack po niya. Ila yun.
1: Gina-hack mo na kuha.
0: Bastilan.
1: So, I thought na okay na. Wala na kay... Nabantayan man ako.
0: Ah, okay na imo. Okay na.
1: Na okay na ako. Nabantayan man ako niya. Ano siya nga? Can you talk to Sir Jun? Ano siya sa kuha? Mm. Ah, Sir Jun, inaog. Inaog daw. So I know nga kung if ever na siya dali sa station, hindi na siya manaog.
0: Oh.
1: So, oh. That i-block na po. So I found out.
0: Ah, nabalik na. Na-restore na lugar po.
1: Restore
0: na. Okay, salamat. Okay, maiga yun, ha? Mao ni Maygala, no? Lagi magbantay kita sa mga hacker Maygala. Kaya morgan ni negosyo nini, no? Kining mga hacker Maygala. Kuha dahil na. Mangayo dahil na. Pangayuan dahil na. Mingo dahil nga. Alam, mga si Kuan, Paulano, ayay. Ayun mo patutuan. Kaya kini mga hacker karon. High-tech po nilang mga utok. Kuan gani, ni Kuan gani, kini nga, mura gani gani, surrender po na itong gobyerno nini. Usapan pag pugong kini mga hacker Maygala. Hindi mag-ina mapugna ni Matawanan kaya labi na mga abilidaran mapuni. Na mapuni mga kaibaw, may galang usawang pag-hack. Bueno, di gato niya pag-aparag-uban, di gato niya tulumanon, may gala, no? Huwag maing kapag-paminaw sa ato niya mga sugitig paminaw diya sa transmitter site, no? Sila si Engineer Kuanda, Guri Pilisya, si Engineer Romy Mulat, ato niya Chief Engineer Faye Labandula, no? Sa tanan na itong magkiksunan, mga sukintig paminaw karon. No, there is no magbarag-uban yung ato niya tulumanon. May nga hapon ninyo. No, may pagpanikay-sikay sa way mga buhat, way mga lingaw. Kaya Domingo karon na magmapuhon, may gala, ting trabaho, ting awa na po eskwila itong uban. May nga uban, usab nini, may gala, nagkuana, kining murag nag-semestral break, no? Sa tawag na, murag uksa college pa na semestral break. Kini kay high school man break na lang na. Wala semestral break na. Okay, murag wapo ni sila yung mga klase puro wapo ng uban, ha? Ay nanay man gini, kay gani kining mga high school o kini elementary, murag na apo na inanay lang. No, nga murag ipapahuway po na, bakit tiyaw ba po ni tao na nga entero kuan si mana ka? Tuwag ka dito, paminaw, gliksyon, o kaibaw ka, ka pa, sa himan-himan pa, di ka kaibaw ka, way relax. Bitaw, ilan na mag-ina, no? Bueno, may gala, 24 minutos, suman magkalabay ng alas alaunas kahaponon. Lord, nais to magbaraguban nga ito nga tulumaroon. At ito na yung pagtimbayag mayong hapon nga ito sa akong anak dito sila si Irene o si Chai dito sa Australia, karon sa Melbourne, Australia, no? Lord, mayong hapon alang ka ganyang tanan, no? May pagpaminaw o usab nga ito sab nila ni Florimi o nga ito sab ni Kuandia, kining ninyo. Grihalbo, no? Oya, ngayon sabah nila ni Jan-Jan Dahan. Oya, kumusta mo din tanan? Ito nga mga alalay magkiksunan niya. May pagpaminaw, no? Sila ni Tatat Usabog ni Jun-Jun. No? Si Jun-Jun na daling akong junior. No? Siya lang nga kapikas usab si Guan. Iris niya, no? Sa akong mga apo usab. Bala, si kumusta ba yung hapon? Ato sa mga apo usab na kong anak nila ni Tatat niya, no? Mga Jan-Jan, nala si kumusta? No, may pagpaminaw, alang kanyang tanan. Ato nga mga kingsunan niya, katong nanarabaw to sa Australia, naningkamot, naninggakay. No? Agyala, sige, kanyang nga tanan niya, may pagpaminaw, karong mga takna, no? Kanyang takna sa ato nga pagpaguban, katong tuluman. Agyang, uban usap nini, may gala, naasa kuan pa, kanyang nagaplano pa, nga mo kuan, kanyang mugawas, no? Mugawas sa inyong bahay, kaya init kayo. Uban nini, mga sa aris ako, kanyang igang ko. Alala, sige, kumusta na lang. No, may nga pagpaminaw sa mga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Dok, may hapon mo na, Dok. No, may pagpaminaw ni Dr. Ronald Inting Pumatong na nagpaminaw ni ato niya pagpanagumar ni ato niya tulumanon. O, labo sa taraan nga ito lang ni former Mayor Joe Turalba. O, nga ito sa ni former City Councilor Biti Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba. Ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no. O, may nga hapon, alanggan yung tanan niya. Ingon man usab nga ito usab ni sa Gersonic Electronics Communication. O gyan mo sa tanan sa sayong furniture na may nga po na alagyan yung tanan ni Marvin Tiano. O gyan nga ito usab ni Chi niya, no? Kumusta may nga po? Kala ni Bin o ni Francis niya, la? O gyan sa Tagbilaran City Machine Shop, no? May mga hapon usab nga ito ni atong higala niya si Aiton Lastimosa, ni Sir Arthur Lastimosa. O gyan, kumusta mo niya? O gyan nga ito usab. Ani kuan dia kining si Charlene B. Duldulia is watching nagatong igato ni si Bukro rabot tagabot ba ni nakauli na ba dia sa katagbaga pundol katagbakan ha ora tagaluon man ni no ayara sige kumusta may hapon ala ginyong tanan nagato dia pagya para gubaring ato nya tulumanon no ato nya pagya dasig ala nga ginyong tanan dasigon tamo pinagi ni ato pagbaraguban. Kaya di tama yung karong panahon nga magpakuanta kining magluya-luya ta. No? Kinahanglan nga kaakuanta kaayo abtik ta karong panahon. Yasan sa Mama Santa Store, pinag-usa ni Pari Charlie nga ito sa ni Marie Inday Santa Rosales. Nasa tawala paglaw, no? Kumusta mong tanan niya? Atong nga mga suking tigpaminaw. Ala, sige ka, may pagpaminaw ninyo. Okay, ngayon man usab, Dol, good PM. Mayong hapon ni Charlene B. Duldulia, no? May pagpaminaw ni Buda Charlene Lane. Allergy ko kanina nga, bitong mga Lane, no? Allergy ko kayo na. Orga nga to saan sa Bibis Litson. No, kanina nga Litson may gala, labi nag mga tubang ni mo niya, kagubkob ka estana ng panit. Na niya tubang ni mo, pastilang, pastilang nindota. May nga po sa mga tulad ni Bibi Rokas, katulad sa ni Beverly Rokas, no? No, may pagpaminaw, alag kanyang tanan. Ngayon po sa mga tulad sa Casi Verde Apartment, pinag-usahan ni Pari Ariel Labaya Gabuya. No, kumusta ka itong night market da, no? Nga, nindot ka ning night market, may gana. Ito mga on. Nindot ka yung kaon dito, basta na ng mga kuan, kaya na ito sa night market, no? Kita na ito, may gala ang tibok palibot, usab, no? Aga nga to sad ni Congresswoman Alexito Tor sa 3rd District may gala. Nga may nga hapon nga to ni Congresswoman Alexito Tor sa 3rd District. Gilang kuban kiniga 19 ka mga lungsod. Nga mo niya dako-dako kayo nga lungsod. Aga may nga pagpaminaw man nga to sad ni Artemio Habines. Mayong nga hapon idol mga... MGE. O saan ang MGE? Nala, sige. O ga, kuha na kay mga MGE man niya. O ga, sige. O ga, nga to sab dyan ni Congresswoman Banban Umintado sa 2nd District. Na may pagpaminaw. O ga, nga to sab ni 3rd District Board Member Greg Hala. Nada sa Lubog. Kumusta nga to sab ni sa Dori Hagna Transit Incorporated. May pagpaminaw alagin yung tanan. O pinag-usad ni Sir Robin Tan. Ingon masab da sa Choice Optical Shop no pinagi usab ni Dr. Angel Plaza. No kumusta maing hapon? Bueno, dito maglangan maigala ni atong timailhanan dito magbaraguban ni atong tulumanon. Larga maestro. Okay, unang tigmo, no? Dres to magbarag-uban yung itong tulumaron. May ni kay ato ning, kuanon, kining, kuan may gala, no? Ato ng ininglisyon ni karon. Kaya naman, mga ininglis man yung mga tao na ito karon, no? Mga kuan, estudyante karon. Tagsa na may mga, kuan, kamakamagbini sa English na magiging. Who is known as sublime paralytic president of the Philippines? Huh? No, who is known as sublime paralytic president of the Philippines, may gala? No? Agyala sige mo na sa iyong nagkayo na, no? Dito magparagubar niya itong tulumanon. Magtimbaya sa mga kaparintihan niya sa... Kaparintihan, saan niya kaparintihan? Hasula, greet na po ko sa akong bana, si Nilonda Daling from El Salvador City at ang sa pagbasa. Agyala sige, salamat po kayo, no? Si Janelle Daling, ni kakumusta mo ka, Janelle Daling, no? Agyang ato niya pangunta na may gala. Who is known the sublime paralytic president of the Philippines? No? Agyala sa yun kayo, ang itubag niya na, no? Agyaron nga matubag ni sa ato niya mga kaisunan sa yun kayo. May mong makadial mo sa ato niya mga kuandari. Kining kahimanan rin sa DYRD may gala, no? Sa ato niya makati na ito may gala kining 411-3100, no? Ikaw mga sub sa 235-3353. Ikaw mga sub sa 510-30092. Ikaw mga sub sa 501-0077. Okay, ala, sige. Suway ninyo sa tubag, no? Ay mo chatbot mo diri-diri sa ito nga pag-uban ng ito nga tulumanon. No, yawat raw sa nga matubag ang atong pangutana may gala sa who is known the sublime paralytic president of the Philippines. Agyala sige na naman mo man yung mga question sa kaniyan to, no? No, ganang ga-eskwila pa rin may gala. Mo ni mga kuwan din mga question sa una. No, nga, inaning mga kuwan sa mga presidente, no? Agyala sige, sayon kayo ang tubag niya na may gala, no? Alamin na sa ato niya mga kaisuran, mga estudyante, no? Kaya gani kining ato mga estudyante karon, no? Sa amo kaniyan to, magkaibaw mo yung kinsay mga opisyal diya sa among barangay, opisyal diya sa among lungsod. Manana diha makita na to na kini nga makakuanta kini makaibaw ta kinsay mayor kinsay barangay kapitan pila ka buk sakop sa barangay kuan kini nga sangguniang pambarangay sangguniang bayan ana maibaw man na sangguniang panglungsod pero karon di na wa na kakaibaw ba pagutan oni mo nga kinsa may inyuhang kuan kini nga pila man ka buk ang konsehal sa inyong lungsod. Sabi nga, ambut si Roy, wama na mo sliksyo na. Noon nga, kini ako ang paakuan may gala. Nigawas yun eh. Kay, nasa high school may gala na yun, dito sa Bugsok. Ipagutan na din sila nga, kuan, kini nga, pila ka mga membro sa sangguniang bayan. Ay, nakahibaw, no? O kinsay nga sa vice mayor, kinsay nga sa mayor. Mura, muna gidangat may gala. No, shout out ko sa Asay Group sa kinugitan na nag-ihaw karon og kanding. Induta kay na rin, induta ba ning kanding may galag mo itong kuano ni kanding. Si Ronnie Salvacion da, Ronnie, may hapon mo da, Ronnie. No, there is no pagbarag-uban ng atong tulumanon. O kaya nga to sad ni Kagawad Rit, Barangay Kagawad Rit Utas. No, may nga hapon nga to ni Barangay Kagawad Rit Utas. No. Okay, ala, sige, siya ako ala, kining, wala man tali eleksyon, kining uban, kaya murang maglubog-lubog ning uban ron. Mayroon nga, napa-eleksyon na sugod na tag-file karong September 28, Jesus. Ang mata na murang alipat-lipato, naman tali gusto, tali po ni mga tungdanan ba? Muna nga, gadali po taon, no? Ay mo, pagdali, di ha, paabuta po na ninyo, gawin sa timing ba? Di po mo manayming, inyo na pong siging-sigingon. Okay, may nga hapon usap nga ito ni Ria Itilang Gulay is watching. Diyan sa Bitat Village, no? Okay, nga ito usap ni Ami Gulay da. Ala, sige. May nga hapon, alam nga ninyong tanan diyan. Ito nga mga kaisunan. Okay, ni Mars Flores. No, Mars, may hapon mo da, Mars. No, may pagpaminaw, karong nga mga tagna, may gala. No, dari sa atong nga pagpanag-uban, yung atong nga tulumanon, mga ihog, iha. No, dari sa atong nga pagpanag-uban, karon hala, sige. Atong nga pagdasig, alang nga kaninyo diha. Ako lang, pasagdi lang ko diri kay paminaw lang mo diha, no? Og mayong hapon na sir, ready from Habitat dalagay. Agi na sa Habitat. Init ba na sa Habitat? Dating init ah. Okay, si Pablo Purol. No, si Pablo Purol may gala sa iyang tubag sa itong pangutana. Who is known the sublime paralytic president of the Philippines? Well, lain may gala Apolinario Mabini. Congratulations! Okay, Apolinario Mabini. Okay, la, sige. Okay, la, sige. Salamat na kayo. Ren, sana nabay election kay mopile ko pagka kagawad sa barangay. Wala lagi, lagi na ron niyo. Wala lagi na. Diyan, pangutana na sa inyo. Nabang sabay, nabay klaro na lima election. Okay, la, sige. Pablo Purol is a watching. Nodres to pagbarag-ubar yung ato niya tulumanon. Kamu ni nga sayon kayong pangutana may gala sayon kayong tubagon. Nodres to pagbarag-ubar yung ato niya tulumanon. Pwede dito maglangan, ikaduhang pangutana larga maestro.
2: O sige, niyapay yung ikaduhang tigmo. O sige, niyapay yung ikaduhang tigmo ha.
0: Okay, ikaduhang tigmo. Kinsa'y kinaisugan nga presidente sa Pilipinas. Agyala sige, kinsa may kinaisugan nga presidente sa Pilipinas may gala. Mamayang hapon usap nga ito ni Rita Olandia is watching. Agyala, sige, kumusta, kumusta mo niya? No, there's no pagbarag-ubar yung ato niya tulumanon. Kinsa may kinaisugan nga presidente sa Pilipinas, may gala. Agyala, sige, may mong nga maghuna-huna mo niya. Anan, ibaw na mudaan. Agyala, sige, unsa man, kinsa man, no? Kinsa may kinaisugan presidente sa Pilipinas. Agyala, may mong nga makatubag ka, may gala, pinagyan ito nga pagbarag-uban. Ay sa atong nga mga linya usab diri sa atong telepono nga masab sa linya usab nato sa hotline number nato may gala sa text klamo no. Ode sa atong tulumanon. Okay, ala sige, kumusta hotline na kwada ni? Diway ang hotline. No, okay, ala sige. Okay, kakarin yung tanan atong nga mga alalay makingsuran ito magbalag-uban anong tungtak na doon na kita 37 minutos na human magkalabay ng launas kapunon. Ano pinagatong kuhan pa, kining mga nagasunod kanuna ni atong tulumanon. May hapon usaw ni ato ni Pari Ariel Labaya Gabuya, pre. May hapon muna, pre. No, gusto nga pag-paraguban ni atong tulumanon. Pag-ingon man usab, Rodrigo Rua Duterte. Ang akong tubag sa ikaduhang tibog gikan diyan ni Pablo Purol. Murag diehard niya. Congratulations!
3: Congratulations!
0: Okay, congratulations. Mana isu ke presidente may gala? May gala, sige. Di gini mahadlok mo istorya, di po ni mahadlok mo aksyon. Magani nga, gitaya, gini ang kaugalingon, may gala. Ay no, atong nga, tak na, aduna kita 38 minutos na human magkalabay ang alauna sa kahaponon. Madres atong nga pag-uban ng atong nga tulumanon. Kau ga labi na katong kuanda kining mga suki na to ga mga suwakin tig paminaw karon ha diri sa atong pagparaguban. Okay, na labi na sa naga kuan karon mga kumparsa may gala no kining nagkuan ba kining kumparsa kay ban man karon kumparsa sa una no wala may binisay nag kumparsa na tay kay kumparsa na kumparsa na to karon kumparsa ako ana mura mag disco na no? Mura ko kay ka kuan magura kining Spanish magura no. Ato sa nata ko ano ato sa resultado no kung sa binisaya ng kumpersa. Okay, dara. No may hapon algin yung tanan diha ato nga mga alalay makiksunan.

Ayno may gala tagna dure kita 42 minutos na human magkalabay ang launa sa kapunon mga suking ating paminaw di ara tuntong gugma gituntong kas gugma no tuntong gugma sila tong paminaw ning tuntong gugma.

Ay, no me gala tonto ka gugma. Tontag na, doon na kita 46 minutos na. Human magkalabay ang alauna. Tonto ka nga gugma. Ay, gala sige. May magkapamikra o ninyong tanan dia. Ay, gala nga la sige. Padayon ta, may galag buksa eh. Karong nga tagna. Diri sa ato niya pagkaparag-ubar niya ato niya tulumanon. O na, labi na katong nagalantaw, karong may gala nagatanaw niya sa ato niya Facebook account may gala. O na, siya kumusta mong tanan? O na, diri sa ato niya tulumanon. Kaya aron niya malingaw, matagbaw po rin ato niya mga sugin tigpaminaw karong. Ato niya mga kaiksuna na ato niya, kung ano, happy sa maraming pista. Ah, pista, kini nga Pasko, no? Okay, pila na lang ka-adlaw, pila na lang ka-kwan, muraga kapi na lang sa gatos ka-adlaw, no? Atong gipaabot may gala, mauna ka-kwan na po, Pasko na po, no? Okay, makuwaning mga Christmas may gala, no? Okay, malipay biya putang na yung mamasko, no? Pero di po ka malipay o...

Nga magbalik-balik ng Pamasko, no? Mo pagadi pagkanta niya na taon-taon mo balik niya po mo kanta. Sa maninta mo ra manig mga plaka ng guba na ninyo ng Masko ay ron. Kaya nagbalik ko ta, nagkanta na usaka ko niya, lain na pong grupo niya, kanipong uban, mga Masko may gala, no? Hindi man ta manghilabot na kailahan po ng katungod yung mga Masko magina sila. Mo man ikalipay nila may gala. Muna magkakuha na sila, paralitan o walo na siya, ka ng siyam na katao. Agatong uno magpabilin mo pasutri mo kanta tong tulo. Kanya gato sa nga ko an tulo na po da mo ato na po muli ato lipot na po to sa punos lubi. Kanya gato nga ikaduha na pong grupo mo na po yung kanta. Inigalakaw na po ato na po sa puno ang lubi. Kaya itong pangatawa dito kaya ang kanta mo orang yapon balik no? Okay. Kaya orang yapon sa katapusan ang kanta na ikatulo. Inigamoy nag thank you. Thank you, kabait ninyo. Thank you. Tahun naman, bilang ka mga oras, may gala na rin po. No, no, moro mong tingugan yung matawan, ha? Ay, alay, ang style ba po dani kay Kuan, kining mag-ilis na po si Nina, no? Magkaw na po, pero moro mga kanta, ha? Ah, ano, ko nga, moro, gikuan ito, gila na po dani. Sige lang, hatak, sinto, abon. Matag-abod, nagmanok. Okay, alam, sige. Kumusta mo yung hapon ninyong tanan? Yara, siya lalala. Higan sa Binga Boy. Oras may gala, 42 minuto. Suman magkalabay ng launas ka po nun. Ilingaw ni sa tanan akong mga apo. Tanan akong mga apo, may galang.

Okay, may gala tagda doon kita usap minutos magalas no sa kapunon hantunta sa alas 3 may gala dito magparagubar yung ato niya tulumanon. Pero dito maglangan may gala di aray lingaw alang nga kanyang taran yato nga pagparaguban. Ring ato niya tulumanon Pasko na yun may gala. No? Okay, di na yun ato kalikayan ng Pasko may gala. No? Kinahanglan nga madasigunta. No? Mabungahon ang ato nga pagsaulog sa Pasko. Wala na mag yun na. Di kisa mag-andoy o masubanong pag sa ulog sa Pasko. Mabungahon yun. Okay, larga!

Okay, kini ko nang kuha rin nga pilis na bidad, be. Kini nga pilis na bidad, be. Ako tulad paminaw ni. Biyara. Mura mo ito ga bakya agad. Pirmiro. Kini kaya kuha rin gini, mura ka sapato. Okay.

Bueno, Miguel, at ganun na nakita ay 3 minutos mga alas 2 sa kapo no, no? Dito magparagubar nga itong tulumanon. Karoon nga mga tagna. Ang kailang labi na kantong mga manino at maninay. No? Okay, nangandam lagi din sila karoon. Okay, la?

Oke, ya, masuk begala nongga dalit alanya kenyung tanan ya tunya pagi para gubar ya tunya tulumanon. Oga lebau sa tanan na tunya mga kuanda kini nga mga suking nga tig paminaw karong tagna. Ato sa rin nga paminaw may gala. Binindot na ni kayo, no? Ato kuno nga ipabati ala sa tunya mga kingsunan karon. Okay, larga, ha? Kanyut lang, okay, kuha pa. Ah, na pa nang nanginabuhi pa. Okay, yala. Kirang. Ka, wala. Ini nga tadi may gala sa tanah na tong nga mga sugutik babinaw. Ala saya udah rumawan nyo riumah. Mereka nag-una karon nga mga sayaw may galapot.

Bueno, may dala tagnado na kita sa 6 minutos na haman magkalabay ng alas 2 sa kapunon. O, dres na itong pag-paraguban nga itong tulumanon. O, mo itong lingaw may gala no, alang sa itong mga igurot na itong mga igsuon. Mga gwapa ni mga igurot ka ron, eh. Sa orang ni mga igurot, mga ito, mga kayo. Jesus, karo mga gwap. Mga gwapo na, mga gwapa kayo. Astilan. Marag malupig na gunta sa kagwapa nila. Sila ning mga igurot karon. Labo sa una, may atong kuanan nga, igurot man na, pero karon nga igurot be. O, galita pa ko karon, mag-menu ka kong igurot. Dito, wala, sige. Pero may gala 7 minuto, suman magkalabay, alas 2 ka po nun. Lalo sa itong niya pagka para kumbar niya itong tulaman noon sa tingmutik mo ako kay karon kita mga asoy. Lalo na sa itong niya mga kaisunan niya karon sa mga bukid-bukid nga dapit may gala. Huma na ba kayo taong sunod dito sa kuan? Kaya nga bukid sa Chocolate Hills sa Sagbayan? Huma na ba kayo taong to? Ano man huma na kita nito? Kaya usar man ito ka bukid niya li. Karon di na kita magkumpiyansa may gala karong panahon na, no? Magkakuanta, kining unsay imuhang buhato na binang magkakuan ka, dua-dua ka kayo. May lang kayo, may gala, yung duaan na skatre, pero kayo na sigawas, delikado. Bueno, may gala, 8 minuto, suman, magkalamay, alas 2, ka puro nunong. Pero so, magbarag-ubar, yung atulman noon. Okay, alas, sige, ninyo mga pa-shout-out, may gala, atong tagas-pagtagas, direkin sa mga pa-shout-out, ya. Aron mali mga umala tagbo brig atong mga sugin tig paminaw karon tagna. Labi na sa atong mga kuan dia kining mga kabataan nato no. Lagi atong mga lulug lula karon nga na sila tagsa-tagsa ka mga panimay. At kining mga bata nun may gala di na gyud na mupuyog bay bahala pag init. Murga mo mugawas yun na sila. Pero katong mga lulag lulo na, ng mga idara na, mga hangkod-hangkod nag-edad, pabili na sila diya kaya mahadlog na mainitan. Hadlog pa po karong panahon na may gala, bisan pagbataan noon pa ka, digid ba yung magpainit? Kaya pertig yung initas panahon, no? Muna giingon may gala nga, ato ka sa gawas, nindot ka ayaw tanaw ni mong palibot, pero ang imong mabati na dahil yung kainit, muingon ka, musod ako. Kainit na kaayo. Muna itong bay, magkanulay aircon, pero guwa ka aircon ni mong bay, na? Abrihin ang tanong bintana diya, no? Ngayon, pag abrihin, gagabi, may gala, kay Peter Bang Kusuga, puning kuan, kining habagat, no? Kalit, gabi ilang hinoon, muragwa kay habagat. Kadlaon na, kadlaon. Pero may gala, tagda, no'y biminutos na human magkalabay ang alas 2 sa kapunon. Na sa itong mga kuan diya, kining mga senior citizen may gala, no? Ala, sige. Kaya atong kuan nun eh, kining dasigo na ito ng mga senior citizen may gala, no? Kaya kuan naman, starting ka nun eh mga senior citizen ka nun, kinaghan kayong mga kuan, kining daghan kayong mga benefits, no? Nagmuhatag ko no, tag-jismil sa tanang mga senior citizen, nun hindi kain na, no? Huwag matuma na, niya, napay, kuan kining dugang nini usa ka libon apag 10% apay 5% na depende sa kuan na depende sa pagka senior citizen nimo no okay ala nindot ta gani no ato sang daigon po ning atong presidente no ya po nakakuan po siya ana na sa mga senior citizen dekat po nangalipay po mga senior citizen may gala no okay dira lamang mahog tag manok dara dali na! Krrrr!

0: Bueno, may gala karong panahon atong ikaduhang katong tigmo, may gala nito pagparagubar atong tulumanon. Sige, larga, maestro. Okay, larga. Ah, ikatong tigmo.
1: Ikatong tigmo.
0: Ano okay, ikatong tigmo. Larga. Ikatong tigmo, may gala. Kinsay ngan sa Osaka singer, may gala nga ang iyang sinugdanan sa yahangan, why? Ang katapusan, why? Okay na, sige, sayon kayo, ha? Kinsay ngan sa Osaka singer, may gala nga ang sinugdanan sa yahangan, liter why? Ang iyang katapusan sa yahangan, liter why lang gyapon. Okay na, sige, atong nga mga alalay, mga kaigsunan. 13 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kapunon. Kinsa nga singer may gala, no? Nga sinugdanan sa yahang ngan, liter Y, o niya ang katapusan sa yahang ngan, liter Y lang gyapon. Kaya sige. Labi na sa ato nga mga kaisunan na karoon. Siya arawa mo kay bawa na. Kinasayunan na nag-estala, no? Singer ni siya, singer. Labi na kay karong nga panahon na may gala. Makaibaw mo, unsay kinsagingan yan ang singera, no? Singer ni siya may gala, no? Ang sinugdanan sa iyangan, liter Y, ang katapusan, liter Y. Okay, la, sige. Sayon kayong nga tubag niya na. Kinasayunan kayo ang tubag, no? Okay, labi na katong nagpangus karon may gala o paas manok nga nindot ka estala, no? Nipalit o paas manok ninduta ka ayro nga ako na hab-hab. Yara! Sinugdanan sayang ngan, liter Y, ang katapusan, liter Y.

Baik, demikianlah tabiat dunia kita ya, di CCTV Notos dengan Human Magalabay ang alasado sa kapurun. No, dari satu nga pagya para kuban yung ato nga tulo manon may galabi. Ani sa ta sa laing dalit alagin yung barang. Okay lah, sige.

Okay, Pasko na. Bisag gamay na kung handa, okay na. Okay, na na, gina. Basta Pasko. Ginag may nagod. Hagna, pero dagko kayo sa nagutan. No? Okay naman na kayo. Basta dagko kayo gutan, may gala. Why problema? Basta dagko nga gamay nga kuan, gamay nga handa, pero dagko gutan. Okay, okay na kayo, no? Kaya sa dagko gutan niya, gamay rang handa, dagko handa, pero gamay gutan. Higit sa Darapart. In and out, in or out. Sod gawas, ayay.

Okay, Edor out. May gala na kumusta may nga hapon. May hapon usap ganito ni Raul Abad Dadaling, no? Isa watching, no? May nga hapon alang nga kanyang tanan. Desto magparagubar yung ato nga tuluman nun, may gala. Okay, okay. Nagdasuntag na karoon, 23 minutos suman magkalabay. Ang alas 2 sa kapunon, mga sana karoon din, no? Kumusta nga tumakaisunang bulanon? O, oh, naagyapon, nabulanon lang yapon. Okay, alag-alag masibuan, no? Okay, larga! Di ara. Ah, silan. 143. Aha, 143. Ah, sa isang sulyap mo. Ah, gelas sige, kumusta dugi-dugi, otak dugo gani awita.

Favorite team song may gala sa kong ni Panaw ng Asawa. Sa isang sulyap mo. Para garo sa Hebin. Bakit?

Magret, happy birthday sa akong anak si Micah Dawn. Salamat, classmate. Sayang niya, anak na si Micah Dawn. Okay, Micah Dawn na Dalagan. Okay, sir, sa ulo siyang adlaw na tawahan. Gikan si mong mama, si Delia Longhas Dalagan. Okay.

Mayroon may gala sa Blue Nato, no? Happy birthday nga to sa Osaka Micah Dawn, dalagan nga kisira nga sorong siyang anak na tawahan. Gikan sa Osaka si mong mama, si Delia Lunghas, dalagan, no? Salamat, classmate. Okay, salamat kay Adele, no? May pagpaminaw sa pagkakaroon. No, dari sa atong pag-paraguban ng atong tulumanon. Okay lang. Atong oras may gala, alas ninyong kasayuran, doon na kita 27 minuto suman magkalabay ang alas 2 sa kapunon. CRY, kung cry.

Ano mo nga mag-cry man tadi? Ano ito sa adlaw na tawahan may galagan? Adlaw na tawahan meron sa Osaka, Maika Dawn Dalagan, no? Kinsa naga saulog siyang adlaw na tawahan. Ganun, ano yung awit may gala? Atong ipa-haom. No, sa naga birthday karon. Okay, bahala niya gamay rang kuan, gamay rang gasto, basta kay daghang kaon. Oiga, magdamdaman na imong music, ma'am. Aha, na ma'am naman ko. Na ma'am ko, ganun to ha. Okay, lang, sige. Okay, tara!

0: magabagang damdamin dahil kuno ang imong nga music, ma'am.
1: Ako.
0: Nabayot galing ko ani kay na mamang ko. Sige.

Maayong hapon sa mga tunay Dr. Ronald Inting nga pumatong good PM na shout out ko ni Nong Manuel Bertomin. Kapani may galang nga si Dr. Ronald Inting pumatong nga makuha ni kining nga mabati ni matag alasay sa buntag hangtura sa city sa Kabuntagon, no? Ika, Ronald Inting pumatong isa watching. Surigaw, hadiat, sira wala banda, daling, no? Okay, lasing, kumusta?

Bueno, may gala. Kining birthday, naapun na diha ang tuba. O naapun ang kinilaw, no? Okay. Aron nga makumplito ang atong birthday, diha, atong nga paminaw ni may gala. Ayaw to sa aron malingaw, gining tanan atong nga mga kiksunato. Larga! Larga!

0: Sige, tagay, tagay. Sige, imura tagay.
1: Ay lang sa ugay mo.
0: Ah, sige, pas lang ko, pas ako kay murag busog na ko kayo.
1: Ay,
0: sige, tagay buri.

0: man.
1: Nindot kay na kinilaw, oy. Mugi na kong kinaha, may gara kinilaw. Wala pong kinilaw nga di po bukugon ba?

Bueno, Miguel Motoy, nindot kay tuba basta ko ana kining nis Bisaya ma Bisayas Miguel. Mo nindot kay imno ni. No, bisag asam ning tuba, asa ka mo da, dapit Miguel tuagi ning tuba, no? Nindot kay tuba pero di pud may ning tuba og magpirnaminti pud kay mani maho pong sugong ni atong baba. Ala sige sige. Ala na tong hilig og tuba ha. Nindot kayo niya. Ay, dakan mapa nga professional tuba ilang kuan. Mo-join sila sa mga kuan ba? Kaling hugoy-hugoy bito. Magkaling nga mumingol sila sa mga pobre ba? Tuba po dahil tuba, no? May po dahil nga tuba itong imnon kay Way Kontra ni. Ay, mga kuan, kaling mga kuan, hard liquor, awa na, kuan kaya na, kining na, pura ang tana. Hindi na po nga tuba, kaya nindot po rin tuba, eh. May kontra, may gala, bisan pag hutuyog, hubakon pa ka niya, basta winom kang tuba, okay na kayo naman. Kaya may kontra ni nga tuba, inikahubog ni mo may gala, mura po kag bujog. Muloko lang na yung, ha? 37 minuto, suman magkalabay, ngalas 2 sa Kapunon.

0: Bueno, mañana tong oras, bantay ninyo, 38 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kahaponon, 1:35, okay, alang ninyong tanan, atong nga mga sugintig paminaw, mao ni bantay karon, no? 1:35 or 1:53.
1: Ako ang kawawang cowboy.
0: Ayan ang palabihan, ayan ang palabihan.

0: Bueno, may ganatang na doon kita 41 minutos na human magkarabay ang alas 2 sa kahapunon, 19 minutos mag alas 3 may ganatang pabunta ang religious program. Ay, magbaili sa tao kay kanil sa una may gala kini mga baili-baili sa una na agin eh, no?
1: Di buok kalibutan.
0: Okay, buha kung gikuan eh kay nindot kaya ni panahon pa.
1: May sayaw sa tanan.
0: Ano po yung mga mobile, may gala, mga bilyako, kaysa na po yung mga lalaki, birahon pa kayong bahay.
1: Sa akang ikuyod.
0: Mabalaw yung tagpanuko ni babae.

0: Yon PM sa Rinia, Mino Gyapon. Maayura. Yan ni Patrick Panong Ridolya.
1: Imong punol sa bailing tumba.
0: Okay, mga kanya-kanya, doon lagi tayo 44 minutos na human magkalabay, alas 2 sa gapon, 16 minutos, mga alas 3, mga dudong, mga ihong, mga iha, diya, karon, no, may nga hapon ninyo. Yara!
2: Inis itlog sa aplaw, sa sayo sa tabuntagon.
0: Karong hapon no naman.

Bueno, may gara 12 minutos magara stress nga po noon mga suking tigpaminaw kinang sa naminaw karon. Akin na hinangliyon nga awit may gara

0: Mari may galag mga panultihon atong mangulitaw ga parihan ang pangidaron.
1: Tuod kayo ang
0: pagkumakot.

nga programa ni mo, sir, like it pang askil o pang abtik sa panglawas. Para kondisyon kanunay, pinaagi sa imong programa. Wow! Wow. Wow. Ikan sa so, Patrick Panong Ridulya.

sangga mga hangal, ay mga mahal, mga mahal, wala tayo. Wala tayo kong panahon sa magpagiguman ka ninyo ng atong tulumanon. Hangto na lang, ngayon alas 4, hangto na yun sa alas 5, dapiton ko ka mo pagiguman ka ako, hangto na sa alas 5 kapunon. O gasagan sa tuga kaoban rin si Engineer Michael Polaris Taray. Kininyong aralay, sukis karunay, rinidaling magpasalamat tungmingon, mayong adlaw, mayong pagpaminaw. Bye-bye, adios, bye akong Dios, sayonara, hasta la vista. Balita!

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no hassle. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic sched and keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: TYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
10: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
11: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
12: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde ragyod, kay tungkol ang paminaw sa mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulos 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawuhan sa iyang papil sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: Maayong hapon, kanato may gisun ko dyan ni Kristo, mga anak ni Mama Mary. No, niya po kita ng programa, Maria inahan sa kaluoy program. Niya kita karon sa unang Domingo sa bulan sa September. No? September 6, 2026. Diyan gikuha na ito ang ika-23 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. May suon na itong Ebanghelyo karon nagpadayag o gugma. Apan si San Agustin, no, mayroon si San Agustin, nga love begins with a smile, no, kaning gugma, isa ka na siguro mga magtiayon, mga nag-uyab, o nagminyuay na, natiguwag na, makadungog tang, nagsaulog na sila sa 50 katuig sa ilang kaminyuon, no, ang uban, iabot nag 60 katuig sa ilang kaminyuon, nagsugod kini nitong pag-smile. Doon nagtinanaway ang ilahang mga mata. No? Ni-smile. Bisa dili kaila. Inya, nagsugod iha kining gugmay. Ang panis na gusti niya. Mutubo kinigros with a kiss. Ana ah. Kanang gugma. Mutubo. No? Diya sila pagkahiusa. Diya sa kaminyuon. Ganyan, doon na lang, lisensyado na sila sa gasa sa halok, inya motapos kini diya sa pagpatulo sa luha. Isuon, mao kini ang gugma. Mupatulo sa luha. Isuon ang kamaturan, bisan pag pila nakakatuig sa iyong kaminyoon, ng kay maingon ka nakaila na ikag maayo no na ay usa ka kuan usa ka ako lang ning iko ano sa di pata mag prayer adunay usa ka kuan nga giingnan ko sa ako ra pong kaila. Actually maninoy ni siya sa kuang manghod no sa akong ikatulo na kong nga igsuon ikat no ikatulo na mo nga managsuon kay uno may kay suon maninoy ni siya giingnan ko brother ko na koy kuani mo brother ko kanang pa mag yang yakong adtuon no nga yakong kuno may sakit nga magpa-prayer ba pa-prayer suon nagguan ko nga o sige mana nakurat na lang ko kay nga inila nila mga tao di lang ko magsaba sa mga pangalan no di lang ko magsaba sa pangalan kanang nakurat na lang ko kay kaila man punis ako ang nanay ni nako nanay nga giingnan niya to kay kumpare man gyud niya nagko anak ko na dung kanang dudong man ko sa mo ang balay no dung na day kay kuan sa prayer ngadto sa ko anon ingon imong kuan dili na madayon. So on, no, luton pagkasulti, wayo ko makadayag ato silang balay. Na, nahibawaan na lang nako, nga, nadiskubrihan siyang asawa di ay, niabot ang panahon. Natuo siya doon, dugay na sila. Ando na sila'y dagkomposisyon sa pag, ilang pagpanarbaho. Dugay na sila nga magtiayon. Nahibawaan na lang niya nga, ikatulo naman ay siyang asawa. No? Ikatulo siya nga gipakaslan. Mabito na karon istrikto yung gaya to ang kuano, ato ang gobyerno nato. No, diya sa kuan statistic ng land do na gyud tay kuano, requirements sa kuan kaning sinumar. No, sa unang panahon ay sus, grabe no ay mapa nang sinumar, matong ay daghang mga military, mga sundalo, assign bisag asa. Kada assign tong uban di man tanan, na lagi uban nga asawa dito. No? Iksuon ang gugma katapusan ani luha. Ang katapusan luha magsugod sa pag-smile o tubo kini sa halok. Inya tapuson kini diha sa pagpatulo sa luha. Isun ang gugma mamani ang padulngan kay ang kamatayon igsuon naghuwat man kanato. Inya ana manang uban manungon tugo na no manungon tugo ning uban ang uban gyud di kadawat labi nang wala kay spirituality. No, wala kay insaktong relasyon niya sa Ginoo. Wala kay panimbahan man uban maglisod og dawat. Ang kamaturan mulabay man ta ning kalibutan na. Di man ta magdugay dinhi. Ay importante igsoon samtang buhi pa ka. Kinahanglan na huptan nimo ang tinon nga gugma. Kung naa ka karon diha, no? Kung ikaw na minyo man ka babae ug lalaki, na minyo ka, kauban nimo imong bana asawa, imong partner, siguraduha gyud kanang gugma ay napagunahuna atong uban. Ay napagunahuna atong mo-chat nga mga ex, no, kadtong nagkadaiyang mga musamok diha kanimo to sa social media, diha sa cellphone, diha sa chat, sa text. Ay na pagtago og cellphone nga another cellphone ngadto sa imong bana. No, ayaw na pagtago og lain account. Ang importante nga gibuhat nato. No, ang kanang buluhaton nga makapahimot si Ginoo nga mamati kita kanunay. Diya sa iyahang tingog. Kay mamaneyang salmo karon. No, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog ayapat igaha. Ang iyang kasing-kasing mo na sa Salmo 25. igsuon sa itong pag-ampo, kaya ganun pag-ampo, itudlo sa Ginoo kanato. Si Ginoong Hesus man mismo nagtudlo ni Santa Faustina. Kung mutawag na gani ang magbagting na gani ang simbahan, tingog na ning kampana o sonata baka ha. O na ipanawagan sa inyong kapilya kay dunay santos nga misa. Kabalo ka nga ka na diha ang tingog sa Ginoo. Ana diha ang liturhiya sa pulong sa Diyos. Nga nagtudlo ka nato, nagsangyaw ka nato. Ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Ayaw patig-aha. Munang, ano yan kita? Nato ang ihalad ang matag-usa ka nato. No, dahil sa pag-ampo, dahil sa pagdangop sa kaloy sa Ginoo, labi na sa mga dagan sa pagpanghitabo sa nagpalibot ka nato. Mag-ampo kita magsuon sa lansamahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Umibuswak ang tuboran sa kinabuhi alang sa mga kalag. Ang kalawran sa kaloy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuboran sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan o gihiwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, among ihalad nining mga pag-ampo. Alang sa mga isuna mo karon nga nagmasakiton, ang mga himatyon, ang mga nahibulag diya sa simbahan, nahimulag nga wala na yung mga pag-ampo, wala yung pagsimba, mo silang ihalad yan kanimo sa ilang healing conversion. Sa mga pamilya karon nga nasa kaguliang kagubot, sa mga dapit nga ng mga katalagman, hinatunta ang mga pangamuyo, maghatod, nato kanila sa paggusto, sa pagsangpit diya sa mga kong kaluoy. Ihalad na mo ang mga nagbiyahe karon sa kanginang ng kapatag kadagatan, nga silang mapanalanginan o mapanalipdan. Ihalad na mo tanang magsasangyaw diya sa simbahan. Halad na mo mga kaparian, ang mga kamadrihan, ang talang leader simbahan diya sa healing conversion. Ihalad sa mga tanang mga politician, na muna sa mong nasod, alang sa healing and conversion. Ihalad sa mga ang mga iso na mga tuwa karo sa mabilangguan, ang tuwa sa rehabilitation, ang tuwa sa home for the aged, ang mga nasa mga bahay ampunan, ang mga tuwa karo sa mental hospital o sa nagkadaiyang tambalanan, ang mahilang ihalad na makabaton sila sa healing conversion, makabaton sila sa kapahupayan. Matagamtanong nila ang imuhang gugma pinagi sa mga instrumento ng mga tao na may mahimong maghatod niini, magpatagamtam kanila. Pinagi sa imuhang mensahe, pinagi sa mga buhat sa kaluoy. Amahan na mo, anak, sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa mong mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunual wa sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Blalikaw sa mga babae nga tanan, ubla ng bungas tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Sigan po mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo yung bugtong anak, Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natao ni Maria nga Berhin. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o gidubong. Mikonsad sa mga minatay sa katulo kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya ng paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sa dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Hesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluoy walay pagkahurot. Tanawag kami igdugang yang imuang kaluoy dirisulod ka na mo, para sa panahon sa kalisod. Dili kami wadaan dayon sa paglaom, o mahimong magmasulubon. Apan sa dakong pagsalig, yatag na namong among makagalingon, diya sa imong balaang kabubuton, ngamon ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, mahimayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayod dungga nga may usang midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig ning pagsalig na gadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan o sa kasubo, uinahan sa Diyos ay atamayang among mga pagampo. Hinunua si mong kaluoy, pamatya o ihatag ng among gipangayo. Amen. Pagampo kay San Jose. Wala nung San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan itawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay ang simbahan. Ikaw sa mong tigamuma sa mong panginahanglanon. Ihalad na mong among kaugalingon na kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay o giya sa dalan sa kaluwasan. Hinatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Manawat unta na mo ang among mga kinanglan sa misyon. Sumala sa iyong panag-ingnan. Ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Di sa kiusahan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus o sa putli ng kasing-kasing ni Maria. Umbalang sa nusig, ampo mo kami. Aro makaambit sa kalinaw o kalipay ngayong naangkon. Niya sa balaan ng mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipin kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mapanglimbong pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagisgahom sa Diyos. Mapabasanong kami naghangyo kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit. Ngayon itang ibanlod sa imperno si Satanas. Uban sa iyong dautang mga espiritong naglibot sa kalibutan. Karo sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos, akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlawas akong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui, wagaka ko. Amen. Samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May soon pa dayon ta sa Santos ng Ebanghelyo, karong Domingo, September 6, 2026, no? Ika-23 na Domingo sa ordinaryo ng panahon, no? Gikan kayo sa Ebanghelyo sa Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 15, nga to sa 20. Si Jesus maingon nga to siyang mga tinunan. Kung ang inyong isun makasala kanimo, at tuwa siya, kita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo. Pagdalag, usa o duha katao, aramatag sumbong kamamatudan, sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kun dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga sa kalangyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O inyong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. O sultihan ko pagayud kamo. Kung duha kaninyo din sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butang. Bisag unsang butanga. Kinihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha kong tulo nga magkatigom sa akong ngalan at tuwa ko uban kanila. suon mo niyang santos nga ebanghelyo. So na doon na lang ko ibasahon nga pamalandong. Pamalandong kini no kung na mo ilado man ning kaning mga sahon no kaning gitawag og bread of life no. Na di ay mga manay mabasahon ni sa ebanghelyo sa tibok tuig na binaning tuig 2026. Inya adunay version na ni siya si Buhano no na ako alang pong basahon no gitawag ni siya ang pan sa kinabuhi. Ningon siya din hino. Naghisgot kini sa ebanghelyo karong adlaw. Kay mamani ang ko ano kaning bread of life no pan sa kinabuhi. Ningon siya din hino. Sa ebanghelyo gipakita ni Jesus ang kamahinungdanon sa panaghiusa o pagsinabtanay sulod sa komunidad no. Awit na ko na makasala at tuo na to. Pahibawon siya sa iyang sala. Kina ko di mamati at tuin ko sa simbahan. Kaysa simbahan, gawas ang simbahan nga mutudlo, anapod kaniya ang gahom sa pagbadlong. No? Ang pagbaton og abri nga komunikasyon o pagkurik sa usag-usa, importante aron mupadayon ang kalinaw o panag-uyon. No? Mamanis sa panimalay. Kinahanglan na ang pagbaton og abli nga komunikasyon. Ang ubanin, na magtingog, so nas kwarto, maghikog, nag-ahat. Ha? Kinanglan na ikuan. Ha? Ang ba naman, kanila bang manghikog, kay mananghid pa ng uban. Mananghid. Pero, sakyan as demonyo. Ha? I remember na ko'y amigo. Di lang na ko'y isultingan. Dito sa nagtulik at tumakuhilang balay, katug, kuan eh. Magsasangyaw po ni siya, no? Dito sa Barangay Alegria, San Francisco Agusan del Sur. Nakita gid siya kaning tao na silingan niya nga dito sa kay Mito niya miambak. Suon nagkuan pa ang kuano, nagkuan pa ang tiil niya nagkuan sa yuta. Pero ang iyang tuhod ni ok-ok kanang gipilo ba? Gipilo. Ina naman to kong amigo iyang gidagan. No, actually ya pag itong giingnan ayaw ko na usa man di problema ni ambak man iyang gidagan. Ni suon usa na hitabo. Bisa unsaon yag alsa daku am tug lawas to kung amigo. No? Daku lawas to siya. Gi alsa niya. Di gud niya madaog. Di iya madaog usa yang nakita daghang demonyo nga desabaga ng ngapyot. No, ma'am, kon tumampuon man to. Magsasangyaw man to. Ha? Iksuon, usap po to siya kaliminister, usap po kaniad to nga barangay kagawad. No? Kanang maghunahuna manggug kag mga iyon-ana, naaday na yung mga daotan. Ha? Siya maghunahuna pa lang ka. Ang importante yan ang ampo ka, kung ay musod sa hunahuna, nga dili maayo, kuan? Kanabang imo dai ning isalikway mabitaw ning kinahanglan abli kanunay imong komunikasyon pagbaton og abri nga komunikasyon og pagkurik sa usag-usa importante imong anak nakasa katawa ra ka ha katawa lang ka nga bata pabitaw na wala na diha na magsugod hangtod nga nukuhan ka namang luod na uyun-uyunan yun nimo uyun-uyunan ka nunay kay basing kuhan diha mo gara na pero ang pagkurik pagbadlong pagtudlo o yan una-una aha ayaw na buhata kaya din na maayo ha sultihi nga dili na kabubuton sa Ginoo na kay wa man po siya kaila Ginoo at tudloy siya dada simbahan. Ang problema diha kung ang ginikanan, otro pong ay pag-ampo, ay simba-simba. Ha? Diha ng problema musod. Ha? Diha ng garbo, maghari. Ha? Kinahanglan abli ang imong kuan komunikasyon. Yung siya, oh. Wala kini magpasabot nga mahimong mahukmanon o mapahitason apan kini usa kabuhat sa gugma. O pag pagmaatimanon, no, buhat ni sgugma, dili kini pagkurek, pagbadlong, ha, dili ni ingon pahitason, dili ni ingon pagpakauaw, ha, ayaw po nang gamita ka ng pulong nga pag-insulto, ha, kaning pasakit, kana sa malumo nga paagi, gugma, nguban kay hadlukon man, hadlukon, sa man, di ka mukuan, may ranagwan, mahadlok pa pirmero. Barag bata ba, hadlok, rapirmero, kay kuan. Pero maabot ang panahon, kay wa naman na, mawa na may mga hadlok. Ha? Iksuon, mawaning, ani ah, kinahanglan makabaton kita. Kinahanglan, dili kini buhat sa pagkamapahitason. Kundi pagtudlo kini. O paghatag og kadasig sa uban. Ha? Barag ako sa una. Ha? Ako sa una. Naman tayo itong pagkatauhan, no? No? Katong nawala na ako ang tatay, ibiyaan mi kaniad to. No? Magawa sa usahay na ito ng kuwan, kita'y kamagwangan, makita na ako, no? Sa usahay, kaning hunahuna na ito ba, may magkuan. Matay pinangga man ako mga manghod. Ha? Dagoy sa una nga naglagot ko kay December to. December to na ako ray way bago, way bagong sinina. Iksuon, pero naglagot yung kuad to. Ha? Pero, dito ko nakaamgo. Dito ko nagkuan nga maningkamot ko. No, ang akong pagpaningkamot, wala ingon nga nang luod ko, wala ingon nga kuan, kundi naagihapon sa akong nahuna, nga mutabang ko sa akong nanay, akong mga isuon. Isuon, moto isa karason. Nga na-eskwila kong Surigao City ng working student. No, tanawa. Kanina yung burabag, kung nahuna ni mo, burag natamay ka, burag isalikway ka. Pero adunay positibo di yan. So, sama sa kuwan, hitabo na ko. Naghatag yun akong kadasig amo eskwila ko. No? Naoban kayo magmukmukman, mangaway, maghormentado. Ha? Amo na'y kuwan di ha, dili maayo. Ha? Iksuon, morning, ani ah? Nung sa diya dugang paniini, gipakita sa versikulo ang kahinungdanon sa panaghiusa sa pag-ampo. O, kaya magkauyon yun sa pag-ampo, kaya na ang Ginoo. Diha sa pag-ampo, nindot yun itong magkauyon na may uban nga mo ampo. Mo ampo ang kuan, ang babae, asawa, rosaryo, tawag ko naman yun, ay, wala ko rin, mag-ampo po ako. Ha? Pagkuhan niya, pero ayang pag-ampo niya, tusik-tusik ra, ginagmay ra ba? Wala ra mga momho, Lord, to ane ko Lord, ana ra. Pero kung diya sa pag-ampo, naghiusa mo, diha magsuring grasya. Ha? Kaya mag-ampo ka, ikaw-ikaw ra, niya, tawag ko ni mo tong usa, dili mo sugot, maghuna-huna man ka. Maghuna-huna. Posible po nga ang bana nga wa mo ampo, mapoy naghuna-huna, nagdautan nito siyang asawa nga ang ampo. Naidaghan na na. Ha? Nangayon ko isuod nga mga amigo dito sa Karkar, sa Cebu, sa Awayan. Ha? Ampo ng babae, gisurang-surang nga naninggo ang lalaki. Ang bana nga hubog, buhi pa ba ito karun? Wala naman ko kabalik sila ha. Soon, nilabay-labay ni Karkar, no, naku na huna-huna adto sa ilaha. Kay na nausab na mga ilahang komunidad, nausab ba? Nausab na. Na lahi ng purma sa ilang lugar. No, ano na yung mga dagkong tindahan. Na usab na ang purma. Iksuon, gato gid, ako gitong suod ako ng amigo. Amiga, kanunay ko silang balay, nato sila anak nga pulis. Iksuon, sumbagay ko sila. Sumbagay ning lula, agatong mga kailam nito ko, nako sila magtiayon. Na? Surang-surang man na nag-ampo, nagrosaryo, nagluhod. Surang-surang ato yang bana. Siya, yan po ampo, arabang demonyo. Ha? Yan, gikuan ba? Ha? Ito hubog lagi, hubog. ni uli dito makagwanta tungguan di katulong misteryo giundangan niya ay bugno sila layog nga tumba ligid-ligid na kay naaman tong ilang apo duha kabuok babaeng lalaki nga anak sa pulis ha ingon dayon tong babae pakpak ni babae paitla ingon po tong batang lalaki nga paitlo ha na bora pagi masyad do nang masyad kan ba dito usapan sa sugal masyador ha igsuon nangauaw sila oy nangauaw sila giayo kasaba silang anak nga pulis oy ha igsuon nangauaw sila silang apo ngano man mao man yang mahitabo kung di yun magkauyon kay di sa pagampo ingon gani mo nga muli gani ka nga hubog. Ayun lang ko, so nga, kung anahaw, mag-ampo na ko. Ha? Nga na, basta mag-ampo ko, basta ka itong yambana, nangayo siguro itong na ito. Nangayo itong kanon kayo, nangayo baka itong sabaw. Ha? Kay hubog man, gusto siya tumuinom, kape baka ha, o nasa ikuhan. O dahil magkuhan sa asawa, kay nag-ampo lagi. Ha? Mao ito'y resulta. Ha? Nagkaguliyang. Morning. Ani a kinahanglan gayud magkauyon. Ha? Magka mahinungdanon sa panaghiusa sa pagampo. Nagali kay nagpractice gani mo sa panimalay og pagampo. Ha? Ba nag-asawa magtiayon gamay pa lang. Ha? Gamay pa lang. Kuyugan sa pagampo. No, aduna koy suod na dugay ko sa ilaha balik-balik. Hantol gani karon adto kog Sambuanga. Labi na ni aging tuig, ni aging tuig ni hapit pa gyud mi sila no sa Tampilisan. Kan Tampilisan layo-layo na ng lugar agi kang dipulog. No, nga dugay ko diha sa seminar tag mga barangay. Balik-balik ta diha seminar simbahan. Kay lungsod man ang Tampilisan sa Sambuanga del Norte. Ya, na po na university diha, no? State University sa maong lugar. Ano? Nakoy suo dito. Libris apelido. Taul taga-Buhol ni sila. Taga-Anda. No? Anda ni sila magtiayon. Mga guwang. Actually, buhi pa tong ko. Abtan pa na ako, no? Buhi pa to si Nanay Licia. Adanay Lucia kung masayop Libris inya igsuon unsa may kuan guwa ko masayop no 18 nilang anak ano ko baka masayop no si Nailay Lucia na usa sayang anak ani si Brad Titing tapad pud lagbalay Vicente Libris na dako ni Granggo yung asawa na yung principal na si Brad Titing kay mga kontraktor

dito ko ilang balay dito sa Sambuanga na kabisita mi dito. Isuon sa may kuan ang ilang yung malimta ni Brad Titing kinig yung rosaryo. Magrosaryo sila pagkahapon. Kaning pagampo, maghiusay yun sila. Sa may kuan, nakabalay to, siyempre, kay daghami sila isuon, so, ng kamo to yung papa, makabalay, dagkong balay. Actually, ang iyahang papa, may founders niya ng lungsod na Tampilisan. Kay nahimo man siyang kagawad gani adto sa Liloy, kanang Liloy, part of Sambuanga del Norte, lungsod na siya, bibo na nga lugar, na barangay ng Tampilisan, na nahimo to siyang kagawad, sa lungsod, gipanday niya, nang nagpanday siyang balaod, nga kuan, mauna, nangusog siya actually, di ba, nang mukuan na kung congressman nun, ang congressman yung mukuan na. Pero usas siya nga nagkuan, nga mga resolution, mga kuan, nga madungog sa kongreso, nga mahimong lungsod ang Tampilisan. Tumoy na nga lungsod, kay pagkahuman ana, sa paning lungsuran eh. No, pagkahuman ni ana, dito na sa Buanga Sibugay ng sunod ni ana, no? Kalimot naman na yan kung kanana. So, pagkahuman na, Ipil na dayo, no? Ipil, may capital sa Sambuanga, Barag City na karoon ng Ipil. Kung kumasayop, no? Barag Ipil City na, kung na-approve na to ilang pagkasyudad na muna yung capital sa Sambuanga, Sibugay, province. Iksuon, muna, ampo lagi ko na sila. Anang pag-ampo, luhod sila, rosaryo, ang katingadaan iksuon, kay sila, kay iya. Pamang ko kay Baog, o siya nahitabo sa uban niya magsunod, na po ko pangutan ano, katong ni Agi ko dito. Sa 14 sila kabuok, silang tanan professional. O sa siyang igsuon, sa silang hangkoan, na ay kumpanya sa Laguna. Ang uban, abroad. Na, ang uban, ang usaka, katong kong giingon, nga manager sa bangko, na negosyante sa dipulog, silang tanan. So, ana agayod, no? Kaning pag-ampo. Matinga ka ganay uban nga nakrag pipila. Wa may problema na basta kabubuton sa Ginoo. Ha? Inya na uban maglisod gyud buhi. Ngano man wa may mga pagampo, may pagsimba. Pero to ay daghan nga mga magsuon pero nabuhi sila may panglawas. Ngano man nagsimba, niluhod, naninguha, naningkamot. Ubat sa pagsalig sa Ginoo. No, maning kanato sa may buti pasabot ni ini. Kung diha sa imong panimalay ana dayon kay usahan ang lig-on nga pagampo. Anang dungganon kay sa Ginoo. Apan kung gamay ra ka mo nanganak ka kag duha, na di mo magkahiusa. Upat ra mo sa imong panimalay. Na di mo magkahiusa, why pa nagsinabtanay, manay, kuan, manay gusto sa Ginoo, nga bisan sa pag-ampo, anang kayusahan. So, na doon ay, kuan, no, kung nagkuan ta sa Ebanghilyo, karong, kuan, kung nanimba na mo, pagkasimba, simba mo. No? Ningon din eh, na doon ay pagtulunan, no? Naingon din hi ang ko ano sa Roma 13. Mamani ay kaduang pagbasa karon nga Domingo. Ngayon siya ayaw pagapos sa utang gawas sa utang sa paghigugma ay. Kaning gugma grabe yud ang ko ano. Asa man ka nagapos karon utang ba sa utang ba sa utang? Ha? Kani bang utang sa salapi? O utang sa gugma? Kaya nagapos kanimo. Pila naman katao nga nilayas kaya di na makaya ang iyang utang. Pila naman katao nga nalingla, nailad, kamaoy ni pirma in town sa kanang sa ifay tawag ana, no? Kanang ko na yung mangutang, nga, mangita o sa katao nga mo papirmahon, ha? Ikaw nga mo sagot na ikaw na hinoy dakdakan, ikaw na hinoy giayog paningil, yang imuha lang tuyo kay naluoy lang ka. Ha? Yun anar wa kong nanay kani adto pero salamat lang pod kay atong iyahang mga kuan na parang collateral niya yung kaugalingon.

0: kalau sa Ginoo mang bayad man pod, no, kung nanay maluluyon man to kong nanay, no, niya kay akong nanay kay member mag-usa ka co-op dito sa Mua, dako po na nga co-op, no, sa Agusan, no, kanang ito ang King Cooperative, nga kung nanay may tigpamirma dito, unay mangutang, ha, kanabong luoy po kayo, luoy, mapakita yun na nanay ang mga anak, igsuon, no, kalau sa Ginoo, kaya po akong nanay, ha, kana bang gipanalanginan pod mayon pod ning mutaba katabang ta sa uban pero tanaw na pa yung kagalingon kinanglan gyud na gyud sa buhat sa pagampo nangayo yun nimo ang kaalam sa Ginoo, no, asa makakapagapos sa utang wa sa lapi o utang sa higugmaay, ha, kanang ubang mga tao mga anak kusuna mo tubag-tubag silang ginikanan wa man sila magpagapos sa gugma sa ilang ginikanan. Ha? Wa magapos na pila man kaginikanan diha kainahan masakiton amahan toy anak sa abroad toy anak siman toy na minyog apan pangayuan sing kadayon sing hagdayon tinuod magyo kay mangayo gid para tambal wa nay magamit gastos sa ospital apan kining mga anak nga wa magapos sa utang kabubuton nato silang ginikanan mao nay resulta, ha. Nainumdum lang ko isuon ano yung share si Dr. Rene Bolliser, no, sa Cebu Ilado man na Dr. Medicine doon ay tigo man tigo may mga leaders mga nagkadaiyang mga leaders sa simbahan nagtigo may 30 may kabuok national nationwide, no, 30 may kabuok na siya share nga naghatag siya talk sa eskwilahan sa grade 12, no, nagipangutana niya mga estudyante pataas sa kamot kinsa dito ang kinsa diha mga estudyantiha nga muatiman sa ilahang ginikanan pagkatiguang aun sa wa gyud usa nga nipataas, ha, wa gyud usa nipataas nang ibang ano di mo pataas di mo mo kuan adili oy ingon kuno ng estudyante dili kanu magkuan mamiana di man ano mo buhat di man ano mo kuan ano mo atiman mamiana pagkaluoyas mga ginikanan karon kumao ni ang mentalidad niya ng mga estudyante. Haka ng mga batanon karon. Nga naman, kay wa man sila magapos sa utang kagubuto, wa sila magapos ng utang sa paghigugmaay. Nga nung wa man sila niini, kay wa matudlo is ginikanan. Unsaon paghigugma. Ha? Kung baka ha, naghan kayo yung mga kuwani-ani. Kung ato na, may taon na nga, kung kami, nagkuwan mi sa home evangelism program, ya, sa panimalay na pag-ampo na spiritual processing, ha, manggawas ng mga rason na anak. Pero dili na nako isulti aning radio kay mga kuan ang uban, no? Nang landili na nato ikuan kay ang uban, lisod, no? Makaingon ka nga lisod, mabitaw ng processing, spiritual processing, exclusive na na. Ang uban anak, iwan in one. Ang mag-asawa, magtiayon, iwan in one. Adunay mga nagkadaiyang mga pangutana, no, ina mahibaw-an ato na, mahibaw-an po nato kung mamakak siya. Ato pong mahibaw-an. Kung siya magtudlir magsulti sa tinuod, ha? Ang mahibaw-an pod. Igsuon, niyo sayo ang nahigugma sa isig katao na katuman sa balaod. Igsuon. Kumusta ka? Isig katao niya, unsa na kasi mong pamilya? Kung saan na kasi mong ginikanan. Wala kung wa ka makahigugma karon sa wisig kataon, wa ka katuman sa balaod sa Diyos. Sa may balaod sa Ginoo. Yung siyang kasuguan, nagingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kiningtanan, uguban pa naglangkob sa kasugo, higugmaing mong sikataw sama sa imong kaugalingon. Nganong kaning estudyante mo, patay naman. Kaning mga batanon mo, gusto na mo gunit o posil, mamusil. Kaywa matudlui sila sa gugma. Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Kung nahigugma kasi mong sikataw, di ka makahibuhat niya na. Ang nahigugma sa insig katao, dili gayud baka ako paghimog na utan sa insig katao. di ka man kahimog daotan. Ha? Bisan paglami kayo Ismail ng asawa ni mo, asawa sa imong silingan, nga ang bana siman, ang bana tos abroad. Ha? Bisan pag doon na pa'y magladok o laway makita sa imo ha? Kapan kayo nahigug makaman sa imong isigkatao, di ka makahimog dautan sa imong isigkatao. Di kang makahimo pagpangawat, pagpangilad, pagpang-scam. Kung nahigugma kasi mong isig katao, dili ni mo na mahimo. Ha? Busang paghigugma, mong katumanan sa balaod. Iksuon, kining gugma. Mataniingon si San Agustin, love. Everything is love. Kasi may makita ni mo diha. Tuwa'y nasunugan. Unsa man na? Gugma. Unsa may gugma diha sa nasunugan. Nga kita, makahimo kita sa pagtabang kanila. Nga ikaw, makahimo ikaw pagtunol sa unsa may sobra diha sa imong panimalay. So ang gugma Ginoo, kani paghigugma sa imong sigkatao, makunik makaha sa imong relasyon. O sa imong paghigugma ngadto sa Dios. Igsuon, ikaw na yung mamalandong ni ana, mag-ampo kita sa ngalasamahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria Birhen Santissima, ikaw ang itudlo sa Dios, aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka ngainahan o tigpanalipod sa mong panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay. Aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog. Mga kawatan o tulisan. Mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami. Panalipdi, labani kami. Bantayiingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo nining balaya. Nagihalad nga na kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kayuhan. O Isus, sinaot ng imong lunsay ug himsog nga dugo. Moagi sa nagmasakiton nga bahin sa kong lawas. Hinaot ng imong lunsay ug himsog nga lawas. Maayo sa kong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog o maabtik nga kinabuhi. Modagay day din ikanako kung kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Igsuon, karon na September 12 to 13 ang kalihuka no sa Diocesan Council Daliti para sa mga kanang gitawag nila about kinis sa Family Media Advocacy Foundation. Daghan kay mga katuna nato ni ani tambong mo isuon. Kung gusto mong ticket, libre man na apila sa ticket ang kaon o ang snack duha ka adlaw diha sa seminaryo no sa Mascarinas no ko kumasayop. Diya sa Taluto, Immaculate Heart Mary Seminary, no? Inya, ayaw mong kalimot, diya sa Katedral, sa San Siris, sa Taas, andari mo kung akong ticket. Daghan kayo itang makatuna ni ini. Daghan kayo yung mga doctors o mga banggiitan, nga mga speaker, o ba, mga attorney, nga ni ipadala ni ini sa maong-maong kalihukan. Mga isuon, daghan kayong salamat sa pag-uban ninyo ninyo mga programa. Kini si Brother Rico Pilsel de Gabica, sa kanunang pahinulom ka nato ang kita anak sa Diyos. Kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Diyos ang ginawa na sa atong tagtag sa ka mga kasing-kasing. Sa alsamahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, di way RD kanunay.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum door, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinag dadaanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
16: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oh, di happy na kadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Pag Enervon Z plus na!
14: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa ayo pasag din yung amahan nga magluya ha patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
21: ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug Rose Pharmacy og sa uban pang mga butika mahalagang paalala ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
23: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
24: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
25: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
26: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala, kumusta? Malipayong hapon, kaninyong tanan. Welcome sa pag-ausapan itong pagparagubar itong tulumanon. Pagandigong adlaw, alang kaninyo ng adlaw Domingo, mayong hapon. Awan sa tanan na itong mga kaigsunan, karon mayong pagpaminaw. Pinaganong na silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Tiguang, matambok o maniwang, apil na tunga pa'y bagang, basta kamaw ng mukamang. Kumustamos, mi amigos, buenas gracias, buenas dias. Sa tunga kauban diri si Engineer Michael Purlaris Taray. Ang tanan na itong mga suking tigpaminaw, nga na silang panimay, karoon na Vamos muria. Magandam na mo sa inyong mga panihapon, ug asa mo manihapon. Pagdili manihapon adto sa ilang kasilingan. Sumangil dayon nga ni ko manihapon sa imong sa inyo pre kay wa ko sud-an dito.

tanan diha karon, no? May pagpaminaw. Bilang katong nag-biyahe karon. Pasting o silang car stereo o uban pa, no? Katong nagamit sa lang cellphone. No, may mga hapon kaninyong tanan. Data lain asang lingaw atong idalit alang kanyang tanan. Ang background na may gara na kuanin na viral ni karon. Asa ni mo na makadungog kanini. Lagi kuanin ni murag nindot kay nga paminawon mo na makadasig. Sa inyong dugo nga naglalatay sa inyong kalawasan. Atong nga mga kaigsunan usab niya, mingon, manindot kayo, isayaw eh. Muraga ni haom sa kainit sa panahon. September 6, 2026. May nga hapon ninyo, advance sa pipiesta diya sa lungsod sa Loon. Birhin sa kasilak. Oray, giingon, may galang kung ano karon na dool-dool na sa inyo ba, no? Kay maribuhok loon na sa nakakilumi. Waray, wara matali na mag-abot o 10 kilometros. Wala, wala.

kita tag na aduna kitay 11 minutos na human magkalabay ng alas 4 ska punon di ta maglangan unsay langanan nga nalangan naman ta. Atong ipabati ninyo sa kadalit lingaw alang kanyang tanan. No, dari sa atong pag-panag-uban may gala. Okay lang, no? Okay, dara. Atong lingaw alang kanyo. Beautiful Sunday. Happy Sunday.

Bueno, Miguel, at nagnado na kita ay 19 minutos na kaman magkalabayang alas sa City sa kapunon. Alas 4, dili alas 7. Nako. Kaya sa tanan ato nga mga alalay na may pagpaminaw. Alang nga ganyong tanan. Ala, sige, may pag... parikay si kay karon no kay bisag kuan naman ikay si kay gyapon tay larga

Bueno, Miguel, hasta claro, no quita 22 minutos na human magkalabay. Ang alas 4 ka punon, no, mga sanog sana na ito karoon dia. No, mga suking maswaking ting paminaw, no, labi na ito ato mga mananagat karoon panahuna. No, ito mga siman, usab may gala, siman nga kada buntag mudunggo. Okay. Miguel, Gerald Joling. We don't have to see the words.

Ayan nga po, sabi nga itong kauban na rin si Engineer Michael Polaris Taray. Kauban siyang mahal sa kinabuhi. Don't have to say

Pero magandang araw na kita ay 26 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. No mo nagingon may galang nga wala ing makagunit sa imong mga kamot kundi ako lamang. Ah, kuyo kayo no? Okay. No one, no arms can ever hold you. Okay, diara. You got a Chris Norman?

0: Bueno, may kalatak na. Doon na kita 30 minuto sa ginuman magkalabay. Ang alas 4 sa kapunon, no? Dito ang pagbaragumari at itong tulumanon. Roma takla, may gala. Nalabi na katong doon ay ipang himo karo mga adlawan, mga orasa, no? Sa kuwarpod, gining wa maka... Guan, gining wa makalakaw. Don't cry, Junie.
1: Junie, please.
0: Hi, Junie, kumusta ka, Junie?

Bueno, ya la tarde, 35 minutos, sumando a que la va, en las 4, se capo, no, mga Bibi Blue, okay, ahora sigue, ¿cómo estamos, mga Bibi Blue, ya? No, ato nga mga Bibi Blue. Mga Bibi Blue, may galang mga alang-alang mga pagkatao. Bitaw, ato ba bitaw ni? Here is George Speaker.

Bueno, mga lang na doon kita ay 38 minutos na ginuman magkalabay ang alas 4 sa kapunon, no? Uban karon ini na nagtipara nag andam mo pagkaon karon. Labos sa tanan ng andam ni Baparakot. No? I just called to see I love you. You gonna stay me wonder?

0: Matang na doon na kita ay 44 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kapunon. Okay, dahan.
1: Ginuba.
0: Wapa, ginubat ko no. Okay, ginuba ko no. Wapa, guba. Hapit na maguba. Okay, larga. Dara. Giga Nelton Jet.

Bueno, Miguel, at nagdano na kita 47 minutos na haman magkalabahin nga sa 4 sa kapunon. No, dari sa itong pagparagubahan niya itong gaturuman ng Miguel na paglingaw. Alagin yung tarapin lagi sa mga awit. Atong gihan ay para Miguel sa Atlantic Store. Always karunay.

kaila wana tayo oras sa pinag-ismang awit ni itong pagkaparaguman itong tulumanong sa ganas itong kauban ni si Engineer Marco Polaris Taray. Kininyong alalay, sugis kanunay. Family. Rini, daling magpasalamat, tumingon. Mayong hap.

friendly authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Bruce Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab kwalitiyan.
2: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Oh, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
15: Uy, what ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan!
18: G22 here. Step into your Myra era.
19: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
20: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
21: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
22: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
23: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
24: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
25: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: connected ba yan ni Kristo sa mga apostoles? Kita gapadayon na lang ta sa gihimo sa mga nagsunod ni Kristo o sa mga kadaguan sa atong simbahan. So meaning, pagkanindot ay sa pagtulunan sa atong simbahan Katoliko, kung ato lang diyong kinabuhi ba, atong puyan sa atong kinabuhi sa matag adlaw, kay it inspires us nga muhimo pod kung unsay gipakita ni Kristo o sa mga tao nga yung pinili nga mo'y nagpadayon siya mga misyon ng imbuhaton. So misyon ato ni Jesus nga pabilin ta nga nagampo ni Kristo, nagligon sa itong pagtuo kaniya o nagtahod ta sa tanang mga balaan. Kay si Maria balaan man, take note, lisura po, taong balaan na puno sa Santo Dili na ito, Espiritu. Nga, katunan ng mga hambugiro atong Espiritu. Si Maria puno sa Espiritu Santo, gidayig sa Diyos, gidayig sa Anghel.
1: Oh,
0: paghimaya, Maria, kay gikahimutan ka sa Diyos. Katong gibasa kaniya during Annunciation ni Anghel Gabriel. So, dahanan mo makita ba nga unsa kadako sa papel ni Maria sa kasaysayan sa kaluwasan? O nganong angay ta nga morespeto niya o muila isip inahan sa Diyos? Ato magiging respeto ng inahan sa presidente? Sa inahan sa kapitan na lang, daon sa kinaubsan. Kana pa kang inahan sa Diyos? Nga mao'y mag-Diyos na itong magbubuhat. So, mo na yung angay na itong
1: madauwan ba kay inahan man?
0: Oo. Niya, ang inahan sa itong Ginoo, tungod kay siya balaan, ang pag-ampo sa taong balaan, dako kayong kahimuan. Una nga, sa itong pagrosaryo, naagi nato diha ang pag-ampo, pinaagi sa pagpakitabang ni Birhen Maria, baka na magrosaryo ta, litani, pilago na ka, titulo si Maria diha. No, nang basahon naman ng litani diha, maabot siya ng 200 kapin. O, mga anak ba? Nagpakitabang ta, nag-ilata sa iyang pagkainahan nga, ikaw sa sinahan, masuka on sa mga suffering sa inahan, gagi ano, pagatiman sa bata, nga gikan sa gamay, yes. Tumutako, di lalim na. Muna nga, nga na po si Birhen Maria.
2: Pagpanamkon, pagbuntis, oh. Pagpanganak, samot.
0: O mo, nga na po si Birhen Maria. Parehas na po, kay parehas mo mong tao. Gagian po na niya niya. O ikaw inahan, maglantaw kasi mong anak nga gilatos, gi baby ay niya, gilansang sa cross. Unsa kay mong bation sa mong dugan. Nga na po ng bation sa kanahan ni Birhen, yes. Maria. Nag-suffer siya, nag-agwanta. Puno nasayod siya nga, kaya lagi obedience, mapapsanon. Gihilak na lang yun, gidawat na lang kamatuuran. Kaya nasayod siya nga, kining tanan, kabubuton sa Diyos, o appeal sa design sa kaluwasan para na itong tanan.
2: Yes, una amen. Nga,
0: ang tanan na itong pag-respeto, pagtahon, naalang yun ni Kristo, pero dili po nato i-set aside ang pagtahon na ito kay distinction pa yan eh. Sa to, kung sa Diyos, adoration, latria, for God alone. Ni Birhen Maria, hyperdulia. Okay, siyempre inahan mo sa Diyos. So, na'y kalainan. So, wala ni taga-respeto or patabang ni Maria nga gila na ito nga Diyos. No, di na ito itandi sa iyang pagkainahan nga parehaso na ito nga ilang nga, ni Kristo nga Diyos. Dili.
3: Venerate lang.
0: Yeah, venerate lang. O may rason nga si Maria, reyna sa langit. No? Reyna sa langit. Kaya ang inahan niya kay amo may hari, prinsipe. Eh, siyempre, si Maria, lisod po kayo lagi nga si Kristo, tuwan namin saka sa langit, o di po ni Diyan, dalon ni Diyan, inahan, ni Diyan, iasam sa ibutang, iimperno.
2: Ginalam ganyan itong tulisan.
0: Oo, ginalam ganyan ang tulisan. Ha, muna eh, siyempre simple ba? O pretty simple logic nga, ang makasasa nga tulisan, bisag sadaan na kaadyo niya, nangayog pa sa ilo sa kinalasang gutlo sa iyang pagka makasasa. Mingon ng Diyos, karong adlawa, uban ka kanako sa akong paraiso.
1: Si
0: ang, oh, ang si Maria, inahan. Di po dalon dito, pastila. Dili ka mahimong inustisya ng pagi, ha? Ang Ginoo Diyos man sa ustisya.
1: Walay buling
0: sa lahat. Oh, why man sa, no,
1: walay buling sa
0: lahat. Muna yung tag, Ave Maria Purisima, konsibado, konsibida. Konsibid out stain from original sin. Muna nga, nga na kang ilngigog, ato lang yung pagtulong. Andagan na, atong tunanong, atong inaklugan, sis, dagan kayo mga Protestante nga convert into Christianity tungod sa pagtulunan ni Birhen Maria, yes. Like Noidora, no?
2: Okay. So, katong gingon ni Braduming, kaning Santa Maria inahan sa Dios, gidugma gid siya, ligon gid kayo, bro. Kay ang dugma manggod usa ka doktrina na o pagtulunan nga gipahayag sa Dios nganha sa iyang simbahan nga angay gid tuuan og dawaton sa tanang simbahang Katoliko og official gid ni siya nga doktrina nga dili gyud ma usab ni masayop o infallible, so ing ana kaligon ang Maria inahan sa Dios,
0: yes,
2: no, amen. Matud pa ni Braduming, Brad Jimmy nga gituki gid na dili kay sa usa lang ka tawo nga o approve na ni, so dili gyud, bro, o daghan kay na ni kanya og balaang espiritu pod mao bitana nga gidugma.

0: Ang dugma, dili na na siya mausab o dili po na siya masayop mo nag-iingon nga infallibility, infallible. So, kanang ilang mga argumento o ilang mga pagsupak nga si Santa Maria dili inahan sa Dios, matinuod lang na bro, kung si Jesus dili Dios. Apan diya sa Biblia bro, kinadaghan ng ebidensya o mabasa na to, biblical kayo nga si Jesucristo Dios. So, unsa man, malalis pa ba na nga muingon ta nga si Santa Maria inahan sa Dios dili gayod. So sakto gyud og dili gid na matayog nga kamatuoran sama sa dugma nga gidugma man gid na nga si Santa Maria inahan sa Dios.
1: So kanang pampamilya kay ba kaning pagtulunan sa mga Katoliko kay na may huli pamilya nga tong Kristo nga ilahan ay inahan na po este Padre sa kalibutan na jo po Dios amahan nga moy nagpadala sa iyang anak dere. So modelo na tong mga naas pamilya ba nga dihas pamilya naagid ang pagkahiusa, pagminahalay kay ang suffering sa turon gagian ba yapos pamilya ni Kristo during sa pagpanganak ni Maria no gamay naman atong time na no? Atong tiwason nga gilutos ba sila ka didiin sila balin-balhin pagpanganak ni Kristo padambuhon sila
0: balhin mo dito may night tricycle na ibabao
1: wala pa yuso tong mga grab to nga tawagan nimo kuha ko diri
0: Maxim
1: wala pa Maxim ato unsa may lakaw paliguna tiil tula to ang mga sufferings nga ilang mga nasugatan sa una ba sa pagkahimugso sa bata nga gilutos gitugis sila sa hari Herodes man nga makita nimo ba nga gatambayayo ang pamilya eh nga kuan sila nga gatambayayong silang unsaon nila paglabang atong nga sitwasyon nya diha nato makita ba nga ehemplo sa pamilya kada ta Holy Family naman ta ana no naman ta gi devotion na Holy Family wala pang pamilya hay dani pagtulunan si Bang Katoliko ang puto sa mutual respect maka question ta nga ngano po nang naiga ga pasimuno anang si Kristo wa inahan lain na po nang unsa man ilang Kristo wala po inahan di po di ay na lahi po
2: di ay Dios nga wa inahan
1: oh wala nga ang atong Dios nga atong nailan Dios nga na ay inahan res kalibutan
0: kinsa nga Kristo ilaha bro
1: oh kinsa kanang Kristo nga may inahan nga atong Kristo nga nailan na may inahan og gani si Kristo mismo
2: og gawas sila mingog Dios nga wa inahan
1: sa dihang si Kristo ba sa dihang gilansang sa cross giingnan niya si Juan nga anang ania ang imong inahan no gipaila ginya nga inahan lagi si Maria sa espirituhanong paagi bisa dili biologically nga inahan or anak so kay inahan man ang atong pagrespeto always di ba yes. Ituluan lagi ta mo na nga ngano nga ni atong treatment nga taas kita respect kay ituluan lagi ta respeto sa mga wa mo respeto wa siguro sila tuloy og pagrespeto unsa ba pero mo lagi ang atong simbahan kay ecumenism man ato gining balance ang atong pag lantaw respeto po tanila pero
2: mahadlok silang Maria
0: balaan ba
2: yan mahadlok silang Maria kaya apil mo si Maria pagkigaway sa mga lautan
1: mao sa po na sa rason no?
0: Sakto po ka bro balaan ba yan dapat
1: balaan
0: nabita sa Biblia nga og dili nimo ilhon ang balaang butang
1: sa to di o kung imong atiman ang butang balaan
0: isipon
1: po ka nga balaan si Maria kay balaan man puno sa Espiritu Santo
0: yes
1: malagi maka
2: espiritu na pabilin ni Maria
1: sa nagpabilin mo maingon nga mawa mubalhin di na magpabilin
0: nabalaan man ganintong si Moses nga katong nagdilaab nga kalayo nga San Pinit katong nga lugar na ingon mga si Jesus nga hubuay mong sandalyas ayog duo lubua kay balaan kining lugar unsa na kasi Santa Maria nga gipuy-an gyud ni siya yun na nangko ni Jesus Christ.
2: Balaan si
0: Maria. Balaan kayo Maria niya. Di na nuna ito natahuron.
1: Si Maria nga puno sa Espiritu Santo, gidayeg ni Santa Elizabeth nga puno sa Espiritu Santo. Apan din siya atong kaliputan karo na ay nagtamay o ambot na puno baka po sa Espiritu Santo na nagtamay.
2: Puno sa Espiritu Santo.
1: Muna nga, lison na po. Makasana po tao, muhukom tana. Muna nga, atong ipadayon, kining atong misyon isip binunjagan, isip mga laigo, nga ato kayong isang yaw ang kamatuuran diha sa atong simbahan kay si Kristo kamatuoran man. Yes. No niya ang po sa Ginoo nagingon man nga et cognoscite spiritatem et veritas liberabit vos. You shall know the truth and the truth will set us free. Muna ang importante kay nung atong ipadadyo ni pagsangyaw no kay mission okay. Namin nato. Nya sa di pa mapupos brado may nag unsa atong i-invite nga kumusta naman tong mga Bible study ani unsa ba?
2: Invite ko sa atong Bible study diha sa panglawa dunay ma every Saturday Bible study diya sa Tipulo Chapel. So padayon ang Bible study sa matag sa Sabado. Malingkod ini si Jimmy. Si, kabilang Sabado ka blan?
1: First Saturday niya si Rulan kay na busy man mo na nga duha ko first Saturday og second first og fourth Saturday sa bulo dito ko sumiyagi gapon dito.
2: First
1: og fourth. Okay, first naman jud ko bro. Si Rulan din ang makahimo kay busy naman na duha ko.
2: So, padayon ang Bible study, so invite ko ang tanga mga taga Tipulo Bulod nga kinahanglan mo magtuon ta sa tuong pagtuong Katoliko aron kita kaluyan usab sa Dios ug natay makutlo nga merito nga atong ma matigom kung kita muhalinta nining kalibutan na.
1: Yes.
2: So nang tanang mga katawahan ko sa Tipulo Chapel, padayon kita sa pagdunay Bible study. Yes. Kamu Brad Jimmy sa
1: ba, Sis Maribel, ba invite nato atong magsunan sa sungkulan, kumusta man?
0: Sa sungkulan no, napuntay Bible study na sa cathedral every Friday diri sa atong sungkulan chapter sa Dawis. Aduna kita Bible study usab matag Sabado sa gabi alas 7 ngadto sa 10:45 bro no.
1: Yes.
0: Matag Sabado sa gabi. Minginaot ko nga labi na katong taga Dawis, dul-dul ra. Minginaot ko nga muatenta kay kinahanglan pud na sa ato ang kagalingon bisan sa atong pagkatawhanon og sa atong espirituhanon kinahanglan kita nga makapaminaw sa pulong sa Dios.
2: Catholic Bible study lay
0: yes. Yes. Kay, claro, claro.
2: Sa katedral, padayon niya pusad ang Catholic Bible study diya sa katedral.
1: Yes.
2: Sa matag Bernes alas 7 ngadto sa alas 10 media sa gabi. Og dihatoy hinchat na ho nga gusto siyang magtuon sa atong doktrina, so gignan ng adito sa katedral sa Luyo sa dapit sa may kanilaan sulod atong sulod sa sana
0: kilid,
2: sa conference room o sa kun, sahay sa chapel.
0: Sa chapel,
2: so atinta kay nining pagiha atong malig-on ang atong pagtuo isip kita mga Kristohanon o kini labang atong himo dili man ni ingon nga pangkalibutanon pang espiritual nga kalanon sa atong kalagdiin kini maghatag kanatog kalipay kahimaya dito sa langit. So na nga yes. Nining pagiha magtigom kita merito pinagi sa pangalagad ngadto sa Ginoo muna nga padayon kita kay kining maong pagiha mao mangigni tumung tuyo nga kita makaadto ta sa himayaong langit mga manguna magtigom ka kay kanang pagtuon diha sa Balaang Kasulatan diha sa Simbahan Katoliko makapuntos tag merito nga matigom dito sa langit diin kita maluwas. Jim?
1: Yes, so napupos na ang atong oras, so hantod sa sunod nga higayon sa samang takna sa samang istasyon sa numero 1 nga istasyon sa atong probinsya sa Bohol, DYRD ang kasaligan na po may pahabol siya toon
2: napatag 1 minute ko sa ato si Brad si Brad nasa Linden sa Kapitubalay si
1: sama na
2: si Juan bra si tig always nga tig paminaw na to si si Brad Yol o si
1: Brad Yol
2: o katong nasa si
1: okay, napakai 1 hour sige nung
0: lumik. 1 hour.
2: So shout out ko so, sa mga out. Followers diha sa San Roque Cortez, sila si nang Romito Maraw, si Tulo og sa tanan.
0: Okay. Oh, shout out ko ni Brad Yol. Kita-kita ra gud tapon bro, nagwait ra jud minimo bro. Brad okay. Yol banate.
1: Okay, shout so sa makausap pa, daghang salamat, talay ko ng Diyos. Hanto sa sunod nga higayon sa samang takna sa samang istasyon sa atong numero 1 nga radio station sa atong yes. Probinsya sa Bohol, DYRD ang kasaligan. Day Perpom. Sana sa mga sa Facebook.
3: Ligon ang imong pagtuo. Dugang ang imong kahibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maog hapong istasyon. Day Perpom. Ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo, uban sa mga maayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ni atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.
4: DYRD, kinaham, kanunay.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, the Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

at mga kaksunan, laing Domingo na sab, mayong gabi ka na tong tangan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao nga adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita ug managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again mga kaksunan, kumusta? Ug mayong gabi ka na tong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa atong nga programa. At Jesus Healing and Revival Time Broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD Bohol ang kasaligan, ang friend mo forever. Madungog og makita usab through Facebook Live DYRD Bohol ang kasaligan, no, nga makaabot sa Kabisayan, Mindanao, Luzon ug hangtod na sa tibuok kalibutan, gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. O, makita nato ni sa ato ang live streaming, mga kaigsunan. Unang Domingo karon, mga kaigsunan, September 6, 2026. Atong isalig ang tanan sa atong labaw makagagahom, ang matag-adlaw. Din siya nagahatag kanatog kahigayunan nga siya gayon maayo sa atong taliwala. No? Shout out sa atong mga faithful listeners, brethren, mga Boholanos, sa bisan asang suok sa kalibutan, hinaot nga namos maayong panglawas, maayong kahit.

Bantang. Singalan sa gadumala ni maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, ang atuan as kamot sa Ginoo, kining yung ubos ng Ikson, Brother Jonathan Trigo, mag-aservisyo kaninyo sa hanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday, mga kaigsoonan. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Minaw taghalad nga awit, sa di pa ang pagpamatis pulong sa Diyos. Awit gikan sa Victory Band.

0: Okay, makaksonan, salamat sa mga nga awit, no? Isinggit, walay lain na itong ngalan nga. Itubuhin na ito, ngatos kalangitan, ang ngalan lamang ni Ginoong Isus. Mga kaksonan, di na ito maglangan na ito pag-ambit sa pulong sa Diyos, igahatod sa iyang alagad, Pastor Richmond Cacho.
1: Praise the Lord. Ang topic karon mga kaksonan is the power of His blood. Ang gahom sa dugo ni Ginoong Hesus. Kaya sabi nito, di rin nga ay gahom ang dugo ni Ginoong Hesus. Amen? Na ano? It has proven igsoon, no? Dugay na kitag naminaw og wali, mga reels siguro sa Facebook or mga sharing nga grabe kayo kagamahanan ang dugo sa atong Ginoong Hesus. Gani igsoon lately sa science, no, sa science. Dili po ni siya proven nga tinuod na discoveryan nila tong Golgota, katong sana katong asa digigilan sang si Jesus. O nya, katong dugo ko no nga iyang nga ning agas dito mismo sa dapit nga asa siya gilansang, ilang gi-trace, ilang gi-okay. O nya, adto day kuno pod sa ilawom gilubong ang Ark of the Covenant. Kay murag na ay naining sumpay ba nga event nga naabot ang dugo ni Jesus dito mismo sa Ark of the Covenant. So dili na siya proven, theory rin ni siya. Pero imo masabtan mga kaigsuunan nga bisag ang secular world is very interested. Bisan ang secular world nagatuo sa gahom sa Ginoo. How much more kita nga mga Kristohanon. Amen. Okay. So Ephesians 1:7 ingon diri, in him we have the redemption through his blood, the forgiveness according to the riches of his glory. Ingon diri pulong sa Ginoo igsoon, kaniya adunay kabaguhan. Kaniya, tungod sa iyang dugo, adunay kapasayloan, pinaagi sa pagka dako sa iyang grasya. So tinuod igsoon nga ang dugo ni Ginoong Isus, nga ningula dito sa krus sa Kalbaryo, dako kayo kahimuan sa itong mga kinabuhi karon. Amen? Dako kayo kahimuan. The blood of Jesus, mabito na, ginagamit na sa weapon of warfare, o natay mag-atubang tag mga espiritu dis kalibutan. Hadlok sila sa dugo ni Ginoong Isus. Hadlok sila mga igsoon. Kay tuod nasayra nila nga kanang dugo nga gipaagas ni Jesus. Grabe ka gamhanan. Sa unang panahon na nakahibaw naman ta ani, sa unang panahon sa wala pa naghimo og sakripisyo si Jesus Christ. Usa sa makapa at peace sa Ginoo, usa sa mga makapasaylo sa sala sa mga Israelin noon, isang pag-offer sa dugo sa mga mananap. Diba? Ginahalad. So, mga kasama, grabe ka. Grabe siguro itong altar sa unang panahon. Imagine na, o karoon na nahitabo, diri, taga-Domingo, mag-ihaw ta diri, o ka ng kanding. Manimaho na siguro na itong simbahan. O, kaya taga-Domingo, ko tayo mag-ihaw o kanding. Muna'y nahitabo sa unang panahon, igsoon. But, ayun ang Ginoo nga, wala na kumatagbaw aning mga burnt offering. Wala na ko matagbaw. Gusto sa Ginoo nga once and for all na ay mo sakripisyo aron mapasaylo ang sala. Kaysa nung panahon igsoon, ang sala nga mapasaylo katuramang nahumana o buhat. Diba? Every year man na sila maghimo o kanang sakripisyal. So katong sala ra nga nabuhat mo'y mapasaylo. Pero apan sa gibuhat ni Jesus Christ, bisan pa ang mga sala nga wa pa nato buhata, na-appeal naman. O pagpasaylo, ingon na ang grasya sa Ginoo igsoon. Diba? O niya, mga nangyay pangutana sa Facebook, kung saan man ang sala nga di mapasaylo? Sa konobe? Ha? Sa ta? Blasphemy. Oh, blasphemy. Napailain igsoon. Ang sala nga, dili pangayuan o pasaylo. Now, siyempre, o di tayo mangayong pasaylo, wala po'y kapasayloan yung mabot sa itong kinabuhi. Mabita na igsoon nga, sa atong pagkakristuhanon, importante na yung pulong nga pagpasaylo. Hinduol ta sa Ginoong Hesus aron, mga yu taog, pasaylog, atong gitalikdan ang atong mga kasalanan. O niya, ang ikaduhan na igsoon, ang pangutana, kinsa mapunta nga mga tao, nga di ta makahatag og pagpasaylo og pangayoon po sa atong igsoon ang pagpasaylo. Amen? So wala tay katungod igsoon nga mo withhold sa pasaylo. Watay katungod nga atong dili na to mi-release ang pasaylo. Kay kita, igo rapuntagi, pasaylos Ginoo. Now, diri sa Pilipinas karon adunay mga balaod, no, kaning constitution sa Pilipinas. Gihimo ni siya, gimugna ni siya, gisulat ni siya aron to protect its people. No, ang balaod sa Pilipinas, ang constitution sa Pilipinas, gihimo aron proteksyonan ang iyang mga katauhan. Munang kita. Munang bisag asa ta nga dapit sa Pilipinas karon, we are being protected by the constitution of this country. It's either nakasala ta or wala ta nakasala, we are still protected by the law of the land. Di ba? Kasi yung mga, and I said, ti Julie, abugada, abugada mo ni, puhon. So, for example, sa mga minors, kini mga minors, bisag asa ni sila nga dapit sa kalibutan, asa sa Pilipinas, gina-recognize gyud ang protection against minors. Nga bisag pag-asa sila ng dapita, bisag kita nga mga hamtong na, mutan-out na, nga dapat ang mga minors atong proteksyonan. So, yun na igsoon. Muna, once gani ma-approve na siya nga balaod, inga na kagamhanan ang balaod or ang constitution once ma-approve na sa atong nasod. Unless, usbo na pod ang balaod. Amen. Now, there was a time mga igsuunan sa kinabuhi sa mga Israel after na nga nag-rule si Joseph sa Egypt, hingagi na ang mga daghan kayo nga Pharaoh after na sa kamatayon ni Joseph. O yan iabot ang panahon nga ang mga bag-o nga mga hari or mga Pharaoh sa Egypt, wala na masayod kinsa ni si Joseph. Wala mailhi. Grabe yung sono. Sa kadako sa contribution ni Joseph sa nasod sa Egypt, niabot yun ang panahon nga wa na yun siya hinumdumi. So sa itong mga kinabuhi, Ikson, ang sama mga accomplishment nga itong nahibuhat diri sa kalibutan, mabot yun ang panahon nga kalimtan na gita. We will be forgotten. Nabitaw na sa mga unay mahaya, no? You will never be forgotten, di ba? Pero, sultihan mo na ko, Ikson, malimtan yun katugayan. Malimtan yun. Bisa ka ni si Joseph, Ikson, nakalimtan siya. So, sa nahitabo, the moment nga nakalimot na ang mga bag-o nga mga ruler o mga pharaoh sa Egypt, wa na sila mahinumduman. Unsa kabantugan si Joseph? Unsa ang contribution ni Joseph para sa kinabuhi sa mga Egypt? None. Nakita na ang mga pharaoh og, uy, nagkadaghan naman yung mga Israelites sa atong nasod. Gikulbaan ang hari sa Egypt mga kaigsuunan, kaya ang mga Israel, mura magmusmudaghan na kaysa kuan sa mga Egyptians. Mupunin na itabuo sa Amerika karon. Dako kayo nga issue sa Amerika nga ilang siradaan ang ilang mga border, ilang mga borders. Kaya nga no, daghan na kaayog mga tagalaing nasod nga musulod sa Amerika. Yung ganito mga Amerikano nga, sila na'y mukuha sa itong trabaho. Wa na kaloy trabaho mga Americans kay kuao na sa mga immigrants. Sila na'y maghimo sa mga trabaho. So, mo po yung nahitabuan ni Ikson sa panahon sa mga Egyptians nga nakita sa Pharaoh nga, uy, daghan na naman kayo ng mga Israelites. Nga na, Ikson, basta i-bless na sa Ginoo, no? Ang kamot sa Ginoo naman sa Israel. So, bisan asa sila, hiabot nga dapat, ang blessing sa Ginoo nagsunod nila. Muna, gimultiply sila sa Ginoo. Kaya mo may saad sa Ginoo ni Kuan, ni Abraham, nga mudaghan ng imong kaliwatan. Muna pag-abot sa Israel dito sa Egypt, nadaghan kaayo, nasanay kaayo mga Israelites. Gikulbaan karon ang hari sa Egypt. Ingon siya, di ni mahimo. Kay uroy kani mga Israel, mulaban sa atong mga kontra. Unsaaw na lang ta. Ma-overpoweran ta sa Israel. Uroy ni mga Israel, magkasinabot. Mingon nga, kita na'y mudumala sa Egypt. Uy, dili na ni pwede. So, gibati ang bag-o nga hari sa Egypt, mao ang Pharaoh, nga murag dili maayo ning daghan kayo Israel nun sa atong nasod. Muna makaigsunan, ilang gihimo ang usa ka, ang pipila ka mga apamaagi aron makontrol nila ang kadaghanon sa mga Israelites. One of this is ilang gipatay ang mga firstborn. No? Gipapatay sa Pharaoh ang mga kinauhang bata nga lalaki sa Israel. Moto siya ang story igsoon nga nung si Moses naabot sa Egypt. Kay gipaikya sa sayang mama. Bright po kayo ng mama ni Moses, di ba? Kay iyang gipalutaw si Moses dito sa river. Hanto naabot si Joseph si Moses sa Egypt. Pag-abot dito, hiuna na siya dito. Oy, kisa may atong ingon ang ingon to ang anak sa Pharaoh. Kisa may mubantay aning bataa. Ning step forward po, mama ni Moses. Siya ako ra bantay ana. Bright kayo. Iyang mga anak. So, iyang giunay ra pod agwan. Iyang giunay ra pod ang Egyptian nga maoy nakapunit ni Moses. And then ikaduha igsoon, ilang gipugos ang mga Israelites into forced labor. Ilang gihimo og slave ang mga Israelites. Kay aron ko no kapuyon. Dili na mo daghan, di na mo sanay kay kapuy naman. Di ko motuwa na igsoon kay katong akong tatay. Gabi na to siya muli kadlaw na. Kapuy na gyud siya physically ako tatay. Pero naabot ang mig 30 ka buok. Hinsanay mahinong kayo. So, na, failure ang mga Egyptians igsoon nga ilang gihago ang lawas sa mga Israelites aron di na musanay. Apan walay nakapugong sa blessings Ginoo. Hingdaghan gyapon ang mga Israelites. And then niabot igsoon ang panahon nga grabe na jugay gi times 10 na sa Pharaoh ang pag-antos sa mga Israelites. And then usamay nahitabo. Atong basahon ng Exodus 3:7. Ingon dire. Exodus 3:7. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of Egyptians and bring them up to the land, into the good, spacious land, a land of flowing with milk and honey. Unsa ko nagsuon? Iyon ang Ginoo. Akong nakita ang mga pag-antos sa mga Israel nun. Akong nakita, giunsa sila pagdaog-daog sa mga ilang mga agalon. O ako karon munaog, aron akong i-rescue ang mga Egyptians sa kamot sa mga Egyptians. Mga igsoon, unsa man mga pag-antos natong giatubang karon ang Ginoo nakakita. Amen? Pinangga matas Ginoo mga igsoon. We are the spiritual Israelites. Nahimutang manununod sa Ginoo. So, sa may mga promises sa Ginoo sa mga Israelites, ma-avail na to ng mga Kristohanon. O nakita sa Ginoo ang mga pag-antos sa mga Israelites sa kamo sa Egyptian, nakita po ang Ginoo sa ato magwag-antos diri sa kalibutan karon. Unya ang Ginoo, ingon ang Ginoo igsoon, I will go down. I will go down and rescue Israelites. Gikan sa trono ang Ginoo, munaaw sa diri sa kalibutan aron i-rescue ta sa ato mga sitwasyon karon. Unsa man ang mga sitwasyon igsoon? Kakulangon, sakit, balatian, relational nga problem, the Lord is going to rescue us. Amen ba? Ato bakpakan ang Ginoo siya pagkamaayo mga igsoon. And then the next promise of the Lord, ingon siya, I will bring them to the land with flowing with milk and honey. Ako sila pagkadadoon sa usa ka dapit, dito nag-agas, unlimited supply sa milk og honey. So dili na tayo i-rescue sa Ginoo igsoon. Dalaon pa yuta niya sa dapit o adunay abundansya sa atong mga kinabuhi. Amen ba? So wala mo undang ang Ginoo sa pag-rescue. Iya pag yuta dalaon sa dapit nga abundansya. So unsa man itong gikinahanglan igsoon, there will be a day sa atong kinabuhi nga we will never ask anything more sa Ginoo because iya nang gisupply. Ingon ba daw, Salmo igsoon, the Lord is my shepherd. I shall not want. O sa Bisaya pa, ang Ginoo ako magbalantay. Unsa pa man ang akong gikinahanglan? Amen? Wala na. Kaya naanatanan sa Ginoo. O niya, ingon diriksoon, I know that the king of Egypt will not lay you go unless the mighty hand compels him. Ingon ang Ginoo, nasayod sab ko nga ang hari sa Ehipto, dili mo niya buhian. Gawas og adunay dakong kamot nga maoy mupugos kaniya. Huwag ang pasabutan na igsoon ang kamot sa Ginoo. Niya ingon siya, so I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders I will perform among them. Yun ang Ginoo, akong ituyod akong kamot. Huwag akong latuson ang tibuok Ehipto. Huwag ako sa pasination sa mga butang huwag pa nila masinati sukad-sukad. So, lahira ni igsoon ang kasinatian kay ang pasabot ani kay dili man panalangin. Pasinatio sa nasa Ginoo sa mga wonder sa Ginoo, unsaon sa Ginoo pagpunish ang usa ka nasod. Gani ang mga igsoonan ng atong basahon ang tibok istorya, nagpadala ang Ginoo og napulo ka mga plagues sa Egypt. Napulo ka mga pag-antos. O diha igsoon ang pinakanap ang ikanapulo maoy pinakasakit. No? Ang mga primero nga mga plagues nga naabot sa kinabuhi sa mga Egyptians, nakaya ra nila igsoon. Ilalanggi antos nga nakaya ra nila. But ning abot ang ikapulo nga plagues. Usa man ni. No? Usa man ni. And then on the 14th day of the month, slaughter the Passover lamb at twilight, no? Nagsugo ang Ginoo dito ni Moses nga sa ika-14 nga adlaw anang bulana, pag-ihaw mo og usa ka karniro. Inig twilight, usa na twilight, inig kilom-kilom, sakto ba? And then take some of the blood and put it in the side and the top of your door frame. O katong dugo sa maong karniro, ipahid niyo dito sa ibabaw, sa iyong pultahan, o sa isig ka, kilid. And then, ang karniro nga inyong giihaw, unsa man? Unsa on ko nila ang karniro? Kanon, siyempre. No? Ang dugo, ipahid. Ang karne, kanon. So, yung mga imagine, igsoon, the night nga mo visit ang Ginoo in the land of Egypt, there is a mixed emotion. Na ilahi nga emotion ang nagdagan. On the side of the Israelites, pista. Kay di ba taga-adlaw sila mag-ihaw o kanang karnero. So atong gabi una pista. Nagmaya ang household sa mga Israelites, nagmaya sila, gipakaos nga sa Ginoo og lami. On the other side igsoon, the moment nga milabay ang Ginoo sa nasod sa Egypt, unya nakita sa Ginoo tong mga panimalay nga walay markings, mga panimalay nga wala gi sabligan sa dugo sa karnero. O sa magingon sa Ginoo, hinglabay siya, and then death came. Mga kaigsuunan, namatay usab ang mga kinamugulangang anak sa mga panhimalay nga walay dugo sa karniro. So, ma-imagine mo, iso atong gabi una, apil ka sa mga naidugo kay Kristohanon man ka. O diyan imong mga kasilanganan, dili mga Kristohanon. Imagine that night, igsuon, ang imong panimalay, nagmaya, nagdaig sa Ginoo, but ang imong silingan, naghilak, nagtungaw, tungod kay namatyan sila bata. So, usahay mo yun ka nga, grabe ka, mahigugmaon ang Ginoo, yes, tinuod igsoon. Pero ang Ginoo, once gani mo lihok na po, when comes to justice igsoon, hustisya po ang Ginoo. He will not withheld His power po, o hustisya na hisgutan. Muna igsoon, muna'y naagunan, muna'y naangkon, o muna'y nahitabo ni abot sa kinabuhi sa mga Egyptians, death of their firstborn. So yung direksyon 13, the blood will be a sign for you in the house where you are. When I see the blood, ingon ang Ginoo, when I see the blood, I will pass over you. O akong makita ang dugo dito sa imong panimalay, labyan ra kanako. Igsoon, og mulabay ang Ginoo sa atong mga panimalay karon. When the Lord sees nga ang blood sa ni Ginoong Hesus nasa atong kinabuhi, labyan ang tag mga pag-antos, igsoon. Labyan ang tag kamatayon, because the Lord will pass over us. Pero kutong sa mga kinabuhi, igsoon, nga walay Kristohanon, they will continue to suffer. Amen? Wala man talaga ampo na igsoon, ba't muna ginasulti sa pulong sa Ginoo? Muna, very important kayo sa itong kinabuhi karon nga madawat nato nga makita sa Ginoo nga adunay dugo ni Ginoong Hesus diri sa itong mga kinabuhi. Amen? So, muna nga, atong panahon na igsoon, nangunay ang Ginoo. Siya mismo, ingon siya, I will go down. Talagsa rin ang Ginoo. Talagsa rin ang Ginoo, igsoon mo, barog sa iyang trono. Kaya naman siya naglingkod sa iyang trono. Talagsa rin siya mo, barog. First, sa creation. Di ba? Sa unang panahon, igo rin niya gimando nga, let there be light and there was light. Ingon siya nga, mamugna ang mga mananaps dagat, namugna. Ingon siya, mamugna ang mga tanaman, namugna. Pinagi siyang pulong. Apan, igsoon, sa paghimo niya sa tao. O sa man, ikuha ko siya glapok. Iyan na igsuon, iyan na ta kapinangga, iyan na ta kapresyo sa Ginoo, nga gihaguan tas Ginoo gama. It caused him to stand up sa iyang trono aron magkabot og kanang lapok o iyang hulmahon kay maghimo siya og tao. And then igsuon, the next thing nga mubarog ang Ginoo gikan sa iyang trono is to welcome us sa langit puhon. Mga igsuon, dili mulingkod ang Ginoo dito sa iyang trono nga, okay, sulod. Sulod. No? Dili igsuon. Mubarog ang Ginoo, welcome. Mga anak, thy good and faithful servant, welcome sa ginarian sa Ginoo. And then igsuon ani dapita, hingbarog ang Ginoo to save the people of Israelites. Now, unsa man mga takeaway sa tuig soon? Unsa man ato mga lesson yung makatunan aning dapita? Number one, the Lord sees and the Lord sees our suffering and He will not neglect our cry for help. Manay first takeaway ito makaigsoonan. Ang Ginoo nakakita, ang Ginoo makakita, o ang Ginoo nakakita sa atong mga sitwasyon, sa atong mga kinabuhi, o dili niya, di siya mo turn away sa mga panghilak na to, di kaniya igsoon. Unsa man ato ginahilak sa Ginoo matagabi eh? O sa mga ginahilak sa atong kasing-kasing sa Ginoo, the Lord is watching over us. Makaigsuunan. Ang kita ang Ginoo, anak. Lord, dugaya, nagyod kayo niya akong giampo akong anak na maluwas. The Lord, nakita ang Ginoo na igsuon. Ginoo, pasayloan, pasayloan ang tako sa akong igsuon, kaya hindi karoon, nasuko siya nako. The Lord, saw that makaigsuunan. Lord, unsama na yung mga pag-antos sa kinabuhi, Ginoo, akong sakit nga ginaantos, the Lord sees us, mga igsuunan. O ato nang ihilak sa Ginoo, di guniya ihikaw ang iyang panalangin sa atong mga kinabuhi. He will not turn his eyes away from us, mga igsuunan. Number two, nga mga takeaways na to, is obedience. It is very important, mga igsuunan nga, kamauta mo sunod sa Ginoo. Nagpangutanan din eh. Do you think na ba yung mga Israelites nga wa mo to atong panahon na? Do you think makaigsuon nga na yung mga Israelites nga wala nagbutang og dugo sa ilang balay? Wa po ko kahibaw. Pero index yung pangutan na igsuon, if ever aduna yung mga Israelites nga wala nagbutang og dugo, maluwas ba sila gikan sa kasuko sa Ginoo? Dili igsuon. No, instruction man sa Ginoo nga magbutang og dugo. Now, on the other hand, makaigsuunan, aduna ba yung mga Egyptians kahapon nga tungod sa ilang silingan, nagbutang og dugo? Nagbutang po sila ilang dugo. And then, napangutan na, naluwas baka sila? O gatong basihan, igsuunan ang instructions, Ginoo, tanang balay. Tanang balay nga gibutangan og dugo, maluwas. Very simple. So, it is very important, igsuunan, to obey the Lord's instruction. No, yan, akakin ang Ginoo once he will say something. Una siya i-instruct sa atong kinabuhi o atong tumanon. Nga nakakrusyal makaigsuunan. So, muna nga, sa 1 Samuel 15:22, ingon ang pulong sa Ginoo, obedience is better than sacrifice, makaigsuunan. Ang atong matitunanon sa Ginoo, atong pagsunod sa Ginoo, atong pag-obey sa Ginoo, mas importante na siya sa mga sakripisyo ng atong ginabuhat. Nga mo, antos makag-sakripisyo o nisunod makas Ginoo galing. Pasabot na igsuon, dili na to, pwede ipuli. Nga maghimutag mga grabe, maghimutas Ginoo, Lord, grabe ako sakripisyo, ane. Ba't wala ta nag-obey sa Ginoo? Di na to na pwede ihulip igsuon. Nga imo i-justify, nga imo pagka masinupakon sa Ginoo tungkol kay nag-antos ka para sa Ginoo. Dili. No, you cannot kuhan that. Di na mo pwede ibayad. Grabe kay ang Ginoo igsuon when it comes to obedience. So, unsa ka, no? Unsa ka scenario to igsoon pagkabuntag? Di na ko ma-imagine ba? Pagkabuntag, ang mga Israelites na spare, ang mga Egyptians, wala. So, basi siguro mo yung itong, kaya itong panahon na igsoon, ang mga balay sa mga Egyptians and Israelites, nagka-silinganan na sila. Eh, siyempre, magka-inlaban mag-yun ang mga Israelites o Egyptians. So, possibly na yung mga Egyptians nga, tuwa na sa mga Israel po, dapat na po yung mga Israel nga, tuwa na po sa Egypt na muyo. So nagkasilinganan na. Usa kay dagway ni kabuntag no, mayo siguro mga Egyptians. Labihay po ka. Silingan, labihay po ka kaayaw ako ni musultiin nga. Magbutang-butang, digdugo, arong maluwas. Ang nagmahay siguro mga igsoon, ang mga Egyptians, ang mga silingan, nga nung wala agyo sila sultii. Nga ka ng, saan eh? Nga magbutang, digdugo, arong maluwas. So, marag, nagpatay limod mo na yung mga Israelites, no? Bahala mo na ha. Lagi, ayo-ayo mo ninyo latos dire yun niya. Sultian mo na mo, arong maluwas mo. Masahin mo, ragliwat mo ta sa mga Israelites, mga igsoon, no? Patay limod. Nagani birthday nga. Nagani birthday sa atong, natay birthday sa atong balay ba? Wano ta nga? Nga, mamili tag kisay pa doon. Ibigay nga sister, at tubiya sa balay, karong Sabado ha, kay birthday na ko. Nga, ayaw na masulti si ang uban kay ginagmay rata. Sounds familiar, igsoon? No, ayos ang sulti itong uban kay ginagmay rata, sister. O yan ang problema, anay, kay di man matabang nagdi musulti. Sa mangil, pagyugingon niya, uy, sister, mato ka ilang kuhan karong Sabado? Nga naman di ay, birthday man daw niya. Patay limod mo. Birthday man daw niya. Ay, yung po na usang nga, wala ra ba, sister, ko ing na? Ang ikaw? Wala sad. Oh, namakak na. Namakak na. O yan, pagkagabi, kay, pagkasabado ka, nagkita din to. Puro din sa gibang invite, wag yung manulti. O pa rin hita po sa mga Israelites, so, wag yung musulti sa silingan. Nga, magbutang-butang og dugo. Nakahinomdom yun nung kuni aging si Mana nga, nag-abot mi ni Johnson diri sa ubos. Lingkod-lingkod ko dira, nag-abot mi ng labay siya, gamotor. Kuson, o sa may ganap ron? Siya mingaw man. O nga, earlier, so, nakadawat ko, text kayo sa among amigo nga, mag-graduate o PMI nga, invite to me nila sa ilang balay kay kuan ka ng celebration sa iyang graduation. O niya, amigo mo po ito ni Johnson. Kasi ganap son. O niyang gabi eh. Siya wa man, mingaw man. Pero ako sa una-una ba nga, imposible wa po ni siya gi-invite. Ngayon po siya nga, o saan man, saan po ilingaw? Eh, ngayon po ko nga, awa po, mingaw po ka iron. Sa katana. Wala ang abtig, duha ka oras ng son. Nakita mo dito sa Cortez. Sige yun ang pangatawa nito sa kaon kasi may kaon sa may kakatawa. Daaral kayong mga tawa na. Patay limod kaya. So, nga na po mga Israelis doon. Patay limod pero sagdi lang. Natawa rin ko tapang nagsa mga Israelis. Number three, take away. The Lord will avenge us. No? The Lord will avenge us. Ang Ginoong Igsoon mo'y manimalos alang sa ato ah. Remember nga nung naabot si Moses sa Egypt? Ako gimension gini ha? Because gipapatay sa Pharaoh ang firstborn sa mga Israelites. Now, Igsoon, sa pagbalik ni Moses, ang Ginoo na po nagpapatay sa firstborn sa mga Egyptians. Wala ko ngayon nga, patyo ninyo yung mga kontra ha? The Lord will avenge, Igsoon. The Lord will fight for us. So, dili na ito ihaguon atong kaugalingon aron manimalo sa itong mga kontra. Dili na ito i-premeditated. Magsita ko na ho na, unsaon ako ni pagbalo sa iya ha. Unsaon ako ni pagpasakit sa iya ha. Unsaon ako ni pagbintaha sa iya ha. Nga iya mo ko gibintahaan. No, Igsoon. The Lord will fight on our behalf. Atong itugyan sa Ginoo. Nga atong mga kabikil di as kinabuhi. Atong itugyan sa Ginoo, mga kaigsoonan. Pero wala po na, nagpasabot nga. Ah, ako na siyang itugyan sa Ginoo. Bahala na siya. Dili ko niya tagdon or tagdon ba? Di mo ko mamatay nang di ko niya tagdon. Dili po na yung nga Igsoon. As you wait for the Lord's move sa inyong mga kinabuhi, imong buhaton Igsoon o Kristohanon ka, you need to work out to restore your relationship. Wala nang nagpasabot Igsoon nga the Lord will avenge you. Mahala na ka niya. Bahala na ka makamumumumumun sa dili. Dili Igsoon. Work out. As you wait for the Lord's movement, you need to work out nga ma-restore ang inyong relasyon. Wala nagpasabot nga, wala na kay buhaton. Ganahan na kay Igsoon. The same mouth nga imo gina praise sa Ginoo, the same mouth po di Igsoon nga ginatonglo niya sa mga Igsoon. The same nga heart nga ginahatag ni Musgo, Lord, I give you my heart, I give you my soul. O niya, ka na imo kasing-kasing, maupo na'y sudlanan sa imong kapungot sa imo Igsoon. Dili Igsoon. Dili na siya acceptable sa Ginoo. So as you wait upon the Lord, nga mamuhat on your behalf. Try to restore the relationship igsoon. Bisag sa kasimbahanan, bisag diri sa iglesia, I don't know, but if naay certain person igsoon nga wala mo kaayo nagtingog in these past days, aduna mo'y gap mga igsoonan, dili pwede nga nata sa usaka, dapat nga musimba ta, o niya, layo ang atong mga kasing-kasing. How could we draw near to God if ang imong kasing-kasing distant kayo sa imong igsoon? Diba? And I plead the blood of Jesus igsoon over our relationship. Ako ginaampo nga ang dugo sa Ginoo, maoy mo, sablig ang mga kasuko sa tong kinabuhi, aron mapapas na igsoon. Mga espiritu nga dili makapasaylo, ato nang hilison pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Aron we are you can able to face our brother or sisters naong sa naong. Nga wala tay gap. Nga wala tay kanang dili ta madinuduhaduhaon yung pagduol. Nga di ta kamahadlok nga may rinig ngisi-ngisi ka ron. Nga unya, libako na pagkuan eh. Di ba? Natay mangyana nga fear. Nga, di ko kayo mutagada na kay unya, ako na po isumsuma na na. Dili igsoon. Huwag na pa na yung una nga feeling ni mo o yung muna huna. Ato nang palimpiyuhan sa dugo ni Jesus Christ. Amen? So the Lord will avenge us. Next, igsoon. If the Lord is speaking to you in any way, do not harden your heart. No? Hebrews 3:15. No? Og adunay mga butang nga gusto sa Ginoo i-dictate sa imong kinabuhi igsoon. Og nay mga butang nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Muna siya nahitabo ni Pharaoh mga igsoonan. Many times, no? 9 times na ang Ginoo nakigistorya ni Pharaoh to let my people go. 9 times pinaagi sa mga milagro o pinagi sa mga kahibulungan ng mga butang, gipadalaan silag baki, gipadalaan silag mga lukton, gipadalaan silag mga ang mga river na pulanas dugo. Daga kay mga kahibulungan nga gipadalas Ginoo sa Egypt, sa nasod sa Ehipto, apan nagpabilin o gagagahi ang kasing-kasing sa Pharaoh. Many times ang Ginoo ningon to let my people go. Apan wala gyud igsuon ning lihok ang Egypt. Iya pagani gi samta na pag-antos sa mga Israelites. Now niabot ang panahon ni Soho nga wa na gyud kaagwanta ang Ginoo. Niabot ay kanapulo nga plagues og aduna gyoy mga kinabuhi nga nangamatay. So dita mo sugot igsuon nga naay ginasulti ang Ginoo sa ato mga paghigahi ta. Kay many times gyud ako na experience igsuon na mga butang nga ginasulti ang Ginoo sa ako kinabuhi nga wa ko motuo, wa ko mubuhat, wa ko mutuman. And I realize igsuon sakit kay pamaagi sa Ginoo. He is a God of mercy and grace igsuon. But og atong kanunay ipagahi atong kasing-kasing, sakit kay pamaagi sa Ginoo. Gabi siya ka merciful igsuon pero dili po siya mo allow nga magpabilin tag gahigulo. Buhaton pud sa Ginoo ang tanan igsuon aron mahomok sa dang atong mga kasing-kasing. Amen ba? Ana ang Ginoo igsuon. Tinuod ko siya nga ginikanan. Kaya ginikanan igsuon, mo reward o malipay sa ato mo punish po o magpagahi itagulo. Nga na ang ginikanan. So, muna siya, nga na igsuon, muna siya yung mga takeaways nga atong makuha sa story. Now, mangutanan ta, unsa man ang mga gahom, kaya atong topic, unsa man ang mga gahom sa dugo sa atong Ginoong Hesus. Number one igsuon, the power to forgive. Ingon ang Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Og wala nagpaula og dugo, walay kapasayloan ng atong mga sala. So, mutanaw mo, the passion of the Christ, or mga salida, igsoon, or nagbasa ta sa itong Biblia, atong na-visualize ang katong pag tusok bitaw sa bangkaw, sa kilid, sa Ginoo. Sakit man to kayo, tanawon, igsoon.

says, having now been justified by His blood, we shall be saved from His wrath. Tungod igsoon, gipakamatarong ta, pinaagi sa dugo, ni Gunung Jesus, nalikay kita sa mga rat sa Ginoo. O saan yung mga rat? Dili na yung mga magdagandagan igsoon nga naikog ha? No, mga kasuko sa Ginoo. Naspare ta sa mga kasuko sa Ginoo. Imagine na igsoon. Imagine na, og ikaw ang Egypt igsoon, na sinati ni mo tong mga rat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Imagine, og wala kay Ginoo. Imagine, og wala, ipaaga si Jesus Christ iyang dugo. Wala ta maluwas aning kalaglagan ng mga kaisuunan. Hantog karon lalis pag yun ang, kuano? O sana, Pastor Jones? Post, pre, post, og, sana yung katulo? Ha? Mid. Oh, mid. Og, o sa man eh, paantos sunta o na, o niya, luwas sunta. Luwas sunta o na, o niya, maabot ang mga pag-antos. Wala pag yun ang mahuman yung topic soon. Every church, no, every teacher, lahi-lahi og baruganan. Pero ayaw na, ayaw master de egzoon. Ayaw na kagulay. Kagulay, ayaw na kagulay. Siguro alang yun ang imong pangalagad sa Ginoo. Bahalag mo abot na una, or maulahi ba na, or mahuman ba na, watay labot egzoon. Paniguro gayo sa imong baruganan sa Ginoo karon. Mura na siguro ni mo. Nga usama, asa man ang dapita mo abot ng tribulation, andam ka. Maatubang. Og nasabtan ni mo nga, o sa mga pag-antos na mabot sa mong kinabuhi, dililag yun na ikatandi sa himaya nga atong maabtan dito puhon sa langit, mga kaigsuunan. No? Papiliyon ta puhon, basi, o, oh, mid, o, oh, mid. Papiliyon ta. Yung sa mga Ginoo or pag-antos or torture, ay, kita na yung bahala na igsuon. Asa ta mo pili? No, ang uban kay, mahadlok man ang uban. Sa inyong working place, sa mga students, be identified as Christian. Be marked by the blood of Jesus Christ. Kisa pa yung maulaw din yung Kristohanon siya? Ay lang, hands up, igsoon. No? Di na ito maulaw. Nga, inong tag Kristohanon, inong tag lahi, tinuuhan. Sagdi lang, lahi magyutag tinuuhan. Pero ang nakanindot na ito, natas kamatuoran. Amen ba? We are in the truth. Kay, we believe man sa gahoms Ginoo makaigsuonan. So, every house in Egypt is on has a dead person in it. Only the blood of Jesus Christ separated death and life. Ang dugo sa Ginoo Jesus mo ray nag-separate igsuon between death and life. Now, at the house of the blood, at the house where there is blood, they are spared. But ang house igsuon nga walay blood, wala sila ma-spare. Remember igsuon when the fall of Jericho, when the fall of the wall of Jericho. Katong nahagsa bitaw ang wall sa Jericho. Nay usa ka balay igsuon nga wa gyud matumba. Unsa ganito nga balay? Kagisa to balay? Ang balay to sa usa ka Kristohanon. Nga wala man matumpag igsuon because naay scarlet cord. Nay gihukot niya nga pula nga panapton dito sa iyang bintana, timailhan nga followers siya sa Ginoo. Munang wala gyud mahagsa iyang balay and the rest of walls sa Jericho natumpag. So, physical to siya igsoon. But I believe, kita nga makristohanon, once we're being marked by the blood of Jesus, di pud mapuka ng ato mga kinabuhi igsoon. You can stand against the storm of life, mga igsoon. May ito magmanutayon, no? Atong kantaga niya, tungod ka nimo, nakahimo kog magmalahutay. Mabunang liris, ganiya? Tungod sa dugo ni Jesus Christ, igsoon, nagpabilintag ng alagad sa Ginoo karon. Amen ba? Nga naka-precious ang dugo sa atong Ginoong Jesus. Nayusa ka, player sa NBA, igsoon nga, happens to be my favorite or ganahan ako nga player. Now he's the most scrutinized. Usa siya sa mga player nga most criticized, most scrutinized, and most hated. Sa pagsulod niya sa NBA, igsoon, or before siya nang enter sa NBA, he already marked us to be the greatest. Wala pa siya musulod sa NBA, ingon ang mga tao nga, kaning tawhana, mahimo ni siyang banggiitan sa basketball. Og true enough, mga igsuunan, for the last 22 years sa iyang career sa basketball, hantog karon, grabe gigi siya nga player. No, kwa lang, maguwang ra ko niya duha

0: makatuig. Pero makalukso pa sa habogig soon. Ako maglisod ng lukso. Aning stage, kisakyan na kayong tuhod. No? O sa nga lesson ako makuha sa iyang kinabuhi? Grabe iyang success sa career, iyang success sa business, iyang fame, iyang fortune, iyang family, iyang successful sad. Kaya nga no, iyang duwa ka anak. Duwa po basketball. Iyang, ang mahapit na po ma-professional basketball player. Wala ma-involve sa marital issue, wala ma-involve sa gambling, wala ma-involve sa drugs. Pero despite sa iyang success makaigsuunan, wala siya ma-exempted sa scrutiny o mga critics sa iyang kinabuhi. Pasabot, wala siya ma-exempt sa mga pag-antos sa kinabuhi. Mula kita makaigsuunan. The moment we accepted the Lord, we are being marked to do great in the kingdom of the Lord. Apan wala tamahin mo exempted sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amen ba? Nata, nag-antos na karo sa mga pagsulay sa kinabuhi, makaigsuunan. Then the next question is, siya igsuon nga, tawhanon, may mo siyang nagmalahatayon sa iyang career. Kita mga Kristohanon, together, napay gahom sa ibalang Espiritu Santo, napay guidance sa Word of God, napata sa simbahan ni Ison nga taga-Domingo ta sultian sa pulong sa Ginoo. I don't think Ison, we still have the reason to quit in serving the Lord. I don't think Ison, napatay rason nga di ta magmalahutay sa ato pabangalagad sa Ginoo. Kay gi-provide na sa Ginoo sa ato atanan. No? So muna nga, sa atong pagkakristuhan ni Ison, sa atong pagpadayon, sa atong kinabuhi diya sa Ginoo, let us remember makaigsuunan, ang gibuhat ni Jesus ito sa cross. And let us remember igsuon nga isip Kristohanon, dili na to sayangan ang mga suffering ni Jesus ito sa cross. Mingot ang Lord, kapoy na kaayo Lord ang kinabuhi. Well, igsuon, the Lord overcome everything. Tanan nga aspect sa mga pag-antos na antos ni Jesus. Physical, emotional, apil na spiritual igsuon. Ewa, kaingo ko spiritual. Gitintal man siya. Ayun ang kaaway. Simbaha ko karon, and I will make you great in this land. Tiaw, igsoon, giofera na yung anak sa Ginoo nga, og musimba ko no sa iyaha. Himuuni si Jesus Christ og ulur sa kalibutan. Huwag yung kabalo ang demonyo nga si Jesus usa siya sa ning design aning kalibutan, igsoon. Pero gitintal gyapon siya. It only proves igsoon nga, bisa pag unsa ta ka banggiitan na Kristohanon, tintalong diya punta sa Ginoo. But ang ato lang makaigsuunan, we know already the truth. And that truth will secure us diya sa Ginoo. Muna? Amen na makaigsuun? Hallelujah. So, dili na ito imuon, walay bili, ang gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Apat igsuun, instead, we need to be empowered, we need to live cleansed, we need to live forgiven, and we need to change igsuun. Because, what brought us mga igsuon is the precious blood of the Lamb. Then Jesus Christ made the ultimate sacrifice for every one of us. Amen mga igsuon. Atong pagpakan ang Ginoo sa pagamayo.
1: Salamat sa Ginoo mga igsuonan. Dito natapos ang maong mensahe, the power of His blood. Salamat sa Ginoo mga igsuonan nga doon nagyud akong gahom diya sa iyang hamiling nga dugo nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo. Ato na to sa pag-ampos, pagtapos, mga kaigsunan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema.
2: Aboard pa!
1: Mayrakof na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
6: Oh, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
2: Rexino Forte!
6: Naapay ka uban nga, pamaol, labad sa ulo, o gilanat.
2: Rexino Forte!
7: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
2: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy! Wata ko!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
13: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara era.
14: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
20: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
22: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
16: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: As one
4: home
23: is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
0: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mata yun.
0: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on da yun?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc da yun.
3: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
24: Bulano.
25: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man sa kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
26: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
27: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
28: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab ka namo ng number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
29: DYRD.
28: Number one.
30: Ang istasyon sa katawhan.
31: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Balinay, DYRD Kanunay.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema! Igawas!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Usaka Customer Development Manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: Adiway arde, ang aunti paminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
13: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Igala, kumusta mali pa yung gabi ganyang taran? Welcome na sa ato magparaguban ng atong tulumanon at daw karong Domingo, may gala. Samas na andan. Ika ni matak na ahang tulad sa last year sa gabi, makiguban kita kaninyo. Pinagin itong tulumanon, inyong tulumanon ipakatulog ko ikaw. Kansang nakamus yung taksa-taksa ka mga Pinoyanan karon. Ay pa yung gabi, buwan sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Ang kinatibok ang panay ninyo karon nagpaminaw. Sa makausapa, ganuyon ko kamugi kanini matak na ah. Daw sa ba mga awit kanina ito karon mga awit nga balikanon. Mga awit nga lisuri mong ikalimtan. Mga awit nga binisaya. Ikaw o ako. Paborito ni mo kini mga awit ka ni Addo. Asa ka man galing karoon sa imo na himutangan? Na mayong nga gabi ka ni mo. Nagkasi mo nga talad na katulganan. Kunlawa katulganan. O ga, samtang usap katulga na silang talad kananan karoon. Kumusta, kumusta? Mayong gabi ka rin yung tanan din. Sa tanan na itong mga driver, operator, tindira, tindero. Itong mga pagkatimbaya alaga ka rin yung. Manusap sa itong simpatitik kayo. Well, ayon, bumbuliro. Huwag nga ito sab sa itong kutis porcelana, well, ayon, engineer Maiko Purlaris Taray. Pero well, ganyan yung tanan na itong mga sukantig pabinaw. Labinaw sa gato na ni Engineer Jerry Cahes, Engineer Gilbert Natulo, Engineer Cyrus Dabayro, samtang dito sa transmitter site, sila usap si Engineer Goni Pilicia, si Engineer Romy Mulat, at Chief Engineer Phil Abandula. Kumusta, kumusta, tanan na itong mga kiksunan. Mga kadaglagahan, kaulitauhan, mga kabataan, mga senior citizen, labi na ka itong mga senior citizen nga sakit ang tuhod. Katupong uban ni May Gala, marag sakit na pong kalawasan. Ipahilot na sa mga partner, nakabagaling pa yung mga partner. No? Iyaroon sa mga huwas-huwas sa gamay. At mga pagtimbaya na sa itong sa kalungsuran. Sa Corinto City ka mga lungsod din sa Lalawigang Bulanon, lakip na usab ang 19 ka mga barangay o gang 15 ka barangay din sa Tagbayas Tagbilaran. Nagkakumusta mo, kumusta? Nga naasab-sab silang mataksa-taksa ka mga lawak karon. Ibaon ang ilahang mga cellphone. Pagkikuban ka na ito, ng atong tulumanon live na karon may gala sa atong uban sa itong Facebook account sa May Gala. Rinidaling, makuha na na. Mo, dito na, kita na na. Mayong nga gabi usap ba ito ni Jinky Idolsa? Idolsa? Sa watching? Naunang mga sukintig pabila usap na ito karon. Nawa pa matung, no? Kumusta? Hain ka man, ugasa ka man, ugaling karon. Pagkikuban ka na ito ni atong tulumanon. Kusad ni Martin Salvacion na si Rain na kana nga sunata. Makapahinumdom mansad ta sa mga bata pata. Mag tirulos o gatakong. Tirulos na pa tirulos o gatakong. Huwag na ginintahan bito ni. Kasan ni Ruel Balabuti. Good evening, watching from Bungahan, Antikira, Bohol. Ruel, ba yung gabiikan mo? Murag ya kertikir manini, Engineer Susimo Madahi. Huwag nga to usaba ni Kwanda. Ayan si Engineer. May nga gabiin mo na, Engineer. No? Si Susimo Madahi Hubani, no? Kumusta? Kumusta?
Labina sa atong mga kuandya garon, mga kabataan. Umapon muragway klase, murag sim break na muntali nila ni, no? Murag sim break, kuan mana, mana mga bata, sa kalin sim break, muna sa mga bata, sa mga itawag na to anak nga, wag ga break man sila. Sim break lang nga po. Oh, at kay kakuan mito ana no. Basta kay mo sila ko ako ng klase yung mapon nga mga 1 week bang kuno na no. Lagi kini nyo nga tanan ya ato nga makig sura may pagapaminaw sab gato ni Michael Ladrabolida is watching. Ito sa di Patrick Panoridolia is watching. Lagi ato sa nga mga bagong nga suking nga tiga paminaw karo may gala desto magparagubar ato nga tulubanon. Ay nga gabi usaba nga to ni Portuna Hisal. Tarus, no? Ko musta may unga gabi alay nga krimo dia sa Sierra Bullionis. Oiga, good evening rinin minaw kya apun mi.

ela se ir para botar rádio, só tô ia pagar para gubernar tô ia turma não. Mas para que para mim não sabe ganhar Tony a com classmate já não se Adilia Longha Sadalagan. Mas eu ia gabir muda classmate não, mas ia gabir muda rin. Mas ia gabir sab. Pagya di sa paglangan may gala to sa nga mga pagtimbaya gamay gabi usab alas sa tunga. Ano na ito nga tulumanon sila si former Mayor Joe Turalba, no? Pagya gato sa ni former City Councilor B.T. Turalba, City, former City Councilor Atoy Turalba. Pagya gato sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Pagya kumusta, mayong gabi. Pagya gato sa Jerisonic Electronics Communication. Sa iyong furniture, pinag-usab nila ni Bin o nga ito sa ni Francisco Tihano, Marvin. May nga gabi usab nga ito ni Christina Manila Madera is watching. Kuya, aplido, no? Middle name niya, Manila. Ano naman po'y apelidong Buhol? Ano naman apelidong Buhol, bito? Ano naman apelidong Buhol? Nya, dito po na ito Manila, niya, ang kuwang na anak, Bulacan, Davao City na. Sila, no? O, yan, ito sabah. Pwede, sir, samtang nagpitik pa rin akong kasing-kasing. Thanks. Yan, sige, pabuta na, pabuta, ha? Yan, gilugpong naman ito ng mga request. O, yan, ito sabah sa Tagbilan City Machine Repair Shop. Sa ito sabah ni... Aya ito lastimosa, gato siya nga kapikas kinabuhi sa Tagbilaran City Machine Shop, no, sa may CPG North Avenue. Ayon mo sab, nga ito ni Sir Arthur Lastimosa. O gato sa da sa Santa, Mama Santa Store. Lagi sab ni, kada, ni Paritrali, gato sa ni Marinday Santa Rosales. Pagpabinaw alang kanyo tanan. Nga to sab dia sa Bibi's Lichon. Nga gabi sab gato ni Bibi Rokas o ni Biberly Rokas. Nga kanin yung datanan dia ngayong pagpabinaw. Sa Kasi Verde Apartment pinag-isa ni Pare Ariel Labaya Gaboya pre. Mayong gabi mo dia pre. Gato sab ni pasal tato sab ko gato ni Toto Biloso dito sa Kinugitan Misamis Oriental. Gato sab ni Jinky Iedolsa no mayong gabi Boss Rain. Request big bulan pangharana ni Tid gato sab ni Sinya Anuba. Sige ba yung gabi ninyo ha? Sabah, gato sabah dyan ni Policewoman Alexi Tutor da sa 3rd District, no? Basta gato sabah sa 19 ka mga lungsod. Gilang kuban may gala sa 3rd District, no? Ubus sab ni Congresswoman Alexi Tutor. Pagyan masabah, gato ni Congresswoman Barbara Mintado. Sa 2nd District may gala ni Governor Aris Obintado. Ang gabi alang ninyong tanan. 3rd District Board Member Greg Hala. Mayong gabi. Board Member, mayong pagpaminaw. Ito sabda sa Dori Hagna Transit Incorporated pag isaw ni Robintan. Mayong gabi alang ninyong tanan. Choice Optical Shop nga lagi ni may mutanda sa Gesturalba, no? Sa Central Elementary School. Pinag-usap ni Dr. Angel Plaza. Mayong gagabi kanyang tanan. Dito maglangan may gala ni atong binuksang dalit alang kanyo. Dari sa atong pagpanaguban. Karoon nga mga takna, labi na gantong wapa makatog, no, niya ay kadwapod na naghigda-higda na. Umikan kay ugmating trabaho mo po. May nga pagpamilya sa mga ito ni Prone Narisma. Good evening, Sir Rinidi. May gibigin siya ni Prone Narisma.

0: thank you. O gyagi ka ni Florin Narisma. Ay, nga pagkapamina, may paglanta usap nga to ni Charlene B. Doldolia. Sa watching.
1: Kani.
0: Ay, nga gabinin mo na, Charlene.
1: Sa tanan.
0: I love you.
1: Kung mga damgo.
0: Okay, yeah. Ang sabi daw tarong ko yung taga, I love you.
1: Nga.
0: Muna yung mga pagpangga mo na Japon.

Lord Carmila Osaba, Boss Rin, gatun ni nung arti, mabinis o ni Roman, mabinis sa Matsalam, Boss. Oga, si Charlene Didoldola, no, Doldol ya. Oga, good evening. Shout out from Mandawi, Cebu. Oy, mayong gabi sa tanang taga Mandawi, Cebu, no. Naminaw siya karoon dito. Dito sa Mandawi, Cebu, no. Si Charlene Duldulia, okay? No, mayong ako rin, paisano rin ako. Kaya ito man isa ako, ang taga-luon man niya. Ako, pero kung kaliwat ako, taga-luon man po. Muna yung among mga sinultihan, gahi-gahi, pero wag yung kumasunod silang kagahi dito. Bito, mayong gabi alang niya kanyang tanahan, na dali sa itong niya pag-apanaguban, nagato niya tulumanon. Bito, o gagatong mga request subjects sa itong pag-apanaguban. Nasa mga request ni Usahay rin, na request ako, gikan ni Martin Salvacion. No, may pag-paminaw alay nga kanyo dyan. No? O gaya, pabuta, ang inyong ma-request may gala ato sa inyong paminaw kanila. Inga dalit, alay nga kanyo tarani ato magparaguban. Pabuhi sa dugo. Gugma ba kahakini?

Ato sa di atinyo, atinyo gabinis, mayong gabi, idol. Pasalamat lang ni Jinky sa request sa Carmela. Lagyala si Pabuta.

Tagayo, no? May pagpaminaw sa mga atunay ni Rogelio Balaga is watching. No? May pagpaminaw ni muna atunay, no? Si atunay Rogelio Balaga, no? Diyas sa taluto karon may pagpaminaw, no? Ano may pagkutak ni pagpaminaw ni atunay higala, no? Si atunay Rogelio Balaga is watching. Bueno, alam niya atunay sa mong awit. Atong ipabati may gala pinagin atunay tulumanon. Huwag talang ma-request sa atong ipahiluna o atong ipabati di sa tulumanon. Ayay. O, di ba, Dara? Ato ni nga, paminaw ni nga, insakto dani kay, kadut lang ha. Kay, mura man, hindi mo ni original. Mura, kapi-kapi mo ganun yung taon. Giwiris-wiris naman yung taon. Atong kwa na. Aning original gyud ani no karon nga makuha nyo na to nga original gyud siya okay lisod ning dili original may gala ay mga bugoy-bugoy pa ning nangantay ani ida to nga paminahon basi dili ani bugoy

Ano may ganatag na 4 minutos na gyud human magkalabayeng alas 9 sa gabi, no? Dere sa atong pagyaparag-uban ni atong tulumanon. Bueno, dito paglangan may gila ani adayon atong ipabati kining mga request. No, dere sa atong pagyaparag-uban ni atong tulumanon. Gumikan kay ilang gyud itaw ning gilanganan og oras, gipaabot, gipili, mag-awit atong ipabati. Pinagi atong tulumanon, ipakatulog ko ikaw. Carmila. May nga gabi-usab nga ito ni Rosa Abiharon, no? Rosa, mayong pagpaminaw ni mo dari sa itong tulumanon. O may inautang naasa Kapiskaw, karon, no? Si Rosa Abiharon. Okay. Kanyot lang. Kaya itong pangitaon ni Carmila. Kaya naluwi ni si Carmila na itong pangitaon. Hindi ba naman ko ano kani ba si Carmila? Kani saktong Carmila, no? Diara, kaling mauna ni, si Carmila na tali ni. Ayan, makita ni si Carmila. Talaga suroy-suroy pa ni si Carmila rin, Domingo man. Okay, alas sige.

Sa pagatimbaya sa MGA parentihan, kaparentihan sa Kabawan, Maribuhok, Jingkin, Inday, nga to sa ni Berta, ni Edi, ni Lerma, ni Meli, ni Alik, o ni Billy, o ni Gaga. Sa Artemio Habines.

Oke, si Carmila, may gala na. No? Gala, sige, salamat kay Carmila. Kaya, tara, di ato na yung pangayang nga awit usap, may gala, di ito pagparaguban yung ato nga tulumanon. No, og covered by ato'y kusap, no? Okay? Ang samtang nagpitik pa, kini akong kasing-kasing. Usa sa mga hinangyo ang awit para kaninyo? Okay.

Baiga gibi sabang ito ni Martin na salbasyon na dughang duga dughang guba dughang duga ikaw dughang duga dughang guba request ni ning gugma kung way pwede gyapon na dughang gaduga.

Kita nagpitik pa rin kasing kasing. Oiga, nga to sab ni Irene. Oiga, nga to sab ni Chai. Malayas, no? Diya sa Melbourne, Australia. No, kumusta mayong gabi alag ganyong talan diya, no? May pagpaminaw. Oiga, nga to sab nila ni Plung Plung. O ingon mo sab nga to nila ni Ninyo Grijalbo, oiga nga to sa mga ni Jan Dahan, no? Nagkaroon ito sa Australia. Kumusta? Mayong nga gabi alang nga kayong tanan. Resto nga pag paraguban nga to nga tulumanon. Oiga nga to sa mga ni Riminelli ni Tatat. Sa kong mga apusab, no? Kumusta? Mayong nga gabi alang nga kayong tanan. Oiga nga to sa mga sa Habitat Village, no? Kumusta? Mayong nga gabi usap nga ito lang ni Junjun, o nga ito usap ni Iris, ni Sophia, o nga ito usap ni Sophie. Aha, kumusta? May pagpaminaw sa kong apo usap niya. Mga apo na ko, no? Kumusta? Mayong nga pagpaminaw, alaga kanyang tanan. O nga ito usap nila ni Martiris Lorena, no? Kumusta? Mayong gabi. O dito sa ito nga pagpaguban ng ito nga tulumanon. O galaba sa tanan na nga ito sab ni Mars Flores. No, may pagpaminaw nga ito ni Mars Flores. Mars, may yung pagpaminaw alang nga kanimo. No, sa tanan na ito nga mga suking tigpaminaw, anay awit, gihangyo sa kanimong awit. No, dito sa ito nga pagpaminaw. Dughang guba. Dili dughang duga.

Bueno, Miguel, at tagda, doon na kita yung 16 minutos na ginuman magkalabahing alas 9 sa gabi, no? Dito nga at pagparaguban. Bueno, aning awit kagipangayong may galabulan, di ka ni Al Comendador.

salamat kayo no di sa tuwing pagbaraguban ya tuwing tulumanon o sarili request ko ga kanta dughang guba manaman no mapay pagkahuman tayo sa upan o tali kapaminaw ni o gato sa ako ni pinungod gato sa nila ni kumpare Jerry Pabi gato sa ni Sir Chito Bisara ni Captain Yopimi Brua o gato sa ni Miotib sa Bulyo, sir. Tag sa gikan sa Osaka, Patrick Redolia. Okay, salamat ta kayo, no? O, bayong gagabi usab di ay, nga to usab lang ni Agaw Mio Juturalba, uban sa iyahang pamilya. O, nga to usab ni Sir Peter Di Harisco, o, sa iyahang pamilya, no? Gikan ni Patrick Panong Redolia. Okay, no, ano man gini? Sige. Atong paminaw ni Maygalah laing lingaw gikan ni Greg McKean no kani si Greg McKean Maygalah kani nga kani si Greg ni taga asam ni si Greg nagahulat ako Greg hulat ko no Greg okay na Greg sa amo kay plahubog man bitaw og nga may nga gabi alay nga kanyang tanan, no? Dres atong pag-aparag-uban ning atong tulumanon. Bueno, diag-awit, atong ipabati.

Ayo nga, gabi usab ang ito ni Agaw, Al Ridolia, o baro sam saya nga, Mrs. Si Doktora Virgilia Salinas Ridolia, thanks. Iga ni Patrick Panong Ridolia.

Bueno, may kalatag na aduna kita 23 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Yeah. Ang awit ni Rene Cruz. Wa na'y luha, alang kanimo.

0: Bueno, may garatag na doon kita 27 minutos sa ginhuman makarabay galas 9 sa gabi, no? Dari sa atong tuluman noon may gala. Naning higayunahan, no? Anong buta, no? Nagkaklases buta. Buta sa paghigugma, buta nga nagpakawa, magpakabana, nagpakabuta. No? Okay, diara. Religious Christian religious song muda ini katong buta nga akuan dili tong kuan buta nga akuan ning katong dili usay buta ba mo dili katong dili religious song kay kuan man lain man itunada wido reg pang kuan man pang pagsimbahan ngayon sa balik nga rin si Martin na Salvacion. Kadungganan
1: ang kadungganan
0: ni Bernadette Sorban.

0: Pero may galantag na doon na kita ay 32 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. Napa ba ng kadungganan karon? No? Makapangutan na ito ba? Napa ba na? Okay, yung napa ng kadungganan, wala na untay malita. No? Okay, ilang kadungganan na nabuong, ilang kadungganan. No? Wala na namurag para na ko sa kanya ito, mga karaan ka ng kadungganan. Pero karon murag lisod na naroon. No? Lisod na nagkaing kadungganan ron. Kaya mingon bita nga, madaot ang atong kadungganan. Usa sa makamugna o kadaot, maangin yung tanan imong kadungganan, inyong kadungganan. No? Malitan o naghakot ka duha ka malita. Naguba na yung kadungganan diha. Kaya si Paulano, ang hakot o minalita. No? Malita ang gihakot. May man sa una, kaya sinubri-subri pa man to, na duha maklaseng subri. Na sobre nga po brown na po sobre nga puti nindot po na paminahon no pero ginagmay na karon kay malita man dagko dinagko murag murag putag mga abogado magdaan na may gala kay malita gud no murag Hitachi case stilan ora may ngantar may gala nga kini bitaw nga kuan kini nga kadungganan, okay mo na kayo no, para na to. No? Kita ito na nag-aamping magiging sa itong kadungganan. Nga di yun yung taon makuanan ba, kini mamansahan. Once ka mamansahan lang ina, sa ito nang gikaingon, mura huwag kuanan ka diha, kining ubos na kayong pagtanaon mo ba? Nga ka na siya, anana, mauni mo ka ito. Na-anana nga mga istorya. Pero wala naman na karun. Wala na bali-baliha karun. Ang gipakadak-an karon may gala malita. May tatulong kita unta ako na napakoy ikakaya matukog Manila aron nga bisag buhaton na tagbadi-badi ang tigdag malita, no? Tuko na makasildo ana, bong no. Ikaw bong almito sa Manila na tagaan pa ka ng malita, nakadabag ang malita na wa. Ay, malita. Kanang malita ba? Sigdabag ang malita. Kanang gikan sa mga kongresman, huwag mo na silang biyahe na. Ha? Huwag lagi, ikaw pa rin ka kadawata na? Ako, wapa ko kadawata na. Ato, dito sa inyo, dito mas inyo, asa sa inyo, sa Manila, bong? Pampanga?
1: Pampanga.
0: Pampanga? Ah, unahan sa Manila. O sa ato pa lugar din ni Atos Ubay. Nana, gikan din ni sa Tagbilaran, Ubay, anak. Oh, na nga kuan no. Pero parts are province na kuan, so na province Pampanga, province
1: ba. Pampanga,
0: San Fernando, Pampanga. Ah, dai ba. Okay. Pero wa ka mo apply dito dada ng malita. Ay, gabaha lagi po, no? Muna nga gipangbaha sila kay minalita man po nila. Gaminal dito magud po sila, dadaog malita. No, di bitaw. Okay, may pagkapaminsa ka ni former Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor BT Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba, ni Dr. Ronald Intik Pumatog, ato sa Jerry Sonic Electronics, sa Seong Furniture, ato sa Tagbilaran City Machine Shop, ato sa Mama Santa Store, sa BB's Lichon, ato sa ni Dasa Casiverde Apartment, no, pinag-isa ni Pare Ariel Labaya Gabuya, ato sa Dasa ni Congresswoman 3rd District Alexi Tutor o ngatusab ni Congresswoman 2nd District Banban Umintado ni Gobernador Aris Umintado ngatusab ni 3rd District Board Member Greg Hala no? O ngatusab sa Dori Hagna Transit Incorporated pag-isab ni Sir Robin Tan sa Choice Optical Shop no? Pag-isab ni Dr. Angel Plaza no? Okay? Kini bitaw pong atong himaya ba? Himaya, kining himaya bitaw, kining pariha rin sa kadungganan. Pero kining himaya, ang imong gakuan ba, kadungganan, wani mo itaya. Wani mo itaya nga batan-on pa ka. Pero dili mahunlak ang imong himaya. Kining kuan ba, nakuha ang imong pagka-virginity.

Hoy do magala tag na do kita 20 minuto sa magalas jazz sa gabi ino de sa tong nga pagya para kuban magala. Oh god, dili gyud to kapungan magala kay happy tag yung December no. Happy tag yun, basta mo bre na gani, awa na mao na. Do na mo na gingon nga ga huna-huna po ng mga tao ni asan po tani mamasko ka. Pero ay nana magine no, mura magine atong kalipay. Balik nga rin giga ni Greg Mackie, ipagay sa usaka Martin Salvacion.

Happy birthday gato ni Engineer Jerry Cahes nga kinsa nagasulog siyang adlaw na tawhan garon. Engineer, mayong gabi ini mo. Uhaw, Engineer. May gumulay na siya nga, tubig di ha. Engineer, may nga gabi mo na happy birthday.

Pero may kalatag na doon kita 44 minutos na gaduhan makalabay ang alas 9 sa gabi, no? O lagi kay ipabalik mga ito na to, niya pag yun, balik in town, akong pinangga. Kuyawan yung mga kuwana. Higa ni Rosalie Robles.

Bueno, Miguel Amundo, atong lingaw para ganyong tanan. Ano kita 30 minutos mag alas 10 sa gabi. No? This to pagpanaguban na itong tulumanon. Gihidlaw na in town ako. Balik in town akong pinangga. No? Okay, larga.

0: Kaya tag na 10 minutos na lang yun mag alas na.
1: Singin abot si Sunday.
0: Okay. Ato sa rin nga paminahon, may galang.

Okay, gihidlaw na gyud in town na siya, no? Sa antong ang gyud gihidlaw na gyud. Wa gyud tay mahimo na. No, okay. Hala, si ato nang panapos nga dali, talang ka kayong talang ka jutang ha. Kaya aron nga makuan ma mapanapos gyud ni matapos ba. Okay, larga. Diara. Ato nga panapos ni. Bueno, mga sangga, mga mahal, mga suking, mga suwaking, tigpaminaw, huwag yun tayo oras, huwag tayo kong panahon. Ngato nga pagya panag-uban, karumatag na. Salamat na lang sa inyong pagpataringo, gikan sa alas 8:30 hangtod sa alas 10 sa gabi. Ngato nga kauban diri sa ato nga master control, wala nga ato nga higala. Engineer Michael Polaris Taray. Video operator may grabe line Boom Bulira. Pagsatanan na itong mga igurot nga naminaw. Ano ilang aawit. Pwede kini yung alalay sukis kanunay. Rini daling magpasalamat itong mingon. Ayong gabi. Adios, baya kundiyos. Sayonara, hasta la vista. Babayo.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Alas 5 GS sa DYRD.
2: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na

na siya eh. Mura mo sa tayo nang naninda, ginamos mo ang iyong una.

0: a las 5:20 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay ang bundag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ning adlaw nga Lunes, September 7, 2020. Tulog kasakay sa motorsiklo nang angol human kadas mag-ugpaka nga nikalit og labang sa Airport Road sa lungsod sa Panglao. Sa lain nga bahin, inahan nga nahinanok sa pagkatulog sud sa ilang panimay. Kalit gituok sa humog nga anak lalaki. Kagapon dito sa lungsod sa Danao, suspect kisikop. Ulitaw nga ginudahang pusher na dakpan sa bypass operation sa islang barangay sa Gindakpan, Talibon sa iyong buntag ni Adong Sabado. Samtang 35 anyos nga lalaki na sikop usab sa bypass operation sa lungsod sa Valencia ni Adong Sabado. Bawag itong mga higalang atong mga uluhan na mag-detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy gusap may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
3: DX Almaca Buhay Plus dahil tawid capsule uno, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa DX Almaca Buhay Plus dahil tawid capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: Tadi pa na ko sugda niya kung hamubo lang awali. Muhangyo ko ninyo. Lingi ang inyo mga tapad. Unya, pangutan-a. Iasa man ang panit nga puti kun ang imong kasing-kasing dili putli. Oh, sige. Please. For what is a fair skin if the heart is not pure? Nakabantay ko karong panahuna nagkadaghan baya ang mga guwapo o guwapa. O lagmi na kay mga panit, puti na kay mga aping, pula-pula sad. Taliutin na mga ilong, ang mga pilok, mga baog na. Oh. Pero, I'm sure, nakabantay sad mo. Dili lang guwapo o guwapa ang midaghan, midaghan pod ang dili maayo o batasan. Amen? Adakua sa amin, oy. Makalipay nga mudaghan ang mga guwapo o guwapa, pero unta, mudaghan pod ang mga maayo o batasan. Nahilom lagi mo diha. Iasa man ang puti nga panit kon itom ang kasing-kasing. Mabalaka taani tungod kay daghan man sa ato, God. Mabisita sa atong purma sa gawas. Mana mangartigid ta no? Pero ang problema, if we spend much time and effort attending our external appearances, we will lose time taking good care of our interior life. Kung mabisita kaayo sa gawas, dakog puruhan, malimta nato ang sulod. Mao ni dako nga hagit sa kapistahan sa atong mahal nga patrona ang putli nga kasing-kasing ni Maria, the Immaculate Heart of Mary. Ug hinaot kitang tanan madasig ba nga maghupot sad ta og kasing-kasing nga sama kang Maria. I don't know if you notice it. Diya sa Ebanghelyo, wala man i-describe ang puro man ni Maria. Wala man hisguti ang katas-on sa iyang buhok, samot na ang katas-on sa iyang ilong. Wala man hisguti kung hamis ba siya or itumon ba siya o panit. Wala man istoryahi gani ang iyang height. Sa mga mata sa Ginoo, dili ang purma sa gawas maoy importante, kundili ang kaanyag sa sulod. That is the point there. Mga igsoon, diya sa Ebanghelyo, ato na sabtan nga si Maria duol sa kasing-kasing sa Diyos tungod sa tulo kabutang. Kunya mo ni atong sundon, aron matagusa nato, makabaton sa duog putli nga kasing-kasing. Ang labing una, ato na sairan, si Maria naminaw sa Diyos. Si Maria naminaw sa mensahe sa Diyos. Nagipadayag kaniya, pinaagi sa usa ka anghel. Karon daghan ka nato, di na kaayo maka paminaw og tarong. Nganuman, tungod kay saba ra kaayo ang kalibutan. Mga igsoon, ang tao nga di maminaw sa Diyos, dakupuruhan, mawala sa sakto nga dalan. So this important, an invitation to all of us, especially to young people, no? Please let us be like Mary. We listen first to God. Before listening to people, before listening to our friends, we listen first to God. Ikaduha, like Mary, we should continue to trust in the Lord, even if we don't understand fully yet the will of God. Si Maria, pagsulti sa anghel, nakapangutana siya. How can this be? No? When I do not know man. Kung saan pagkahitabuan ni nga wamang ko'y relasyon sa usa ka lalaki? Wa siya makasabot, pero wa siya mawad-iog pagsalig. Mga nagpadayon siya sa pagpaminaw. Mga igsoon, daghan mahitabo sa atong kinabuhi. Di man ta makasabot dayon. Si Maria, wapas ka siya kay balong, unsay mahitabo, inigsabak niya, inigpanganag niya sa bata, wapas siya kay balong nga, iniguman, kinahanglan siya nga, mukagyo nga to sa laing nasod. Daghang kasakit nga mabot siyang kinabuhi, wapas siya kabalo, but she continued to trust in the Lord. Dahil sa atong kinabuhi, daghan muabot, daghan mahitabo, di na to masabtan. Pero ang hagit, musalig ta sa Ginoo. Padayon ta nga musalig nga digid ta niya, pasagdan kay pinanggatang mga anak sa Diyos. Amen? Debita akong pagumangkon, nagpaampo siya na ako, bakay mo take mag board examination, ampo kukulbi. Ingko, iampo takaday, pero pagtuon sa diha. Tuon man, board exam siya, hagbong siya, oy. Hilak siya tamantaman. Lisod sabto niya nga naningkamot siya, nagpaampo pagid sa siya, angkol nga pare, hagbong pagid siya. Pero, abi ninyo, wadam ha, nakauyab siya, naminyo siya, naka-abroad. Unya, ning take dito state board exam, ning pasar. Uwa na kayo magpaampo na ko. Ning pasar. Lain day ang plano sa Ginoo. Mga igsoon, kana hagit natong tanan, we continue to trust because God will make things beautiful in His time. Sa katapusan, hinaut sama kang Maria, we do not forget to serve. Si Maria, atong Reyna, gisip nato nga Reyna sa langit ug yuta. Magunaw ta tag Reyna sus privilege, position, na'y corona, na'y mga kapa, naglingkod sa trono. Pero namina mo sa Ebanghelyo, wa man ni isgutin ni mga butanga. Giginan ta, si Maria, humansulti sa anghel, mitubag, sulugoon ako sa Diyos. Matuman unta dinigan ako ang imong gisulti. What a paradox. What we honor as queen considered herself a servant. Mga igsoon, daghan sa kalibutan magdasig nato, magpataas sa kaugalingon. Butang ang kaugalingon sa posisyon mo na mag-ilog ta. Ang uban manggiaway kay mag-ilog diya sa pribilehiyong posisyon sa katilingban. Pero inaot kita karon mapahinumduman kung magpaubos ta sa atong kaugalingon, mga lagad ta sa tinarong, sama kang Maria, isipon ta sa langit nga hari ug reyna. Happy piyesta kaninyong tanan. Viva Maria!
6: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umapto akong igun nga, ginuot ko doon ikukun sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: Ang takna, alas 5:35.
1: DYRD Weather Report.
11: Maayong buntag, ganyan ka kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon ng karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka tropical storm nga adunay international name nga si Groban nga si kanhi formerly nga si Pilandok nga naa kini sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayos kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical storm nga dunay international name nga si Groban nga formerly nga si Pilandok, gimudabana kini basis sa tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 1155 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 25.9 degrees north 131.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon ang mukabat nga dito na sa 65 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigas tinis o paghurusangin ng kabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kinig nagayrog sa direksyon, eastward o paingon sa silangan nga doon nagikusgun sa pagayrog 10 km matagtak na. Base usab sa iyang movement ng karong mga panahon na, kinig mong bagyo nga si Groban o kanhi nga si Pilandok, ubos niya yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug samtang kining moong bagyo, wala usab kini direct epekto sa mga kayutaan dire sa ato sa nasod kun dili nag-enhance ang kini sa hangin nga habagat. Samtang sa pagkakaron ang sistema nagpasulabi karong mga panahona, Padayon gyapon kining gitawag tong Southwest Monsoon o habagat nga nakaapekto sa Luzon o gingon masab sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og nakbiyahe sa Pagmilaran karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nang kalangitan ug ginobalan sa panagsa nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ditong napita sa Mindanao makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nang kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga mohimo upslabi sa western section sa Kabisayan ug samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang subang bahin kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mohimo upslabi sa Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mohimo upslabi usab itong lapita sa Mindanao ug ang kadagatan usab nining lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, ang musalop sa kini sa may alas 5, 48 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kinanagigan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bonaire Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
0: Alas 5:40 sa DYRD.
6: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Igalaw may ngang bundag kini si Ray Tutas na mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw nga Lunes, September 7, 2020. Tulog kasakay sa motorsiklo nang angol human nakadas mag-ugpaka nga nikalit og labang sa airport road sa lungsod sa Panglao. Sa lain nga bahin inahan nga nahinanok sa pagkatulog sud sa ilang panimay kalit gituok sa hubog nga anak lalaki kagahapon dito sa lungsod sa Danao, suspect kisikop. Ulitaw nga gidudahang pusher na dakpan sa bypass operation sa islang barangay sa Gindakpan, Talibon sa iyong buntag niya itong Sabado. Samtang 35 anyos nga lalaki na si Kapusab sa bypass operation sa lungsod sa Valencia niya itong Sabado. Bago itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy gusap may buntag.
6: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gin ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, udto, kagabi ito capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ang takna, alas 5:45.
5: TYRD Radio Balita.
6: Outreach, Balitang Kalusugan.

May pagpanik kay Sikay sa ato ang mga kaigsuunan. Og salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga ato ang naangkon mga higala. Good morning sa mga sa iyo nga nagmata karong buntaga. Sa iyo nga naas kusina. Unya doon na po'y uban nga naga luko pa sa higdaanan mga higala. Nagaluko pa sa higdaanan kay dugay na tug. Atong pasalamatan ang Dios nga makagagaho mga higala. Atong pasalamatan ang ato ang makagagaho nga mao'y naghatag nato sa tanan. Og welcome dinhi sa atong Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpasulbong sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energoturo. Mapalit sa 150 ka mga butika, libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Ato pangumustahon ang mga nagpadagan sa mga butika. Nga na ang atong mga produkto, mga higala, ang mga produkto sa Aldrich Corporation nga gikinahanglan pag-ayo sa tuang lawas. Sa iyo nga nakaabli sa tong Facebook page, si Ma'am Janet Lim Villarojo. Gaandam na ni sa pamahaw, kaya aron mo tungka na po sa trabaho sa Kapitulyo. No? So, uban na itong mga kaigsunan karon nga nagpamati. Ma'am Dori Kagoko, no? Diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Bosity Sanchez diha sa Baclayon. Si Ma'am Bete Matiga Humawid sa Poblacion 3 ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa iyo po nga nagmata si Paring Biloy Bustamante. Gasunod sila si Ma'am Janet Lim Villarojo diha sa San Isidro District ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Naggipong putingalinis kusina, no? Okay, so good morning ni Ma'am Dors Kaloyong dito sa Corilla, ni Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilia, og Fidel Lamban Apari Biwang, aton ing mga suod nga mga tigamitan og sayo nga tigpaminawan dinhi sa ato ang tulumanon. Nagbat namati usab nato karon si Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis, uban sa iyang mga silingan diha galanog-lanog puta. Teofilo Bisi, bisag sa kabisis panahon, dua gyud mo kutak sa pagpamati dinhi sa atong tulumanon, no? Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Buol, si paring Vin Arrigo mga higala diha sa Habitat Buol. Kumusta naman ang atong mga senior citizens, ang kadtong mga sectors nga vulnerable sa mga problema sa lawas? Pero karong panahona nining nagkamoderno nga panahon, dili lang ang mga seniors nga dunay gipanghambin nga mga problema, kundi lakip na posod usab ang mga kabataan kay abusado naman. Abusado naman, pero hinoon tungod kay init pagdugo ning uban, bisag abuso pa, wapa mo awas ang gantangan, sukdanan sa ilang lawas. Okay pagihapon, pero magkinhang lang yuta nga maglimit-limit yuta, no? Kalabi na sa mga pagkaon ng mga instant mga processed foods, junk foods, mga ilimnong likido nga makahubog, nga grab, makahubog, kailan tamis ra kaayo nga parat mga pagkaon, tamis, tambok ng mga pagkaon, labi na yun ang paggamit sa ginadili ng drugas. Ayaw yun, wadyo kayong gisugyot ng paglimit lang paggamit sa ginadili ng drugas. Gihigpit yun nga bisag gamay, ayaw yun paggamit ana. Pero kining pag-inom o gilim ng makahubog, pwede rin mo inom ka sa kasyat, duha kasyats, no? Panigarilyo, giingon po nga, bisag mo ingon itong umang, sa kasteak lang yun, pero ang mga wellness consultant o mga doctors, wag yung maingon nga bisag usa ka suyop lang sa sigarilyo, no? So ikinhanglan yun ta nga mag naong yun ta sa ato ang panglawas kay maamog yun ipuhuna na to. Health is wealth yun, tinuo yun na anhar ka makunahuna simbako gaduna na kay pamation, unya di ka mag-amping si mong kagalingon, makaingon yun ka magmahay ka, no? Dako kayong imong pagmahay nga nung wa ka mahigmata ni ato pang panahon nga maayo pagkaglawas. Maria Jima Auman, good morning.
Joel Mumar Panya, good morning. Sonia Aceves, good morning. Timbaya ko ni Kagawad Roger Melioria, Kagawad Baloy, tahan-tahan sa kanapnapan Kuriliang gikan ni Ma'am Doris Kaluyong. Dodong Jet Romanilios Ridulia dia sa Lapas Cortes, good morning po ni Ma'am Ames Rikina, ni Sir Leo Rikina, ni sa ilang mga anak kasi Dominic o Dominic o si Carla May Rikina. Good morning. Clementina Suelio. Ayaw mo. O sa tanan nga sa iyo nga nagmata karon atong pasalamatan kanunay ang atong Diyos nga magkagagahom. Nga mo'y naghatag na ito sa tanan mga higala. Good morning ato sab nila ni Ma'am Claire o ni Ma'am Clarice Cheng, no? Ang atong regional coordinator ni Pari Gilbert Narval Arise diha sa Maribohok, ang atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Good morning kaninyong tanan. Nining adlaw karon nga Lunes, pizza 7 na. Nining buwan sa Agosto, tuig 2026 mga higala. September rather, no? Buwan sa September, pizza 7 na kita karon. Nining buwan sa September, tuig 2026. Mauna nga itong kanunay pasalamatan ng ato ang Diyos nga magkagagahom nga mo'y naghatag na ito sa tanan mga higala. Mo'y naghatag na ito sa tanan. Ayaw kalimut ha, sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, ang ubang mga produkto nga nasa 150 ka mga butika, libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Ma'am Dore Kagoko, good morning. Ni Marianit Salibay, good morning. Ni Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Ni Bosity Sanchez, good morning. Ingon mo sab si Ray Oclarit, Ma'am Dore Kagoko Maria, okay. Si Arnold Juni, happy birthday Arnold Juni, good morning. Ang atong mga benepisyo o mahatag nga kaayuhan sa atong lawas mga higala sa atong pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule, mubos ni sa atong immune system o mo-fight sa infections. So, mo makig-away sa ito ang mga infections nga musuod sa itong lawas mga higala. Ang atong lawas vulnerable sa mga nagkadaiyang nga mga sakit to, labi na panahon sa ting init o mating uwan man. Ikinhanglan nga panalipda ng ato ang lawas gikan ining mga preventable diseases. Mamahimo maning malikayan, no? Gams Gamalo, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Good morning atoy Hurot Jod ang Pau de Arco og haplas kagahapon sa nang hilot sa akong mama. Wow, gikan ni Ma'am Marianette Salibay. Napoy Pau masahe, no? Una hinighuman nimo og hilot gamit ang Pau masahe imong haplasan sa tuang Pau liniment. Finishing na kita ng Pau liniment pod, no? Lene Rua Levita Bermudez atong agaw to aditoron sa Laguna. Good morning. Og sa tanan nato nga mga kaigsoonan nga naggamitan og naga haplas sa atong Pau liniment og nagainuman sa atong Pau de Arco capsule. Preventable diseases. Mahog ni preventable kay mamahimo mong kuning malikayan ato, no? Kay kining mga sakit nga da sa itong mga gipangkaon, gipanginom o sa kahugaw sa itong palibot. By taking Pau de Arco capsule to strengthen immune system and fight infections. Ang Pau de Arco herbal capsule at tumbalikon sa pag-ingon contains the quinones, no? Ang quinones can act as natural antibiotics to kill germs that cause infections. Mupatay sa mga kagaw nga may makaingon sa infection, mga higala. Good morning ni Kapitan Ondoy Malig.

pure and natural 100% Pau de Arco heartwood or inner bark sa kahoy nga lapatso. Doris Kaluyong, good morning. So, di taangayan nga mabalaka ani mga higala. 100% natural food supplement, adunay quinone plus extracts, no side effects, ilabi na ngadto sa kidney o sa liver kon atay. No adverse reaction to other drugs. Unya ang kanindot ani, Food and Drug Administration approved. Di ta mahadlok kon isod ni sa ato ang ginuhaan. Mao ni ang product features ani mga higala. Manufactured by an ISO certified company. Gigama ni sa ISO certified company mga higala. For best results sa Pau de Arco herbal capsule nga anaa sa iyang 500 mg recommended dosage mga higala, take one capsule with a glass of lukewarm water after breakfast per day. O mga gusto lang ka nga para sa maintenance ni mo or prevention, no? O kuning prevention o sa kakapsula. Pero for maintenance, ang maximum result, gusto ka nga mahimong i-maintain ni mo ni, o niya, aduna kay kuang ni maximum nga resulta nga makita ba? Take one capsule 3 times a day after every meal. Niya, tulakan lagi hapon o init-init nga tubig 30 minutos sa dili pa ka mukaon. Mamahaw, paniod to, panihapon. So, mao ni ang recommended dosage, mga higala. Kung makagusto ka nga makakita og maximum results, labi na kung aduna na kay daghan nga gipanghambin, no? Sa nga balatian. Kay matumaw labad yun yung mga problema kung magkakaidara na. Pero kung sayo ka nag-abuso sa imong lawas, dili pa abuton ang magkaidaran, bisag batan-on pa. No? Bisag batan-on pa mga higala. Motumaw gining mga problema sa lawas basta kay gaabuso. No? Gaabuso ka sa imuhang lawas sa batan-on pa. Kung sa mga pag-abusuha, walay pura sa tamis, tambok, parat nga mga pagkaon nga musud sa tuwa nga lawas. How to have a healthy heart this kining mga panahuna, no? Atong kuana ni katong mga middle o working class, 40 years old above, pero dano na malagi po'y uban lagi nga bisan palagi kay atong ikasulti bisan pagbatan-on pa basta kay sayo nagabuso maoro jud gihapon do na jud gihapon kay mga pamation masayo kay kining nawas na ang gantangan o sukdanan sa lawas sa tao. Unsa may mga hinung angayan nga pagabuhaton para nga mamahimong mapanalipdan pod ang ato ang kasing-kasing. Eat healthy. Kanabang mga pagkaon nga dili mga mantikaon, dili parat, dili tamis, pwede kumagi kao ginagmay lang, no? Get active. Kinahanglan nga maglihok-lihok yod. Kinahanglan nga magalihok-lihok yod, mga higala. Unya, stay at a healthy weight. Kanang igo sa imuhang edad, igo sa imong gitasoon, ang imuhang kadakon, imong katambukon. Dili mo sobra sa imuhang edad o sa imuhang namay sukdanan ana, namay mga kuana na mga health, mga kining na ay mga dietitian makahibaw gyud ana og unsay sibo sa imong gitas-on og sa imuhang edad kon pilay angay nimo nga timbang. Quit smoking kon nagtabako ka and stay away from second hand smoke. Di ka mo paduol na ng mga nagitabako.

0: control your cholesterol and blood pressure. Drink alcohol only in moderation. Manage stress. Ato na ipadayon sa paghisgot sa sunod na ito nga episode sa tuang tulumanon, mga higala. Salamat kayo sa tuang mga online viewers, si Teofilo Bisi, si Gloria Gallorio. Salamat kayo og mayong buntag kaninyong tanan. Ato usab nga timbayaon si Atty. Edgar Migrino Chato. Uban siyang banay diya sa Balilihan, Brad Singh, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply diya sa PG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz, Cortez, nila ni Ma'am Christine Joy Tandog, ni Sir Jay Tandog sa Dawis Cycle Center diya sa Maribilis, Dawis. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jik Jik sa Cebu, APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, Bro Kagawad, Danny Abiliana. Kugihang Kagawad is Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol, mga higala. Good morning usab ni Ma'am Lali Aliman. Ang napadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na himutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong syudad sa Tagbilaran. Good morning usab nga to ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Ede Burha o ni City Councilor Plong Rinca. Engineer Irga Maminday Balunga sa Balungas Lechon is Proctorize Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Mga membro og staff, good morning. Bohol People Slumber Release Appliance Plaza taga Bohol Tropics, good morning. Ilabi na din sa Accounting Division, good morning. City Mayor Jane Yap ning Dakbayan sa Tagbilaran, good morning. Good morning sa mga membro konsumidor sa Buhiko 1 ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station Desporok 5 Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging ug Muloy Caballo. Good morning sa ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Good morning ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa The Generics Pharmacy, Dinis Buhol. Good morning og sa kinakusgang Vice Mayor de sa Albor, Vice Mayor Dan Samar og ang hotel manager si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblasyon 2 ng Dakbayan sa Tagbilaran. Aumsta na mga events, mga higala. Dool ra kayo 3 minutos lang gud gyud mo pag-asak yung gikas pantalan itong syudad, maingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa mga uluhan sa itong mga balita, itong unahon ang mga uluhan dinhi sa ito nga dapit. Way kisaw ang diehard Duterte supporters dinhi sa Bohol sa hapit pagpapreso ni Vice President Sara Duterte ni atong Sabado. Humana lutsan o warrant of arrest gumikan sa kasong grave threats. May pagawas o forecast kung pamanabana ang pag-asa nga kining El Nino nga nasinati karon, nga nasinati nato karon, mao'y labing grabing El Nino, sukad masukad dinhi sa Bohol o sa tibuok Pilipinas. Mao ba kay sa una sa gamay pa ko ing agi man ni og 8 o 9 ka buwan. Dito'y init sa unang 8 ngadto sa 9 ka buwan. Perting luuya na nga o nalanggod o kanang yellow corn ang mga kuan, mga tao, lisod pala bagyon paliton. Ang yellow corn kay nagnihit na. So karon nga mga gausik-usik rog kanon na iuban ipang managan na itong ibahaw, ipagligid na lang itong may anang na mga anang kapikildan kay wa makaon. Makaunahuna radyan taana og simbakuhay og mahitabo ni katong giingon nga katong nahitabo nga sa una nga mumalit na tag yellow corn unya maglinya pagyus plaza anang lungsod atong yampo nga di intaw ni mamahimong mahitabo. Padayon nga masinati ang mga brownout sa daghang dapit sa Bohol gumikan sa kakuwang sa supply sa kuryente. O ni angayan o tang hatagag pagtagad sa itong gobyerno. Magkuan o mga power bars o kanang solar nga suga. Karong makadita magsalig ng mga hydroelectric plants kay o mag-init lagi. Di na mo makaandar ang makina, wa na ay maproduce nga kuryente. Mao ni gakuwang ta. Sa kanasad, dili mo minus 4.50 pesos ang matag litro nga saka sa presyo sa gasolina o diesel o mga adlawa. O sa kabulanon nga tagalungsod sa Panglao nga tua na karon sa Amerika ang usas sa mga ball girl sa duwa ni Pinay tennis sensation Alex Iyala dito sa New York. Giawag sa BIR ang mga gagmayng magbabayad og buhis sa pagpahimu sa diskwento sa ilang penalty sa pagbayad og buhis. Awhag gikan sa BIR o gikan ni BIR Revenue Officer Attorney Elaine Galindez. Gitutok sa agrikultura o social welfare ang mga pundo sa mga proyekto nga nakuha ni Kongresista Abap Yap sa unang distrito o Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol samtang political backlash ang pagkawala sa kapin sa usa ka bilyon ka pesos ng kantidad sa proyekto. Ang wa ma-release kang Kongresista Banban Omintado o Kongresista Alexi Tutor. Natapos kagahapong adlawa ang 37th Philippine Travel Mart dito sa SMX. Din ang Bohol nagpakita sa iyahang pagka UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Doon ay tuto ka mga water treatment facilities ang Richley Water inig-abot sa Abril sunod tuig. Olohan todling sa mga balita gikan sa kaolohan. Gipahayag sa Department of Agriculture nga hanap nga mamahimong mahitabo ang 20 pesos nga kilo sa bugas. Gawas to nay gilang gi kuanon sa mga kadiwa nga nay tag 20 puro panagsarpon. Gisaway sa pipila ka mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang arrest warrant batok sa Vice Presidente. Samtang dito sa gawas, gusto sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nga higpitan ang pag-himay-himay sa mga ebidensya sa ICC. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Punal.
1: Nahinanok nga inahansot silang panimay dito sa Barangay Tabok sa lungsod sa Danao. Kalit kining gituok sa anak lalaki na itabo Domingo sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
2: Ulitaw nga gidudahang posture na dakpan sa bypass operation sa islang barangay Gindakpan na Stalibon sa sayong buntag na itong Sabado. Kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
3: Tungod sa baka nga mikalit og tadlas diha sa may airport road sa lungsod sa Panglao, mayo pakamukmo ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga ila kanina banggaan. Gidali sila og rescue sa tuha nga MDRRMO o ginagandes ng Galeras Medical Center kani sa Lito de Butcheres ang friend mo forever basta balita DYRD ang sabigan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atod ganato sa Marcela Feeds.

0: Karong sa retalye sa itong mga balita, tungunahon ang mga balita mahitungod sa lakat sa ito ang panahon, mga higala. But matinuod baka ni nga kining atong El Nino kuno nga nasinati karon mula na pumanihantod sa sunod tuig, mao kuno ni labing grabing El Nino, sukad masukad nga masinati din sa tuong lalawigan sa Bohol ug tibuok nasod nga Pilipinhon. Tinuod baga ni uban ato karabutaga si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radar Station. Sir Leonard, good morning kanimo.
1: Good morning usab kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato nga mga suking tigpaminan ng istasyon sa DYRD. Ani akining pinaka uling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga akining maong dunay gi monitor nga bagyo or tropical storm nga dunay international name nga si Kroban or formerly nga si Pilandok sa kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw. Ang location nini ay nakini sa 1,155 km east northeast of extreme northern Luzon. O anakin is coordinate nga 25.9 degrees north, 131.7 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon nagikuskun ng kabat nga doon nasa 65 km matagtakta doon sa sentro. O ganun na kinigas din is upaghuros angin ng kabat nga doon nasa 80 km matagtak na. O kininagayrog sa direksyon, paingon nga doon sa silangan or eastward nga doon nagikuskun sa pagirog 10 km matagtak na. Samtang base usab sa movement sa mong bagyo, kanimong bagyo nga si formerly nga si Pilandok, sa pagkakaroon ubos na yung chance nga makasulod sa balik sa Philippine Air of Responsibility. Samtang kanimong bagyo, padayon yapon nga nag-enhance sa hangin nga habagat, o wala usab kininay direct epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon kaning southwest monsoon ng habagat nga naay maoy nakapikto sa Luzon o gingon masab sa tibuok Kabisayan. To ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug tekmens tagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon. Yo salamat sa mga pupanagsang pagpanaghom ug ngadto na sa usay dunay managumo nga kalangitan ug ginabanan sa panagsa nga mga daklit ug mga pag-ulan, mga pagpanulubag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa ubang bahin, ditong dapita usab sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupunagsang pagpanago mug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug ginubanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulbakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mopsalabi sa western section sa Kabisayan. Samtang kadagatan usab nining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang subang bahin kasarangan nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga moy mopslabi dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Central Visayas. Ug samtang kadagatan usab nining malugraha kasarangan laman ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. At lam sidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.48 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kininigikan sa Diyos Pag-asa, Albuquerque, Borda Destisyon, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir Leonard, tinuod ba nga kining atong masinati nga El Nino? Maukuno ni grabe nga El Nino, sukad masukad sa kasaysayan sa nasod nga Pilipino o din sa atong lalawigan sa Bohol?
1: Base usab sa monitoring Sir Atoy, base sa ato ang dunatay gitawag og mga nakalabay nga mga El Nino, kategorya sa El Nino sa mga miaging mga tuig diri sa ato sa nasod. Then dunatay very strong El Nino usab Sir Atoy, pero actually is kaning very strong El Nino is karon na ni sa unibawan, karon na nin nga kategoryo nga nakita nato, gipakita nato. Pero aktwale, kay ang kategory manggod nato karon sa El Nino is ang gitawag to doon na itay weak El Nino, moderate o strong El Nino. Mao man to ang sa unang mga panahon, Sir Atoy. Ang very strong is karon na nga panahon na niya, ang kaning very strong nga El Nino is gikategorize na nato ni sa 2 degrees Celsius ang difference or sea surface temperature anomaly and above. Pero sa una is very strong. Karong is very strong sa una. Is strong na to, Sir Atoy. Gikan sa to, hantun na pataas. Muna nga, Murag nabag-o nato ning very strong actually kung atong i-assess sa mga nakaaging mga miaging mga katuigan doon na tayo po og karon na atong basihan nga gitawag nato og kategorya or insult strength doon na tayo very strong atong 1982 to 83 gi-categorize nato to as very strong og doon na po very strong sa 1997 og 98 og 2015 to 2016. Yeah, kani ipod karon Sir Atoy, very strong El Nino po ni karon nga expected nato nga mo so good ni sa dili pa mo tapos kining 2026 ug hantod na sa 2027 Sir Atoy.
0: Asa mo jud kutob sa 2027 ka sir sa inyong pamanabana laman?
1: Base sa doon naman tayo gitawag nato og INSO status Sir Atoy. Base sa pagbanabana, base sa model o ingon masab sa expert judgment sa ato ang mga gitawag tong mga scientist, last ni siya Sir Atoy next year sa next year bakita nato June Sir Atoy. Base sa gitawag tong expert judgment and gitawag tong climate model.
0: Ano sa ato kutob sir?
1: Makita na to is June, next year.
0: Still on.
1: Kaya ang ingon ini Sir Atoy, matod pa sa kitang na to sa iyang INSO alert status, matod pa ang moderate to strong El Nino is present in tropical Pacific. Sa ato pa ang kuan karon ang present karon is moderate to strong. Then climate model and predict that the ongoing El Nino will continue until the first half of 2027. Ang first half of 2027 is June, Sir Atoy.
0: Asa magsugod o kwinta, Oktubre?
1: Actually, is nagsugod na ta El Nino atong May pa, Sir Atoy. Nya ang ato ang forecast sa rainfall monthly forecast, magsugod ta og below normal nga rainfall is October. Mana nga ana nato makita nato nga gikan sa October hangtod na sa sunod tuig doon na natay expected nga bili normal nga rainfall.
0: Sir, nganong sige magbaha dito sa Manila o diri sa tua init man kaayo way uwan.
1: Mao bitaw ni Sir Atoy bisan og naa paning El Nino actually ang El Nino jud is dili roman yun eh dire sa atoa sa Kabisayan actually is kanang mga nasod nga naa sa tropical Pacific nga oo unya gumikan lagi kay base sa kanang gitawag nato og pagtuon kung naa pa ang habagat Sir Atoy maka-receive pita og gitawag tog normal or above normal rainfall labi na jud sa western part or dito sa dapita sa may northern Luzon Sir Atoy gumikan ang hinungdan na Sir Atoy gumikan sa habagat. Gumikan sa habagat, unya ang habagat sa pagkakaroon is 2 hours na nag-concentrate dito napita sa may northern Luzon. Gumikan po sa mga bagyo nga nagsunod-sunod atong miaging buwan sa Agosto, sunod-sunod yun ang bagyo. Nahantod karon na pagini ang bagyo dito sa may extreme northern Luzon, mo na nga enhance ang maong hangin nga habagat niya ang bagyo lagi kay tuaram pud sa taas sa extreme northern Luzon or outside part to sa extreme northern Luzon mo na nga dito ra pud napita dodoo sa mga bagyo niya dito ra pud napita na enhance ang hangin nga habagat sa atoy.
0: Okay, so panalitan og ang hangin nga habagat dinhi na po sa tua or amihan unsa man hangin na gyud nga makadaw pag-uwan-uwan dinhi sa tua sa Visayas or sa Mindanao.
1: Habagat Sir Atoy, kung wala pa gunang bagyo dito sa taas, kaya ang nagpasulabi nga kuan karong mga panahon na season is habagat pa man ta, maka-experience pa bugutag habagat diri Sir Atoy. Although gumikan kay anang maong dunay mga bagyo dito sa taas, manang habagat diri sa atoa is hinay. Manang wala kayo makadala o mga pag-unuan.
0: O sa mahangina makadala o guan-uan din sa toa, amihan Sir?
1: Habagat panahon sa El Nino Sir Atoy habagat rajoy moy makadala og mga pag-unuan. Panahon sa amihan Sir Atoy is tibuok nasod wala magbilo rainfall magbilo normal ng atong rainfall. Mana nga kung mawala ng amihan start sa November October is transition period man na, easterless. Then, pagka November is amihan na, northeast monsoon, o bali na ang hangin, man ang whole tibok nasod na, mo na nga maka sinati na tag below normal nga rainfall.
0: Okay. Atol sa panahon sa El Nino, October nga to sa Hunyo sunod tuig, posible ba nga magbagyo gihapon?
1: Doon na gihapon yung mga bagyo, Sir Atoy, pero panahon sa El Nino is ang mga tracking, Sir Atoy, is mo-record, dili mo pa dool sa ato asa nasod, Sir Atoy. Mabito nga ang ato ang dapat unta for the month of gikan sa November, December, nga to na sa January, kung normal nga condition, wala tayo ninyo, kining mga buwan na maon ay pinakataas nga rainfall diri sa ato sa Bohol, kaning November, December. Mga na nga kumikan doon ay El Nino, base sa ato ang monthly rainfall forecast, nagbilo normal, gumikan kay ang mga bagyo, Sir Atoy, is base sa tracking, kung doon ay El Nino is mo-record, magpalayo. Talagsaon na nang mo-sulod sa par, Sir Atoy.
0: Pero kung ugaling doon ay El Nino, super El Nino, og doon na magani bagyo kung makasod, tinuod ba nga super typhoon po?
1: Yes, Sir Atoy. Expected na to nga either typhoon category or super typhoon category kay makita na to layo pa siya, wala pa siya makasulod sa par, kusog na daan kay kung panahon sa El Nino init mangud ang temperatura diha sa may Central Equatorial Eastern Pacific, manang init na daan dito napita sa may Eastern Pacific, manang inagsmug makaabot diri sa ato sa Pilipinas makasod. Kusog, Sir Atoy. Pero base sa mga monitoring sa mga nanglabay nga El Nino is mo-record ra pud siya, Sir Atoy. Gumikan kay nagduol na po niya diri sa Pilipinas. Bugnaw naman, ug panahon sa El Nino, mangud Sir Atoy, ang dagat diri sa may western part sa Pacific, diri sa toa is bugnaw. Ang init is dito sa may eastern Pacific. Manang nagpadoon nila diri sa Pilipinas nga kadagan bugna na mo ang mga bagyo is mo record kay dili man na sila mo kuan og bugnaw nga temperatura, mangita man jud na sila init nga temperatura, Sir Atoy, kanang temperatura sa dagat, Sir Atoy.
0: Okay, so Sir Leonard, salamat kayo sa mga kasayuran atong napupo nimo karong buntaga, sir.
1: Away sa payan, Sir Atoy, dahil salamat og mayong buntag sa tanan.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Matod pa ni Sir Leonard Summer, actually nasinati na nato ang El Nino nito pang Mayo, no? Ya mo huno mo human kuno ni mo kagrabe sugod sa Oktubre. Hantod na sa Hunyo sunod tuig. Mo na piting lisura kayo kay daghang ting basak, ting ting ani, ting tanom og humay nga di mahimong mahitabo og magnuod ning pamanabana sa pag-asa. So, kanang magkaligid ng bahaw ron inyong ipanglabay kaya di mo mukaog bahaw, makaunahuna na niya mo anak puhon, no? Kaya magkalisod na niya. Mauna nga, magdungag rin sa igo nga mahurot. Kaya aron dili, dali, mahurot ang supply. Nga mausik lang, ato lang sa kabakildan, kadung itong mga ligid itong bahaw. Sayang kaayo ang grasya, mga higala. Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan. Diyan na po'y makabungat sa abaga, maka-ex sa kilay na itong mga adunay mga sakyanan. Big time oil price hike. Kung dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ipatuman ug mga dalawa September 8. Kini mo'y gitutukan sa ABS-CBN News.
3: Kapit na mga motorista, narito na ang busina sa petrolyo. Bad news po, mga kapamilya, asahan ang big time oil price hike ngayong darating na Martes, September 8. Papalo sa 5-6 piso ang estimated na dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. 4-5 piso naman ang increase sa kada litro ng gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
0: Sa laing abahin, gisaway sa pipila ka mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang warrant of arrest nga gipagawas batok sa Vice Presidente. Kini mo gitutukan sa News 5.
4: Iginiit na mga kaaliado ni Vice President Sara Duterte na panggigipit ang arrest warrant laban sa kanya. Patutsada naman ng isang kongresista, tama na ang drama ng vice. Sabi ng pamangkin ni VP Sara na si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, masakit isiping ginagamit ng gobyerno ang kapangyarihan nito para patahimikin ang mga tao. Ginawa na rin daw nila ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong naman ng kapatid ng vice na si Congressman Paolo Duterte, baliwala raw ang great threat sa mga Pilipino dahil sa palpak na flood control projects. Idiniin naman ng PDP laban na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-appoint sa judge na naglabas ng arrest warrant sa vice. Kaya sabi ng mga kaaliado ng vice, ginigipit daw ng administrasyon ang mga tumututol sa korupsyon. Mangunguna raw ang partido sa anilay laban para sa demokrasya. Sa kabilang banda, nanawagan si House Prosecutor Terry Ligon na kay VP Sara na tigilan na ang drama. Hindi naman daw kakasuhan ng vice kung hindi siya nagbanta sa Pangulo. Harapin daw dapat ng vice ang proseso at ilahad ang depensa sa korte. Nanindigan naman ng DILG na ibinigay nila ang respetong dapat matanggap ni VP Sara. Katunayan, alam daw nila kung nasaan si VP Sara, pero hindi daw nila ipinilit na isilbi mismo sa vice ang warrant of arrest.
5: Mga kapatid, Nikki de Guzman po, para sa mga informasyon.
0: Samtang sa gawas, gusto sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nga higpitan ang pag-utingkay sa mga ebidensya sa ICC. Kini magitutukan sa Net25 News.
6: Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na baguhin ang kanilang sistema sa pagsumite ng ebidensya para mas mahigpit na masuri ang mga material na ginagamit sa kaso. Ayon sa depensa, may ilang problemang nakita sa mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang malalabong dokumento, mga video at audio na walang kasamang transcript o salin at mga bahagi ng iisang dokumento na magkakaiba ang reference number. Mula sa mahigit 5,000 ebidensya bago ang confirmation hearing noong Pebrero, umabot na umano sa mahigit 25,000 ang mga isinumite sa korte. Pangamba ng depensa, baka malunod sa dami ng mga isinumiteng material ang record ng kaso, kabilang ang mga ebidensyang hindi mapagkakatiwalaan o walang kaugnayan sa kaso. Dahil rito, iminungkahi ng kampo ni Duterte na magkaroon ng expert verification o pagsusuri ng eksperto sa bawat material. Dito ilalagay ang impormasyon kung saan nanggaling ang ebidensya, paano ito napunta sa korte, ang mga detalye ng file, kung posibleng na-edit o nabago ito at kung sino ang ekspertong nagsuri nito. Nasa kustodiya ng ICC si Duterte mula Marso 2025 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity. Nakatakda namang magsimula ang paglilitis sa November 30.
0: Unang bahin katos ng mga balita inyo na pati, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Oras a las 6:34.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated.
0: Sa mga nagunang uluhang todling sa itong mga balita karong adlawa, way kisaw ang diehard Duterte supporters sa Bohol sa hapit nga pagpapriso ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado o man nalutsan o warrant of arrest gumikan sa kasong grave threats. Giauhag sa BIR ang mga gagmayng magbabayad o buhis sa pagpahimus sa diskwento sa ilang penalty sa pagbayad o buhis. Auhag gikan ni BIR Revenue Officer Attorney Elien Galiendez or Galindez. Gitutok sa agrikultura o social welfare ang mga pundo sa mga proyekto nga nakuha ni Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, samtang political backlash ang pagkawala sa kapin sa usa ka bilyon ka pesos nga kantidad sa proyekto ang wa ma-release kang Kongresista Banban Omintado o Kongresista Alexi Tutor. Kini og dugang pang mga balita, inyong magpati karong alas 7 na.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra
2: E. I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mauna yung sulod sa MX3. And mauna dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And, at kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning, ato ni Nilo Rinoblas sa Danao, Antiquera, ni Villa Caballero, ni Boss Ayan, watching from Basak, Talo'to. From Anuber family, Juanich Narisma Ogates Prema, live from Kabayugan, Kalape, Gregorio Tinaha, diha sa Airpat Capital Valley. Oras sa 6:41.
7: Way palinay, DYRD kanunay.
8: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basta dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
9: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: high blood, tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: 33 gramos, o que mais standard drug price nga 56,916 pesos kapin kon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa mga barangay officials o sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangula ni Police Major Romar Tupal Labasbak ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kinisuwin ni Reyes ang Fredmo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Inyo nabati ang kinitibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Alas 6:54 ang atong oras sa kabuntago na.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Alas 6:55 ang atong oras sa kabuntagon. Good morning, ato ni Ani Rose Ingito, ngono, nagpaminaw nato karong buntaga. Si Brady Lou Araneta, diha sa Katarman Dawis, ug sa iyahang mga silinganan diha, ganuglanog nga to ang Sibya, ni Gagawad Paul Pahang, mga higala de Sumansasa.
4: DYRD Operation, Tabang.
1: Sama niya itong mga kaigsunan nga ning anhi dinhi di mamutubag silang cellphone. niana to ka ni adinhi sa ato ang sibianan mga higala. Ang aduna po ihangyo nga to sa mga naminaw dinhi sa atong Operation Tabang. Sila si Sabino Damos, hypertension, Merla Tuling nga taga Talibon, kito si Sabino Damos taga San Isidro District ni atong syudad. Merla Tuling, Talibone siya, hypertension gihapon. Operahanan or operasyon si Edmond Acosta nga taga Bien Unido. O ingom anusab si Esther Lupage, breast cancer nga taga lungsod ni Sakalapi, mga higala. Salamat kayo sa mga loyal donors.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Estoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
1: Salamat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sir Rikina, ni Ma'am Presidis Mahumas, o ang iyong manusab nga to ni Sir Jiboy Tabera. Di anapod ang iyahang kada simana nga 2,000 pesos ni Sir Jiboy Tabera sa Rulitz Auto Care, mga higala. Nahimutang ni Dili Halayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ni nga ato ang siyudad sa Tagbilaran. O gingo manusap ang 500 pesos gikan ni Father James Darunday sa programang Baon sa Kagawasan kon Baksan. Ipaagi ang paghatag og tabang ni sa STK Diner na imutang ni sa Poblasyon 2 ning atong dakbayan sa Tagbilaran at bang ni sa Solidad Suites, mga higala. O gingo manusap ang 500 pesos ni Ma'am Inday Bonetti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan na imutang dili halayo sa KFC Church Poblasyon 2 ning atong syudad. Walang restaurant diha punuan sa Kasya, mauna na ang Hazel Bulaluan, mga higala. Salamat sa itong mga loyal donors. Itong ni Anhi Dini, magkadawat na isang tagsagal libo ka pesos. Itong mga loyal donors, salamat kayo. Good morning na lang. Maayong pagpamati. Ganalug-lanug tadi sa Dampas karon ni Kagawad Ide Burha o de sa Buol ni

Councilor Plong Ringka, ni Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2, ni Tony Boy Itak, no, diha sa Graham Avenue, Barangay Kugon, no, ni Kagawad sa Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran ni Siburo, Danny Abiliana. Kini sa ato'y kosap mga higala, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag, ganatong tanan.

0: Oras alas 6:59.
1: Pakna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
0: Magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa Kalapit Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galliares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C Plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
15: doctor. DJX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500. Sinubukan
16: nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Be

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 6 minutos pasado alas 7.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
1: Tigala, maing buntag. Kininusap ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Atong kini sa maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Ikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang Fred Mo Forever.
5: Kinisigli Orkolyo ang Fred Mo Forever.
1: Ang muhatod sa ato mga balita karon sa ato mga uluhan. Why Kisaw? Ang DDS ngani sa ato nga lalawigan sa hapit usab pagka-preso ni Vice President Sara Duterte ni atong adlaw Sabado, human kini na lutsan o warrant of arrest gumikan sa kasong grave threats.
5: May pagawas sa forecast ang pag-aasa nga kining El Nino nga nasinati karon o labing grabing El Nino masukad-sukad din sa Bohol o sa tibuok Pilipinas.
1: Samtang mga brownouts, padayon kini masinati sa daghang dapit sa atong lalawigan gumikan kini sa kakuwang skuryente.
5: Sa kanasan, dili mumino sa 4 pesos o 50 centavos ang matag litro nga saka sa presyo sa gasolina o diesel sugod og mga adlaw.
1: Usa ka Boholana nga tagalungsod sa Panglao atoa na karon sa Amerika ang usa sa mga ball girl sa duwa ni Pinay tennis sensation Alexi Alas sa New York.
5: Samtang giauhag sa BIR ang mga gagmayng taxpayers sa pagpahimo sa diskwento sa ilang penalty sa pagbayad og buhis. Auhag gikan ni BIR Revenue Officer Attorney Ellen Galindez.
1: Giatutok sa agrikultura o social welfare ang mga pundo sa mga proyekto nga nakakuha. Punakuha ni Kongresista Babayap sa unang distrito samtang political backlash ang pagawa sa kapin 1 bilyon ka pesos kantidad sa proyekto wa ma-release kang Kongresista Vanvan Omentado, Kongresista Alexia Tutor.
5: Tulo ka sakay sa motorsiklo ng angol humana ka dasmag ug baka nga ni kalit og labang sa Airport Road dito sa lungsod sa Panglao.
1: Natapos kagahapong adlaw ang 37th Philippine Tribal March dito sa SMX. Diin ang atong lalawigan sa Bohol nagapakita kanis iyang pagka UNESCO declared geopark sa Pilipinas.
5: Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa Talibon o Valencia ni atong adlaw Sabado. Sa balitang regional, vehicle dealers silutan kundi makahatag sa plaka sa saktong oras kinisuma pa sa LTO 7.
1: Samtang sa kauluhan, kapin sa 12,000 ka mga graduado sa law ang mikuha sa unang 2026 Bar Examinations kagapong adlaw.
5: Giaprobahan na sa Senado sa ikatulo o katapusang pagbasa ang balaod noon nga nagdili sa mga pamilya o kabanay sa pipila ka mga opisyal nga miapil sa kontrata o procurement sa gobyerno.
1: Samtang sa gawas sa nasod mga flight sa airport sa Jakarta, Indonesia kansilado tungod sa pagbuto sa usa ka bulkan.
5: Sa paugnat sa Kusum, natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa US Open, human siya gipildi siyang kontra nga taga-Amerika. Samtang napildi usab ama nagsuon nga sila si Serena Williams o Venus Williams sa women's double sa US Open. Sa balitang artista, Way plano si Sharon Cuneta nga musud sa kalibutan sa politika.
1: O kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, YK Sao, ang DDS sa atong lalawigan sa Bohol sa hapit pagka-prison ni Vice President Sara ni atong adlaw Sabado, human kini na lutsan og warrant of arrest gumikan sa kasong grave threats. Ato paminawon siya lagad, Ray Tutas.
1: Walay dakong lihok o pagpakita sa mga miyembro sa diehard Duterte supporters o DDS sa Bohol. Human gipagawa sa korte ang warrant of arrest batok ang Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, September 4, tungod sa tulo ka kaso sa grave threats. Niatong Sabado, September 5, mitambong si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court og nagapiansa og 360,000 pesos o 120,000 pesos alang sa batang usa sa tulo ka kaso, hinundan nga gibakwi o gilibga sa korte ang warrant of arrest batok kaniya. Ang kaso may kalabutan sa mga pamahayag atol sa online press briefing nitong Nobyembre 2024 diin gingong gisgutan niya ang pagpatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez kung adunay mahitabo kaniya. Gilimod ni Duterte nga hulga ang maong mga pamahayag. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisiray 2000 friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Biti Humawid. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po live. Jocelyn Narciso, nagtanaw ka na to karon live. Gikan sa Sityo Ubos, Tutulan, Dawis. Usab, nagtanaw po ka na to karon si Fe Mongkada Malimot o Ma'am Doris Kaloyong. Ipang sidadaan ang publiko nga posibleng mahimo usa sa pinakagrabing El Nino nga nasinati sa Pilipinas ang kasamtanga panghitabo sa panahon base sa labing bagong forecast sa PAGASA. Sa kasamtangan, gi-assess nga moderate hangtod strong ang El Nino o gibati na ang epekto niini sa pipila ka mga lugar sa nasod sa milabayng mga semana. Suma pa sa climate models, posibleng musamot pa ang El Nino hangtod sa very strong nga level sa dili pa matapos ang tuig ug magpadayon hangtod sa unang bahin sa tuig 2027. Ang miaging pinakagrabing El Nino nga natala sa Pilipinas nahitabo ni atong tuig 2015 hangtod tuig 2016 nga nagdaog grabing huwaw kakuwang sa tubig ug dagkong pagkalugi sa sektor sa agrikultura. Apan suma sa mga projection, posible nga ang El Nino karong tuiga mahimong mukabat o mulabaw pa sa kakusog sa tuig 2015 o tuig 2016 nga panghitabo.
3: Then doon natay very strong El Nino usab Sir Atoy, pero actually is kaning very strong El Nino is this karon na ni sa unibawan, karon na ni nga kategoroy nga nakita nato, gipakita nato, pero actually kay ang kategory mangod nato karon sa El Nino is ang gitawag to doon na itay weak El Nino, moderate o strong El Nino. Mao man to ang sa unang mga panahon, Sir Atoy. Ang very strong is karon na nga panahon na niya, ang kaning very strong nga El Nino is gikategorize na nato ni sa 2 degrees Celsius ang difference or sea surface temperature anomaly and above. Pero sa una is very strong. Karong is very strong sa una. Is strong na to, Sir Atoy. Gikan sa to, hanto na pataas. Muna nga, murag nabag-o na to ning very strong. Actually, kung atong i-assist sa mga nakaaging mga miaging mga katuigan, doon na tayo po, o karon na atong basihan nga gitawag na to o kategorya or insult strength, doon na tayo very strong atong 1982 to 83. Gikategorize na to as very strong. Og doon na po ay very strong sa 1997 o 98 o 2015 to 2016. Yeah. Kanipod karon Sir Atoy, very strong El Nino po ni karon nga expected na to nga mo so good ni sa dili pa mo tapos ng 2026 o hanto na sa 2027, Sir Atoy.
2: Si Leonard Summer sa PAGASA Bohol.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Mga brownouts padayon kini nga Masinati sa daghang dapit sa itong lalawigan gumikan ganis kakuwang skuryente. Alagad, Alen Doy Doras kompletong detalye.
4: Padayon ang pagpatuman o rotational power interruption din sa Bohol, human nga matagkaroon og unya, mupagawas og yellow o red alerts ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP tungod sa kakuwang sa power reserves nga gipasamot sa epekto sa El Nino. Sa tibok probinsya, lakip na ang Tagbilaran City na kasinati ang mga konsumidor o rotational brownouts na mukabat sa average nga hangtod duha ka oras sukad pa sa nanglabay nga mga semana. Apektado ni ini ang mga service areas sa Bohol Light Company Inc., Bohol Electric Cooperative kon Boheco 1 and 2. Apan na dili lang inconvenience sa mga konsumidor ang epekto sa dili ligon nga power supply tungod kay pipila ka negosyo og pasilidad ang nakaangkon og dakong kadaot. Kapin duha ka milyon ka pesos ang gibraban ng kadaot sa Richley Water Inc. Human kalit nga naputol ang kuryente ni atong Setyembre 3 og gisundan kini og wa dabhang voltage surge. Matod da kang Richley Water Chairman Richard Lim, duha ka mga bagong intake pumps sa ilang water treatment plant sa lungsod sa Cortes ang nadaot.
5: Nag-run out niya ang kwanta kanin Jinzeta ibalik ang normal ng electricity. Pagbalik yung contract spike, isa ka kalitang voltage ba sa electricity, imbis ka 400 lang 600 plus you know? So naguba to akong bagong maraniyo nga pay 1 year na duha ka intake pump. So ang problema to kanang electricity na to, di lang sa ato ha, mga refrigerator ninyo, mga gumawa.
6: Pila may damage ninyo, sir?
5: Kana 2 million to ang usak ka intake pump to, tag mga 1 million to usak.
6: So 2 million ang damage ninyo.
5: 2 million plus simple itong loss of kuan, di ba?
6: Production cost.
5: Oo. So ang ato lang isuta na to, ito lang intake pump na atong palit, tag almost tag 1 million
4: ang
5: usak.
4: Ang padayon nga pagpatuman sa yellow o red alert sa Visayas Grid, nagapasabot nga kuwang ang power reserves aron matubag ang pagpanginhanglan sa kuryente. Samtang niningkamot ang Department of Energy kon DOE nga madugangan ang power capacity sa Visayas ug mapakunhod ang frequency sa mga alert sa dili pa moabot ang Pasko. Matud kang Energy Secretary Sharon Garin, ang mga battery energy storage system nga ma-operate mahimo nga makadugang og hangtod 250 megawatts nga kapasidad. Gipasiguro usab ni Garin nga panubagon sa DOE ang mga operator sa karaan og dili kasaligan nga power plant. Matod pa sa kalihim, dili lang ang mga konsumidor ang angay nga magantos tungod sa kakuwangon sa kasaligan sa mga power generation facilities. Kini si Alen Doy Dora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Nines Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sel Martimi, nagtanaw po live gikan sa Bago Inabanga, Bohol. Usab si Pelita Perliduy Sabas. Nagtanaw po ka na to karon si Edwin Makiling Pamugas. Kinahanglang mangandam ang mga motorista sa bagong dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo o mang-adlawa. Din gilauman nga musaka o hangtod 5 pesos kada litro ang presyo sa gasolina o diesel. Masayo na ang ipahimangnuan sa Department of Energy ang mga motorista nga magpagasolina na tungod sa gipaabot nga dakong pagsaka. Base sa adjustment, ang presyo sa gasolina, posibleng musaka o mga 4 pesos hangtod 4 pesos o 50 centavos kada litro. Samtang ang diesel, mahimong musaka og 4 pesos og 50 centavos hangtod sa 5 pesos kada litro. Matod pa ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga si Director Arino Abad, duol kaayo sa 4 pesos hangtod 5 pesos kada litro ang gipaabot nga adjustment. Gipasangil usab ni Abad ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana sa mga bag-ong kalambuan dito sa Middle East. Lakip na ang nagkakusog na tensyon sa rehiyon, mga pag-atake sa mga oil tanker nga moagi sa Strait of Hormuz ug ang nagpadayon nga panagbangi tali sa Estados Unidos ug sa Iran. Ang ipaabot nga pagsaka moabot sa lamang kasimana human sa rollback sa presyo sa petrolyo niadtong Setyembre 1.
0: Saka 17 anyos nga buhulan na gikan kini sa lungsod sa Panglao Ang nagkadani kini og atensyon tol sa 2026 sa US Open si Bea Nikki Rogelina de Guma. Di lamang miyembro kini sa official ball crew sa US Open. Usasab siya sa mga nagkadawat og national scholarship human mapili gikan sa libuan ka mga aplikante sa nagkadiyang nasod. Si Bea nga proud nga Boholana karon nagkinabuhi na sa usa ka talagsaong American Dream sa New York niadtong Setyembre. Napili sab siya human sa strictong competitive selection process na kapin sa tuto ka libo ka mga aplikante gikan sa nagkadayang bahin sa kalibutan. Ang may suway kani aron usab maapil sa US ball crew, kun US Open ball crew. Si Bea usa sa pipila lamang ka mga Filipino nga nakasod sa mga roster. Nagservisyo siya sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. Tungod sa iyahang papel, nagkadool mismo si Bea sa mga bantugang tennis na court sa US Open. Lakip na niini ang iconic Arthur Ashe Stadium. Nahimo sab siyang courtside at dul siya duwa sa Filipino tennis star nga si Alex Iala. Lakip niini ang inkwentro batok ni Iala o kang Iva Jovic. Gikan sa panglaw, hangtod sa usa ka pinakadakong tennis stage sa kalibutan, usa ka Boholana nagpakita nga dako ang mahimo sa talento, disiplina o pangandoy. Kinig DYRD Breakfast News, ito kinig sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning, Nilito. Maghinay, nagtanaw ka na to karon live sa DYR the Facebook. Ansoy, Komedoy, nagtanaw pod. Si Gila, Istoke, Topos, nagtanaw pod. Live, ikan sa lungsod sa Panglao. Si Apolinaria Doria Lumo, nagtanaw. O si Ma'am Emma Rikina, o Sir Leo Rikina. Giauhag sa BIR ang mga gagmay taxpayers sa paghimos, kung pagpahimos sa diskwento sa ilang penalty sa pagbayad o buhis. Auhagi ka ni BIR Revenue Officer nga si Attorney Ellen Galendez. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
1: Giauhag sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office Number 84 ubos sa pagpangulo ni Revenue District Officer Attorney Ellen Galendez ang mga kwalipikadong micro-taxpayers nga pahimuslan ang one-time tax abatement program ubos sa Revenue Regulations Number 4-2026 tumong sa programa nga matabangan ang mga micro-taxpayers sa paghusay sa ilang mga daang obligasyon sa buhis o mga kaso nga wa pamasulbad sa di pa matapos ang deadline nga December 31, 2026 gawas kun kini malugwayan. Ubos sa Revenue Regulations Number 4-2026 gitakda ang mga lagda o pamaagi alang sa one-time abatement sa mga buhis o ka-penalties alang sa mga kwalipikadong micro-taxpayers nga dunay delinquent accounts, tax assessment o open staff filer cases.
2: Mayong adlaw mga mahal na mong taxpayers dinhi sa Bohol, amo kamong giauhag sa pag-avail sa atong gitawag nga one-time tax abatement pursuant to Revenue Regulation 4-2026.
3: Kinsa man ang pwede maka-avail, kato lamang mga gi-consider as micro taxpayers. Kining mga micro taxpayers mao ni ang nikita og below 3 million sa isa ka tuig. Mana sila ang micro taxpayers nya ang atong abatement taman laman December 31 karong tuiga. So pwede mo avail ang mga micro taxpayers hangto December 31, 2026.
1: Si Cherry Cotillas o Grinandi Granada, Group Supervisor sa BIR Bohol, ni pasabot nga ang kwalipikadong micro taxpayers nga adunay gross sales nga ubos sa 3 million pesos o adunay daang obligasyon sa buhis o multa nga 80,000 pesos o ubos pa kada tuig. Magbayad lang og fixed abatement fee nga 5,000 pesos gamit ang BIR Form 0605 sa RDO nga adunay jurisdiction sa magbubuhis. Pinaagi nini ang mga kwalipikadong taxpayer mahimong magkausay sa ilang mga delinquent accounts, outstanding assessment o open staff filer cases pinaagi sa pagbayad o gidagdang abatement fee. Gipasimple usab sa programa ang proseso aron matabangan ang mga taxpayers nga ma-regularize ang ilang tax records o mapagaan ang pinansyal nga panasanon gikan sa natigom nga buhis, interest o penalties. Gikan sa BIR Bohol, ginisireto tas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:30 sa buntag. Good morning, ato kang Ranolfa Bernat, Romeo Lianto, sa Purok Sais, Kampiyawan, Iwon, Sevilla. Listening to the Breakfast News, there's YouTube. Good morning, usab. Ganto ni Vilma Clarino kang Joji Fernis. Belated happy birthday po sa mong kinakusgang kagawad rin nga technician. Jerry Cahis, belated happy birthday kagahapong adlawa. Gitutok sa agrikultura o social welfare ang mga pundo sa mga proyekto nga nakuha kini ni Kongresista Babayap sa 1st District. Sometime political backlash ang paggawa usab kapin sa usa ka bilyon ka pesos nga kantidad sa proyekto wa kini ma-release ngadto kang Kongresista Van Van Omentado ug Kongresista Alex Tutor. Alang sa kompletong detalye alaga dalin doydora.
5: Gitutok sa agrikultura o social welfare ang mga pundo alang sa mga proyekto nga nakuha ni 1st District Congressman John Jesnel Babayap II. Samtang kapin usa ka bilyon ka pesos nga kantidad sa mga proyekto para sa Bohol, partikular sa 2nd o 3rd District ang wa pa maimplementar tungod kay ang maong pundo wa pa ma-release gikan sa national government, partikular ang gitawag nga SARO, kung Special Allotment Release Order alang sa tuiga 2025 o Aguda 2026.
6: Kinamay na sayra ni Board Member Nathaniel Binlod sa iyang gihimong pagigita ang adto kang Cabinet Secretary Benjamin Abalos uban sa 19 ka mga mayor sa Bohol nga gipanguluhan usab sa presidente sa League of Municipalities of the Philippines Bohol Chapter Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Matod ni Binlod nga naghubgop ang 19 ka mga mayor sa Bohol ilabi na sa 2nd ug 3rd district aron sa paghangyo nga ma-release ang SARO para sa pag-implementar sa mga programag proyekto nga naglakip sa mga school buildings, farm-to-market roads ug uban pang infrastructure projects. Sa ilang pagatubang kang Abalos na suta nga mukabat sa kapin usa ka bilyon ka pesos ang kantidad sa SARO para sa Bohol nga wa pa ma-release. Ibutyag ni Binlod nga ang wala ma-release nga SARO posibleng epekto sa pagbutar og no nila ni 2nd District Representative Vanvan Omintado og 3rd District Representative Alexi Tutor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
7: Bilyon kapin ang dinamibig na isbutang dahapon. Nga ganun mga discrepancy na ni Congressman na Batman Imitado, Congressman Alexi Tutor o Gobernador Arit na sa 25 pa na o 26 na I don't know na unsa ba na kasi September pa, wala pa may saro ni Tona nga, amo lang i-plan ka dito nga, nakaibaw na ba po nga nagdoon lagi ang kuat doon ka kongresista, ito pa na po o, dagong kayo, dagong posibilidad kaya nga naman ang kilaran siya or pwede kung buhol katangat
6: gawas sa SARO na matigdan usab ni Binlod nga halos wa na ipundo alang sa AX o MAIP gikan sa duha ka mga babaeng magbabalaod diin ang labing apektado ang mga konstituwente sa duha ka distrito nga balandig ilabi na sa mga pribadong tambalanan.
7: Social service po mga AX o MAIP na talagaging to 24 and 25 kung muduol ka ni Kongresoman Banban o ni Kongresoman Alekte kung doon nakitag po ng mga bill tumatik na patilo billing ka nagpait sa kitap na magali mo gawa ay kung na nga sa pagkabulaan ng darong panahon na sabi na sikat po sa Service Lake murag power sa kitap makasakit ay ang atong mga budget sa AX o MAIP ginagmay rin sa daw at ang yung paita.
6: Hinuon ang hinaot si Binlod o ang mga mayor nga dunggo ng ilang panawagan nga mapagawas na ang pundo para sa Bohol bisan pa man nga way kasiguruan ang ilang nakuhang tubag sa mga senador o sa ubang opisyal sa national government atol sa ilang pagbisita sa kauluhan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taloto. Naminaw karon usab si Ma'am Zinoy, Ma'am Gemma de las Heras. Good morning. Juanis Narisma Ugates Prima, nagtanaw ka na to karon live. Gikan sa Kabayugan, Calapi, Bohol. Ang usab nagtanaw po si Ryan Palak, gikan sa Valencia. Hermes Malalong, nagtanaw, gikan sa Lungsod sa Corilla. O si Alexander Ongkong. Tulo ka sakay sa motorsiklo na nga angol humban nakadasmag og baka nga nikalit og labang sa Airport Road dito sa lungsod sa Panglao. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
8: Og daghan disciplinary medical center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo o magkini nakabangkag baka dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Rodel Bastillada ug lumadyo ni nga taga Purukdos barangay Belisan sa lungsod sa Panglao. Aya usab nga bike rider nga iya ra usab nga siligan. Gipailang si Benedicto Magsanay Jr. ug si Chris Aranton. Sa tuwa na sayran kitong kagahapon sa mga una sayo nga kadlawon nga kini nga tulo gikan kini sa barangay Tawala Panglao sa ila na unta ang pagpauli. Pag-abot ko sa may Airport Road nga mis nga wa sila makabantay sa may kalit og tabok nga baka. Sa tuwang nga paginabi ni Police Master Sergeant Edwin Diparto, Police sa lungsod sa Panglao.
9: Sa gusto sa kuan sa dool sa balay sa tagiya ba niya nakabuhi o niya motong mitabok sa kalsada kay hayag lagi ng gapit sa airport motong hindong siguro ang tong baka o wa makita sa motorista o aksidente niyang nabanggaan ang baka. Matod pa sa iyaan ko sir niya.
10: Ang baka raw nakaagin na sila si Tormezer.
9: Basta kay nakontak na mo niya gidong sa iyaan kay nakikistorya ang tagiya. Kay aron maan sila nga kay ang baka nakabuhi na sa muray na ibot sa aga ng abiyang gihukan ko sir na
10: pasok. Nauso na. Mubayad ang tagiya sa baka, nanatrygay mo agreement.
9: Basta kay wako ko kay boss sir, basta kay sila rin tayo magsabot niya. Ako mo itong advice kung di siya magsabot pabalik ko na rin. Yawang po nibalik siguro, nagkasabot po sila kaya ang akong gikistorya, ang tagiya, buutan man po, dugmayo ang iyong kanang pakig, kanang ilubilo o mahay makig. Pero niya.
8: Pero nga buntag ato ang gisusi ka rin nga tulong at sakay sa motosiklo nga nakabanggag baka. Nakaangkong ka mga angol, bunok sila ang kalawasan o nanausap ka sila sa luwas nga kahimtang. Kikan lang din sa matangan sa Galiaris Medical Center. Ganun sa Lerto, Dungot Series, ang Pend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang siligan sa balita.
11: DYRD.
4: Natapos kagahapong adlaw ang 37th Philippine Travel Mart dito sa SMX Day ng atong lalawigan sa Bohol. Nagpakita siya nga pagka UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Ani si Zerar Kayana.
12: Gipasundayag sa Bohol ang turismo, kultura o ang pagka UNESCO Global Geopark sa 37th Philippine Travel Mart o PTM 2026. Nga giablihan niya itong Setyembre 4 o gitapos kagahapon Domingo, Setyembre 6, 2026 sa SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Giorganisara sa Philippine Tour Operators Association of PhilTOA ang PTM 2026 nga nagtigom sa mga tourism destinations, tour operators, hotels, resorts ug uban pang tourism stakeholders gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Ang partisipasyon sa Bohol pinaagi sa Bohol Provincial Tourism Office o BPTO, gipakita pinaagi sa Provincial Tourism Booth nga gihatag sa Department of Tourism o DOT Region 7. Gipasiugda niini ang Bohol isip una ug bugtong UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Lakip ang nagkadaiyang natural ug cultural attractions sa probinsya. Ubos sa tema sa PTM 2026 nga Nurturing the Next Gen Tourism, Discover Your Philippines. Gipaila sa Bohol ang mga destinasyon, sustainable tourism initiatives, tour products ug mga kasinatian nga mahimong matagamtaman sa mga turista. Lakip sa mga tourism stakeholders gikan sa Bohol nga mi-appeal sa maong Travel Mart, mao ang Ramier Travel and Tours, B Hotels, Best Western Plus the Ivy Wall Hotel, J Park Island Resort, Mithi Resort, Modala Beach Resort, Oceanica Resort Panglao, Blue Water Resorts, The Bellevue Resort, Bohol Beach Club, Danau Adventure Park ug Panglao Vista Suites. Apil usab sa kalihukan ang mga lokal nga panggamhanan sa Anda, Lobok ug Panglao, uban sa Bohol Association of Tour Operators and Tour Guides o BATO. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
0: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Dudong Plaza, nagtanaw po. Renato Gonzaga, nagtanaw. Mamlut Kurayag, Sir Dito Kurayag, diyan sa Mature Pharmacy, nagminaw po na ito karon. Usap, good morning ni Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2, Kagawad Dani Abelina sa Kugon, o pamilya po ni Kagawad Bimot Budlong na minaw po sa DYRD. Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Talibon. Atong paminaw ng report ni Alaga Duwini Reyes.
13: Inakop ang usa ka lalaki human maaktuhin nga nagbaliga sa ginadiling druga atol sa bypass operation sa Purok 2, Islang Barangay Gindakpan, lungsod sa Talibon, pasado alas 2 ang takna sa buntag niyatong Sabado. Ang suspetsado nga gila sa alias Alan, 58 anyos ulita walay trabaho, nagpuyo sa maong dapit. Sumala sa police report ang gikatahapan usa ka street level individual kung isalay o gidudahang tigpayuhot sa ginadaling druga. Nakuha ang ebidensya ang tulo ka mga gagmayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Nabawi usab ang 500 pesos nga bypass money. Ang nasakmit nga legal nga butang gibanabanang mutimbang nga to sa 8.33 gramos o may standard drug price nga 56,916 pesos kapinkon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa mga barangay officials ug sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbak ang Chief of Police. gikan sa Talibon Municipal Police Station, kinisuwi ni Riz ang print mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Lying drug pusher na sikop gihapon sa bypass operation dito sa lungsod sa Valencia. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
11: Nasikop ang usa ka 35 anyos nga lalaki atol sa gihimong drug bypass operation sa Purok 5 barangay Poblasyon Occidental sa lungsod sa Valencia alas 2:14 sa kadlaw niadtong Sabado, September 5. Ang dinakpan usa ka minyo nga taga barangay Canmanico Valencia nasakmit atol sa operasyon sa Valencia PNP Drug Enforcement Unit sa pagpangulo sa Chief of Police nga si Lieutenant Sultan Ismail Kamsa. Ang upat kapakiti sa gitong Cebu, motorsiklo og 1,000 pesos nga kwarta nga bypass money. Ang drug bust operation gisaksihan sa duha ka opisyal sa barangay ug sakop sa media. Gandam sa kapulisan sa Valencia ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ipasaka batok sa dinakpan nga kasamtangang nakabilanggo karon sa lockup jail sa Valencia Police Station. Samtang ang nakumpiskang illegal nga droga ipasa kini sa Provincial Forensic Unit sa Bohol Police sa Provincial Office alang sa eksaminasyon. Gikan sa Valencia, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Maying buntag ganto kang Manuel Bailon diha sa Barangay Candait. Sitio Candait, Barangay Tampas. Good morning. Noy Manuel, may buntag mo diha. Aris Baldoza, si Nineria Galan o di Lenlen. Good morning usab ganto kang Cipriano Palen. Totoo ka mga water treatment facility kung facilities. Ang Richly Water inigabot sa Abril sa sunod tuwig. Ani si Alagad Alin Doidoras, kompletong detalye.
14: Gilauman nga inigabot sa Abril 27 sa sunod tuig, madugangan pa ang kapasidad sa Richly Water Group sa paghatag og potable water sa Tagbilaran City, Dawis, Panglao, Cortes, Corilla, Baclayon, Lubok og posibleng sa ubang mga lugar. Kini kon makumpleto na ang ikatulong water treatment sa kumpanya ang Uhan Cortes Water Treatment Plant o WTP ubos sa pagpangulo ni Richly Water Group Chairman Richard Lim.
15: Sa Uhan Springs, so sa ato pa mahuman na pohon sa April pohon na natay tulo ka reserba, no? Marang tulo na ka auto, no? Maguba to sa ka auto. Malingin, natay doon ka auto, no? Magamit, no? So, kay ganan tulo, puro na para tagbilaran, Dawis, Panglao, isitira niya, no? Maclayon, Cortes, no? Lubo, okay. Ang pare panalin, ga-interconnect na sila. Kanagikan sa Cortes o gikan sa Lubo, ga-interconnect na mga 1,500 kilometers na alin tarantaran transmission lines o ganing distribution lines.
14: Sa pagkakaroon, ang Richly Water giila isip usa sa pinakadakong potable water treatment distribution companies sa lalawigan sa Bohol. Ang kumpanya gitukod pinaagi sa kombinasyon sa equity o bank financing samtang ang ilang water source nagikan sa run of river surface water. Sulod sa daghang katuigan, ang Bohol nakasinati og problema sa kakuwangon sa supply sa tubig o nagsalig sa mga ground water sources nga gipump gikan sa ilawom sa yuta. Pinagi sa pagpalapad sa water treatment facilities, gilauman nga mas mapaligon pa ang supply sa limpyo ug potable nga tubig sa daghang komunidad sa Bohol sa umaabot nga mga tuig. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang inahan nga nahinanok siyang pagkatog suod sa ilang panimay kalit kaninggi tuok sa usa ka hubog nga anak nga lalaki kagahapon diha sa Danao. Suspect na sikop. Alagan Zelda Moladores, kompletong detalye.
16: Sa lungsod sa Danao, nadakpan sa meresponding kapulisan sa lungsod sa Danao ang 37 anyos nga anak lalaki o litaw. Kinsagi kataho nga misuway pagkutlo sa kinabuhi sa iyang 69 anyos nga inahan samtang nahinanok sod sa ilang panimay dito sa barangay Tabok sa lungsod sa Danao. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sa Iran nga lango sa binok kining suspek nga nahidangat sa ilang panimay Domingo sa kadlaon. nasigpatan nga hinanok ang biktima atol sa maong hitabo o sa wa isayring hinungdan kalitgit tuok sa suspek ang maong biktima nga may resulta sa kagubot sod sa maong panimay. Nadakpan ang suspek human sa maong hitabo o padayon nga gisusi sa kapulisan sa Danaw ang hinungdan sa maong panghitabo sa pagsuway o kutlo sa kinabuhi sa inahan ni ini. Tukmang sumbong ang giandam na sa kapulisan sa Danaw batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning sa mga trabahante sa FCB Bank dahil sa Talotto Branch. Usab, good morning ni Renato Gonzaga. Nagtanaw ka na to karun live sa DYRD Facebook. Nagtanaw po si Buboy Inking. Usab, nagtanaw po ka na to karun si Ma'am Wilma Grand. Oy, good morning, Ma'am Wilma Grand. Archie Flor Valiser, nagtanaw po. Felisa Minyon. Usab, good morning ni Pedro Liray Okulam. Nagtanaw po. Patrick Panong Ridulia, nagtanaw po ka na to karun. Sa balitang regional, ipahimangnuan sa Land Transportation Office sa Central Visayas ang accredited motor vehicle dealers nga mahimo kining mag-atubang og suspension, cancellation sa ilang accreditation og bug-at nga multa kung mapakyas sa paghatag sa mga plaka sa sakyanan sa konsaktong oras. Ang maong direktiba may epekto man sa usa ka memorandum nga gipagawas nitong September 1 ning tuiga nga nagpahinumdom sa tanang accredited dealers nga siguraduhon ang paspas nga paghatag sa mga plaka ngadto sa mga tag-iya sa sakyanan. Matod pa sa LTO 7, ang ilang buhatan nakadawat og daghang taho kun bahin sa vehicle dealers nga giingong naglangan-langan sa paghatag sa mga plaka sa mga bag-ong rehistradong sakyanan.
4: Hintang sa panahon, humanin.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butang sa Pag-asa. May butang na madaya, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ganyan ang kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon ng karong adlawa. Padayon niya pa na ito nga gimonitor kining usa ka tropical storm nga adunay international name nga si Gruban nga si Kanhi, formerly nga si Pilandok nga naa kini sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang location sa moong tropical storm nga adunay international name nga si Gruban nga formerly nga si Pilandok. Gimura ba na kini basis tanang available nga mga dita na kini may mutang sa 1,155 km east northeast of extreme northern Luzon o na kini is coordinate nga 25.9 degrees north 131.7 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagigikos ko ng mukabat nga doon na sa 65 km matagtak na doon sa sentro o doon na kini gastinis sa pagkuros hangin ng mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na o kini nagirog sa direction eastward o paingon sa silangan nga doon nagikusgo sa pagirog 10 km matagtak na. Base usab sa iyang movement na karong mga panahon na, kining mong bagyo nga si Gruban o kanhe nga si Pilandok, ubos niya yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtag kining mong bagyo, wala usab kini direct epekto sa mga kayutaan dire sa ato sa nasod, kundili nag-enhance ang kini sa hangin nga habagat. Samtang sa pagkakaron, ang sistema nagpasulabi karong mga panahuna, padayon gyapon kining gitawag og southwest monsoon o habagat nga nakaapekto sa Luzon o gingon masab sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbiyahe sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas sa laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo nang kalangitan. O ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang sa samtang ditong napita sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay at doon ay managumong kalangitan. O ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin, nga nagagikan sa habitang kasagpan o paingon nga ito sa kasagpan nga mahim upslabi sa western section sa Kabisayan o samtang karagatan usab nining mga lugraha kasaragan o ganto na sa pagkabaloron. Samtang subang bahin, kasaragan nga hangin nga nagagikan sa habitang kasagpan nga mahim upslabi sa central Visayas o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin, mahina yung ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mupasalabi usab itong napita sa Mindanao o ang karagatan usab nining lugraha malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:48 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kinilagigikan sa Dewey City Pag-asa, Albuquerque, Monado Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa Tugini sa Mayong Tinguha sa Island of Cerebol at ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawan. Daghang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 8 minuto sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo. ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Myra Cough Ambroxol Hydrochloride. Myra Cough ukal ang bagtok nga plema. Afford pa. Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Balita.

0: Rated nga baligya ganis mga materya mo talayt sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts, mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Why epekto sa nagapadayon usab nga impeachment trial ang kaso ni Vice President Sarang may kalabutan ganis sa grave threats tubangan sa Quezon City Regional Trial Court matod ni Senate President Sherwin Gatchalian. Mingon sa Gatchalian nga ang duha ka proseso managlahi din ang RTC ang nagdumala sa kasong kriminal o niya ang Senado nagdumasab sa kaso sa impeachment. Gipahibaw sa niya nga kinhanglan gihapon nga mo presentar sa ilang ebidensya ang defense team matul kini sa impeachment trial. Si Duterte gisuhan kining arrest warrant niya itong Biyernes human ang korte sa Quezon City nakakita og probable cause aron ikiha siya og tutok ayhap sa grave threats.
1: Probahan. Giaprobahan sa Senado sa ikatulo og katapusang pagbasa ang balaodnon nga nagdili sa mga pamilya o kabanay sa pipila ka opisyal nga mi-appeal sa kontrata o procurement sa gobyerno. Ubos sa Senate Bill 1-YB-2, dili mahimong musalmot sa government procurement ang mga kabanay sa mga sakop mga opisyal sa gobyerno hangtod sa ikaapat nga level o bisa sa kasal. Lagip sa mga opisyal nga sakop sa balaunon, ang mga lokal nga opisyal sa gobyerno, national government, mga kalihim, undersecretary, assistant secretary, ingon man usab ang mga opisyal o miyembro sa government-owned and controlled corporations o state universities and colleges.
0: Dugang Balita Pilipinas, humanin.
2: D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas sa Tuganato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa kunagikan sa ganitibok ang 13,441 ka mga kwalipikado nga graduado sa law, 12,029 ang may tunga aron lang sa pagkuha sa unang subject sa kasamtangan gipahigayon nga 2026 online bar examination kagahapong adlawa. Gipahigayon kini among examination sa 15 ka mga lokal testing centers sa tibuok nasod ubos kini sa hugot usab ng pagduma sa Korte Suprema, Philippine National Police o mga local units sa gobyerno. Matod ni Supreme Court Associate Justice Samuel Gairlan, wa pa matino ang tukmang rason sa paggawa sa pipila usab ka mga examinee. Apan posible kani nga may bati sila nga di pa sila hingpit nga anda musab alang sa maong nasunong licensure examination gibutyang sab sa korte kadaghanan sa mga mikuha sa una nga subject mga babae adunay pipila usab ka mga senior citizen nga may appeal sa maong examination aron na sab siguro ang kahapsay ug seguridad nagapatuman usab ang mga local government og pagdili sa mga pagbaligya usab sa pag ilim no mangkahubog. Adunay liquor ban, temporaryng pagsira sa mga daan dool sa mga testing center sama na lang sa University of Santo Tomas o sa San Beda University. Samtang ang ikaduha o niya ang ikatutong adlaw usab sa bar examination, gikatakda ipahigayon September 9 o September 13. Then andam na ang mga angay usab nga plano alang sa seguridad o niya pagdumausab sa traffic.
4: Nabalaka ang usa ka kongresista sa presensya sa mga barko nga panggiyera sa China.